0: Ay, tutka?
1: Aryo.
0: Paano? Oo.
1: Aryo, pike. Ha? Kumuson kong pike. Okay? Mm-hmm. Oo, kumuson kong pike, ha?
0: Ah, mga fake. Oo, okay.
1: Oo, pike. Na siya yung kumus ko.
0: Aha.
1: Kaya mo ni original state siya.
0: Aha.
1: Sa packaging. Okay? Oo. Kumuson ko, katropa Arvin. Kagkon magkuko na lagi ni siya, kagkon hindi nagit siya magbalik bis original state ya after sa gin pumos ko, sigurado nga pike. Oh, wala gin siya nagbalik, oh.
0: Ay, okay.
1: Oh, pike. Oh, na pike. Kaya mo ning original state ya, kumusan taliwat.
0: Oho.
1: Wala gin nagbalik.
0: Oh. Alright.
1: Balik sa original ta.
0: Okay.
1: Aring original.
0: Oho.
1: Kumuson ko, pareha sa gin kumos ko to nga pike. Ah, demo ning original state ta kag ticket ang Parwin ipalapit ko gid.
0: Oo.
1: Ang tsura bala.
0: Oo.
1: Sang plastic.
0: Mhm.
1: Ya cover sang packaging ni Bing.
0: Oo.
1: Katro pa Irvin, no? So do medyo ano siya. Glossy man siya.
0: Oo.
1: Same sa fake katro pa Irvin. Pero ari katro pa Irvin, dili mo gid masiling nga original siya akong pike. Kaya direct kita sa original subong.
0: Aha.
1: Sa legit nga produkto.
0: Okay.
1: Kumuson ko na sa ha.
0: Mm-hmm.
1: O, kumuson ko. Gikumos ko.
0: Mm-hmm.
1: O, kumos sa pagkumos ang pike.
0: Baby,
1: pagkumos what? Ko na ito para may nari yung.
0: Okay, okay.
1: Batay. Kaya okay, ko magbalik sa original. Sigurado. O. Galing ang kinalain direct ito para win. Kapisik it siya.
0: Okay.
1: May pag-ihog it sa plastic.
0: So ang plastic to sa pike, daw nipis siya.
1: Oh, ano?
0: Ka?
1: Diba to?
0: Oh.
1: Gaba, to niya ka to para win ang original.
0: Okay.
1: Kaysa sa pike.
0: Oho.
1: Oh. Ang pike, habis na nanon muna niya ka kumos, ito, why kid siya?
0: Why sa pio? Okay, oh. Okay.
1: Dahil tapos ka to para win, ang kinalain dire,
0: oh.
1: Sa puddings, sa dalom, sa sachet. Ari, oh. May difference gini, eh. Sa printing bala, sa puddings, ari ang ginakapitan ko muna yung pike.
0: Okay.
1: Ito pa Irvin.
0: May barcode, ha? May barcode sa likod.
1: May barcode do. Oh, mga codes yun ni Bay. Oh,
0: okay.
1: Oh. Kumanibin. Amo ni Peka. Para maklaro da.
0: Oo. Oo.
1: Okay.
0: Oo.
1: Dali lang gid. Ma natabla sang aton nga signal nga mayo kayo bala.
0: Oo.
1: Sige. Pero kata pa Irvin amo ni Peka nga nakapitan ko subong ha.
0: Mhm.
1: Oh, Peka ni. Oh, may mga observation kita sa ano ni do marking sa ni Bay.
0: Mhm.
1: Balingid para maglaro mo siya.
0: Mhm.
1: Para oh. Mm-hmm. Amo ning markings siya. Ang iyan nga do mga barcode ni Silingbing.
0: Why na unod no? Why na unod ka
1: tapos? Unod ni. Eh. Amo unod na. Ay, sa unod ni karon.
0: Ay tuod ka na dunok sa ho.
1: So ka ba wente ang itsura sang pike.
0: Oo.
1: Kung kumuson siya madunot gid siya ang plastic niya.
0: Oo.
1: Ubok sa kumbaga bala.
0: Oo.
1: Ubok sa.
0: Oo.
1: Pero unlike sa original ka tropa Irwin, nga do ka firm bala sa iya plastic. Do ka firm ya.
0: Mm.
1: Kumparar mo sa pike.
0: Oo.
1: Ibalik ka to sa code bala sa likod, sa idalom.
0: Oo.
1: Ang siling sa aton ka tropa Irwin, amo ni siya ang do daanin nila nga packaging.
0: Oo.
1: Tapos may itom sa dalom, aradara na butang ang code. Pero ka tropa Irwin, ang kinalain sang code sa pike kag sa original.
0: Oo.
1: Dagko kag lagka niya ang kinalain ka tropa Irwin.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni iya sang pike, oh.
0: Mm-hmm. Pero
1: nagainikit-ikit ni sila.
0: Oo, oo. Uh-huh.
1: Nagadinikita na, ikag doon laba yung iyang code.
0: Oo.
1: Uh-huh. Ari ka tropa Irwin na original.
0: Oo.
1: Uh-huh. Nagka saya. Pero hindi siling amuto ka laba ang numbers.
0: Uy,
1: same
0: duod.
1: Sa pike. Pero galing ka tropa Irwin, diri pagid.
0: Oo.
1: Uh-huh. Si Ramon ta ni sila.
0: Oo.
1: Uh-huh. Ang ining ka mga codes si Ramon ta.
0: Oo.
1: Uh-huh. Pag-ira ka sa sining na codes ka tropa Irwin,
0: uh-huh.
1: Garas lang niyang pike. Garas lang ni saya.
0: Oh, okay.
1: Doka texture lang gid bala sang pagsilya bala mga film mo.
0: Oo.
1: Hindi ang pag-carve sang mga toads katropa Irwin.
0: Mga katropa, interrupt ka na katropang Franz. Paki-share sang aton video, mga katropa, para mapalabot naton sa ibang mga kuturan ta nga naga-consume sang ining magic sarap kay para mabalaan ta kung diin ang pike, diin ang original. No, kay delikado ni wait ta kabalo kun anong unod sa pike ni. Oh, katropang Franz. Oho, katropang Franz. Dula si pra katropang Franz. Diri sa ato
1: okay, nang okay, katropang Rain okay, okay,
0: okay,
1: are.
0: Okay, sige. Oh. Oho.
1: Okay na no. So mo ning pike, luwat nga ginakapitan ko ha.
0: Oho.
1: Kaya siling ko toko ni Ramon tani, kahit yung iyan ay daan nga pagsilba lang, doka rough na dribble lang sa texture sa lalom, same also sa babaw. Ang paghiram mo diyan katropa Erwin sa code, sa mga codes dire. Ma-feel mo lang gidyang rough, ang roughness ang pagsil. Sa sining ano, packaging katropa Erwin, no? Are, din amo ni siyang fake na ginakapitan ko. So katropa Erwin, are yo, dire kita sa original.
0: Okay, original ni.
1: Paghiram mo ya katropa Erwin sa codes bala.
0: Oho. Oho.
1: Lain ang iya texture. Ang ma-feel mo dire ang pag ang luho bala sa mga carvings, buging carved gid bala ang mga codes.
0: Oho.
1: Kagang iya texture, hindi siya grass.
0: Oh, may ano siya?
1: Hining siya.
0: Okay. Why siya ka grass? Hining lang why? Ang iyang barcode. Yes. Dalom. Okay.
1: Tapos ang dalom yun yung aging seal bala, hining. Original hining siya. Smooth.
0: Oho. Oho.
1: Kada may mga lines lang siya. Are ang pike, nga do may mga gagmay na kwadrado, nga do nag-cause ang roughness sa sininga pagsil sa idalom nga parts ang sininga. Sininga po si Suling, I mean, kasi far away, no?
0: Okay.
1: Hining ang original, tapos garas, ang pike. Tapos ang iyang mark, ang iyang mga code sa likod, na-feel mo gadya ang doon nagluho bala ang mga numbers sang code si ni Katropa Erwin. So, muna siya ang original, ha? Muna ning original. Curious ka mo sa tsura. Sang doon mga pellets ni sa salud. Dali lang gid, no? Kaya open ko bala. Direkto sa ano.
0: Mga Katropa, pakishare
1: open
0: mo naman.
1: Open original, ha?
0: Para ma-aware nga ito, pumuluyo sa mga pike, kanyang mga produkto mo. Na, no, man.
1: Nalilanggid. Katropang Erwin, dire kita gapon mauna sa pike.
0: Oo.
1: Okay.
0: Oho.
1: Pike, ha? Pike. Aring pike. Color sa pike, do night yellow.
0: Oo.
1: Kaling medyo, ano din atang nga lightings.
0: Medyo dulom-dulom siya, Katropang Franz. Pero, kita ako man, ha?
1: Yellow siya.
0: Okay.
1: White, doka whitish. Pero Katropa Erwin, nakatulilong ko, may distinct scent di siya.
0: Uy, may baho.
1: Ang pike.
0: Oo, may baho.
1: Oo. Mas isog ang iya aroma kung ikumpara sa original.
0: Anong baho yung Katropa Franz?
1: Ma-describe ko ang baho yung Katropa Erwin, doon puro ahos ang baho.
0: Okay.
1: Yung isog.
0: Oho, oho.
1: So, muna yung pike, no? So, Katropa Erwin, direct ko sa original. Aring original, no?
0: Ginahiluan talaga
1: ni Katropa Erwin siya. Do mas grainy ni Katropa Erwin ang ano, ang original. Kung ikumpara tabi, for example, bala sa isa ka, do ko sa Nupabla Katropa Erwin, sa isa ka pellet, ang ginakapitan ko ni Subong, ari ang pike. Pellet is ang pike. Okay? Do ka smooth, ya Katropa Erwin, ang pellet, sa pike. Do ka firm bala.
0: Okay.
1: Kumpis gaon ko siya. Hindi siya dali-dali mapudpud.
0: Mas tigaas siya, tigaas.
1: Siya.
0: Okay.
1: Ari Katropa Erwin, kuhaon ko ang isa ka pellets ang original, duka grainy, duka grass ang original.
0: Alright.
1: Katropa Erwin. Pero same color sila, ha? Pero ang colors ang original, medyo yellow siya. Yellowish. Katropa Erwin. Ang pike, mostly, light ang iya color. Karing original piskaon kumuson ko.
0: Uy!
1: Mapudpud siya dayon.
0: Mapudpud siya.
1: Mapudpud siya dayon.
0: Oo.
1: Grainy siya.
0: Oo.
1: Oreo. Amo ning original. Kag ang baho iya Katropang Erwin. Hindi siya isog. Hindi siya isog.
0: Okay.
1: Hindi siya isog.
0: Masimutan.
1: Baho iya.
0: Mo.
1: Ang baho iya Katropang Erwin. Do parehas pala sa kalight sa baho iya.
0: Oo.
1: Nga mapalimaw ang taman sa mga chichirias kasi nga ginakaon tabla.
0: Oo.
1: Ang iniya Katropa Erwin ng pike, isog sa baho.
0: Isog sa baho. Mga Katropa,
1: isog sa baho.
0: Bantayin nyo.
1: Ang original.
0: Oo.
1: Aboy ka na.
0: Oo, bantayin nyo eh.
1: Sorry na, original, pike.
0: Oo.
1: Pero Katropa Erwin, regarding sa price, nga mabakal, namangkot kita gina dito sa Liberpad. Sa mga nagbaligya.
0: Oo.
1: Anong kinalain sa presyo sang piki sa original? Eh, siyempre, dako ganang diferensya eh. Kaya ang pakete na bala nga daw nabugos, do bandol, sa nakadosina, ang piki, do worth 68 pesos.
0: Oh,
1: ang original, worth 75 or 78 pesos.
0: Oh,
1: ang original.
0: Difference do pulo sobra.
1: Tapos, ito ba, Irwin, ang isaya sa, ang presyo sa original, sa isa ka sa shay, worth 6 pesos.
0: Oh, original na.
1: Original. Okay. I don't know kung pilang eh. Basi lima lang ni Guru, 1-4. Ang piki.
0: Bravo.
1: So, no? So mo nang kinalain. Sang nasambit niya mga food seasoning.
0: Oh.
1: Kaya dari na to na kuha. Kag nakumpiskar, kahapon sang CIDJ, pakulod ka tropang Irwin. Kaya kahapon, napakigalutan ni naton si Police Major Christopher Dulagan. Ang chief sang CIDG Bacolod City Katropa Irwin angot sa sininga operasyon nila kag pagkumpiskar sa nasambit ni nga food seasoning Katropa Irwin risato sa syudad sa Bacolod. Kay nagligad pagali tigin operate na ni nila pero before ni madakpan gin-contact na ni nila ang mga suspects. Nabaklan na Katropa Irwin.
0: Oo.
1: Lansang wala lang nilang specify kung pinakakahon ng inbakal nila. Pero natigayo nila nga mga transact kag dito nila ginimbestigaran kag kahapon liwat nila nga nabaklan.
0: Oo.
1: Or nagligad lang adlaw kag dito na nila ginpatigayon in nagbypass ni sila mo nabaklan ilay nga ginaresto katropang Irwin. So 98 boxes sang mga nagkalain-lain tanan ng mga food seasonings ang ilang nga nakuha sa sinigang mga suspect. Do may gara pag-inig ka tropa Irwin do ka same bala name sa bitsin nga ginagamit ha.
0: Oo. May gara man pictures
1: pero ha? Same man sa food seasoning saya hindi siya bitsin.
0: Ah, okay.
1: Oo. Do Japanese ang pangalan bala.
0: Oo.
1: Oh,
0: adyan mo to.
1: Oo, naa mo na sa.
0: Oo.
1: So, tika tropa Irwin, after ito, gin-confiscate ito, kaging sumatanan, do nagabulubanta, 470,000 pesos. Ang kabugusan nga amount sang sining ng mga food seasonings na na-confiscate sa duwani ka mga persona. Kaya, dire kita na tingala, basta PK gani, doon na banto gana ni sila.
0: Oo.
1: Kaya nga, sa duwa nga nadakpan, isa ka lalaki nga senior citizen kag isa ka Chinese national.
0: Siling kugid?
1: Oo. Oh.
0: Siling kugid?
1: Balik dadang sa piya mo, basi pike na.
0: Lili ko sa ganyo. Yeah, lalaki.
1: So, tingkat ka pa, Irwin.
0: Oo.
1: Oh. Ang upo dyan eh, babae.
0: Oo. Oh.
1: Isa ka Bacolod nun. So, for their privacy, wala lang gigin provide ang complete details, but ang age sa babae daw, 30 plus. Igalang edad. Pero ang tigulang ni Katropa Irwin niya nga Chinese national do senior citizen na. And sa pag-pangusisa sa investigasyon sang sa DG Bacolod dito na tukiban ang ining mga produkto gali Katropa Irwin from Luzon pa.
0: Gin-traveled eh.
1: Gin-traveled. Pero kahapon bangon sa curiosity naton nag-research kita ginlantaw tabla Katropa Irwin nag-search kita not only just sa Bacolod.
0: Uh-huh.
1: May mga areas gali nga nakumpiskar man, nadakpan, kinahon-kahon man dito sa may Mindanao and also sa may bahay sang Cebu man gali ka Tropa Irwin do previous months man do previous man nga tuig nga may nakumpiskar man gali ka mga piki nga mga food seasoning ka Tropa Irwin.
0: Kalapad din isang coverage ni ba?
1: Correct. So, well, tigari, pamatian, tanda bala? Interview naton?
0: Oo.
1: May mga videos ko na naging pasa.
0: Oo.
1: Nga nakuha ko sa CIDJ.
0: Oo.
1: And also, Katropa Irwin, may mga videos kita na naging buksan taman ang piki. But napresenta naman
0: ang
1: difference between sa ila sang original kag sang piki Katropang Irwin. Pamantayan ta dara ang chief sang CIDJ Bacolod
0: na
1: si Police Major Christopher Dulagan.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Oh. Ayos, ano naman po yun dyan, may complain naman tayo.
1: Okay.
2: Which is si Nestle Switzerland. Sila po so yung sole authorized ano, distributor, manufacturer ng Maggi.
1: Okay.
2: Maggi sarap.
1: Yes, sir. Pero sir, paano po ito sir na-monitor, sir, na may ganyang operation?
2: So, pumunta sila sa atin office. Actually, sir, last month ako ito.
1: Okay.
2: Nag-inform sila na may, allegedly, may nagpalamak na yung bentang ng counterfeit na peke o peke. Sabi natin peke yung magic sarap sa Bacolod.
1: Okay.
2: At sa Negros.
1: Yes, sir.
2: So, nag-inform sila sa atin. Tayo naman, mas operatiba, nag-conduct tayo ng surveillance. Tapos, nag-test by na rin tayo.
1: Yes, sir.
2: So, upon conduct ng test by, sinabit natin sa opisina nila yung image, yung visual ng ano cartoon.
1: Okay po.
2: Mm-hmm. Oh, sir, sila sir yung nagsagot ay naman yung motong peke.
1: Okay, sir.
0: Oo.
1: Sir Dulatan, yung operation, sir, ano sino po yung nahuli, sir? Mga ano po yung ano mga identity? Pilipino po ba or other nationalities po?
2: Ah, po kahapon, nakadakop kami ng dalawang suspect.
1: Oo.
2: Isang lalaki, isang babae. Yung lalaki po natin ay isang Chinese na rin po yung ID niya.
1: Okay.
2: Yung babae po, taga dito sa atin, Bacolod po.
1: Bacolod po. But ano po yung relation okay. nila, sir? Relationship nila?
2: Ah, hindi po yung lalaki po natin, allegedly siya yung supplier.
1: Supplier?
2: Si babae, siya sir yung ano, reseller lang siya.
1: Okay, sir. Anong ilang taon na po yung, ano sir, yung lalaki?
2: Anong sir, senior na to? 64,
1: I think. 64. Yung babae, sir?
2: Opo. Yung babae, sir, bata pa siya, mga... Islam, sir, di ko mga ano, 30 okay. plus.
1: 30 plus? Okay, sir. Pero sir, yung manufacturing ng fake food seasoning from China po?
2: Hindi natin masabi, pero nung sabi nila, nung interview natin,
1: okay.
2: galing Manila ito.
1: I see. Pero sir,
2: ship to from cargo.
1: I see. So sir, Dulagan, ilan lahat sir yung amount sir? Ilan na confiscate?
2: Mm-hmm. Nakaano sir, naka-confiscate po tayo ng total of 98 cartons ng... Magic sarap.
0: 98 yung cartoons.
2: Yung assorted.
1: Okay.
2: Yung crispy fries, tapos okay. yung Ajinomoto, ginisa.
1: Uh-uh.
2: Pero yung 68 doon is magic sarap.
1: Magic sarap.
2: Total
0: Ajinomoto,
2: total
0: ginisa.
1: 470,000. Pero sir, anong case na na-file sa kanila ngayon, sir?
2: Opo, sir. Pwede sir, ongoing yung inquest proceeding dito okay. sa... prosecutor ng Bacolod. Ano sir, yes, sa relation lang naman ang intellectual property rights of the
1: okay.
2: Philippines.
1: Okay. Sir, so possible na nag-spread na lahat yung mga fake na food seasoning dito sa Bacolod? Kasi last month pa po ito eh.
2: Yes sir, actually sir, yun din. Kahit kami din nag-conduct kami ng social media exploitation. Nag-search din kami kung pwedeng maka-online. Medyo marami nga sir yung mag-ano.
1: Ay,
2: nagpo-post online sir, ibig sabihin. Medyo marami na rin yung supply dito sir, sa ating probinsya at lalo-lalo sa city ng Bacolod.
1: Sir, ano po yung karakter ng ano sir? Yung physical appearance ng fake?
0: Mm-hmm.
1: Sir,
0: mm-hmm.
1: ano pong sir, nakita?
2: Na...
1: Ano po yung ano? Yung texture or lasa ng fake food seasoning? Ano ba yun?
2: Po sir, para sa mga makikinig dito, kasi ako rin first time sabihing... Nakaamoy ng peke.
1: Okay.
2: Medyo po, paano ako, masamatok na gayong amoy ng peke, sir. Ikumpara nila dun
1: sa original. Okay.
2: Medyo kaya siya, tolerable yung amoy niya.
1: Uy.
2: Tsaka, bako naman kami sir nag-conduct ng operation, medyo nag-conduct po ng short seminar yung taga-Nestle sa amin. How to identify yung no, fake at original.
1: So, talagang, ano, sir, may masamang effect talaga sa katawan yung, ano, yung peke.
2: Yes, sir, oo. Kaysa yung unang-unang violation na lang, hindi nang babayang kamakwis, pinapake yung kaya loss ng totoongan at tapos
1: yes,
2: sa health din ng ano, health ng
1: public
2: consumers.
1: Oh, correct, ng consumers.
2: Yung public health ang pinaka-concern okay. natin doon, kaya pinapaaralanan natin
1: yes,
2: para
1: sir.
2: Malaman din yung ibang babayan na
1: okay.
2: palamak na dito sa ating city.
1: Okay, sir. Sir, back to the story. Saan sila, sir, nahuli, sir? Saan sila nahuli?
2: Sa ano sir, yung entrapment namin nangyari sir sa economic highway sa Barangay Mansilingan.
1: Barangay Mansilingan. So, nagpanggap yung operatives na mga buyers, ganun.
2: Ay, seryoso po, nang tanggap nila yung okay. Ano natin sir, yung upas money natin na okay. Bibili tayo. And bago naman tayo sa nakabili sa kanila, okay. And down payment na tayo nakabili, nakabili na rin tayo dati sa kanila. Kaya na-earn natin sir yung trust mo. Ano,
1: okay po. Yes po.
0: Oh, katropang friends? Oh, katropang friends?
1: Oh, katropang Irvin, no? Oh. Oh. Katropang Irvin, no?
0: May kaso
1: so, tinapagkat ito si Police Major Christopher Dulagan.
0: Oo, oo.
1: Oh, na-file na kagapon, gin-inquest nila yesterday eh.
0: Oo.
1: Na-file na kagapon, ang kaso batok sa mga suspect.
0: Oo, oh, pinakakaso
1: rin. Pero gusto ko rin, though wala lang gin-specify sa itong pinagin ng kaso, gin-file.
0: Oo.
1: Pero posible yun, medyo malugugat ni.
0: Pero Katropang Frats, I'm keen to knowing because it's a raid na ginihimo sa ato ng CIDG. Mayara ito sa ano, mayara sa City Health Officer, mayroon tas ang Bureau of BFAD nga, or I mean, FDA representative dito, just to check, because importante na sa presentation, man sa kabitan siya mo, nga makambal yes. Sila, may ara sa ipigay niyo?
1: Possibly, Ed.
0: Oo. So,
1: kay Team Megan, dalagin sa nakapaparabihin nga mga, ano, nga mga, ano, mga opisina, na or science check, pero,
0: oo.
1: Para masiling ni Katropawin Tiki, kagtuod, ang ining nga mga produkto nga, nakuha din nila Katropang Irvin.
0: Oo. Oo.
1: No. So, gintilawan pa bala, may kinalangit magaling sa sabor.
0: Anong sabor?
1: May gintry tagabay. Mm. Katropang Irvin, ang pike, parat.
0: Ang pike, parat-parat siya?
1: Parat siya ka tama.
0: Okay, do isog ka. Isog siya?
1: Isog siya, parat. Mm. No, ano gisa? Asin gin siya bala. Pero original Katropang Irvin, masiling mo ka namit. Namit ang sabor sa original. Ay, do, ano gid ba lao, every time nga pagbutang mo gidya sa linuto mo, masiling mo gidya nga do, ma-enhance ang flavor. No, manamit. Unlike sa pike, nga ti, parat lang siya, tapos do, sige, yung mapabukbo.
0: To.
1: Ati, do, posible nga, dira pa ma-enhance ang flavor, ba't ka to pa, Irvin, bangod sa kanamo nga mga giging butang mo, posible nga ti, base, nagit mapiktuhan ang imo nga linuto kag unsa ti siguro may hindi maayo mang epekto sa lawas tay pero ti original ya Katropang Irvin sa pila ko na ni kabeses nga kinumusay ha ang packaging sang original wala gid nagainukot-ukot unlike sa pike nga kapila na kumuson do kinumus gitukod
0: ay kinahin pero lapnago na niguro Katropang Franz mo ang paglapta sa mga pike din ng mga magic sarap. Kaga atong seasoning man tong Ajinomoto, may pike man.
1: Pero kanin nga ginabutang sa mga fried chicken ta.
0: Oo.
1: Nagapainas mas sayo sa fried chicken ta.
0: Oo, may nag-message. Oo. May nag-message sa ako no, si sino ni man? Si Ma'am Jilly Piti Luna, Hambalya. Nagligad nga bulan pa na, sir. May naglibo di sa akon sa singkang naubos na lang tatlo ka magic sa tinula. Wala kung wala gid sabor.
1: Wala gid sabor. So delikado na.
0: Oo. Pero
1: sigurado. Pero rin katropa kami, no? Nalila pagid ko din. Naobserva ako man. Kita ka na sa doar ba lang nga nasulot sa circle?
0: Oo. Sa registration niya.
1: Oo. Sa may kamot, yung lang doon nagabubod, oh.
0: Oo.
1: So, ano na gid. Para ma... Sa may kamot, yung lang nagabubod. Sa may kamot nga nagabubod, amo ning tiki nga ginakapitan ko ah. Oh. Ang iyaya nga are gamay. Dako. Dako.
0: Oo.
1: Oh. Dako ka tropa Irvin. Ang are now, kita mo ng dot nga black.
0: Mm-hmm.
1: Amo na siyang are nga nasalot sa circle.
0: Oo. Oh.
1: Sa idalom sang kamot nga nagabubod sang sining positioning.
0: Oo. Oh.
1: Dako okay. Ang are sang tiki.
0: Oo. Oh, sa
1: are ka tropa Irvin sa original, sa gamay, asa tuod, gamay.
0: Ay, wala, tuod. Oh, gamay.
1: Gamay.
0: Gamay
1: siya.
0: Gamay siya.
1: Oo. Same spot na, but different in size.
0: Mm-hmm.
1: Katropa Irvin, ang R, nga mo niya, no?
0: Mm-hmm.
1: So, dodamo ka, hindi dapat malantaw sa ato ng mga katropa.
0: O, katropang Chris, no? Kapit ng taon sa itong ato, mga food seasoning ba si mga pike? Why, matakabalok katropang Franz mo? Who would know? Nga pike, no? Kay, at first glance, pare-pare yung ganyan mo.
1: No? Yes, pare yan.
0: Oo. Kag, why, uh-huh. Ka, why naman ti intention nga tilawan pa na kung ano. Basta may unod na sa, amo na. Kag barato.
1: Oh. Tapos ang QR sa PK kag sa original. Ang PK dukot nito ang iya QR. Ang original. Medyo light ang iya nga QR katropang Erwin. Dan. Pero light niya ang colors ng QR sa original.
0: Oh,
1: ang iyasang ticket, check niya katama.
0: Ay, nakalain mo naman. Nagdamo, nagsubong yung baligyan.
3: Ano na rin yung nakita ang pasubong?
0: Oo.
3: Oo.
0: Ah, so,
3: so ba, ang original nga, kapag siling ko, kapila ko na kumuson. Daw, hindi ka sa Japon.
0: Daw, kahag-hag sa Japon ah. Huwag sa Gabato.
3: Huwag Gabato. Oh. Okay, sige, ano yung ang tsura niya sa packaging sa ticket. Bisa na, bisa kapila ko na kumuson, bunabunot na gadya.
0: Oo. Oh. Nagabariksa? Nagabariksa?
3: Yes.
0: Oo.
3: Tayo matilaw ka mo sa PK o kung sa original? Kaya nalaw ko na.
0: Oo. Oh, hindi na. Hindi ka pang preso, guru.
3: Oo. Oo. Ari yung original para kayo katulong pang preso.
0: Hambal ni Jansky Gaspar. Hambal niya sa niya. Tingala ko gani nga manok nga adobo ang luto ko daw maubos na. Ang isa ka pa? Oo.
3: Ano lang ginihas mo lamang na niya original? Very strong, very ano lang niya, ang ihas sabon na nakata pa rin, matamal mo, isog na niya. Kay ano siya ba eh, nang masiling mag-iha sa Ivory, bala?
0: Halong
3: kita. Niya katama.
0: Halong kita, daw kalains ni. Wait, ako rin ganun, basta mga higo ni bala, kung mga, may mga hino bala ni.
3: Muna. Hindi tayo nagkasigurado ni. Kaya sa pakatropang Erwin, gabi ka dyan ano, difference niya. Kaya nga, damo na kung may nakita. Sa likod, ako ni Piki, kita ka sa mga letters na rin sa babaw mo. Yung mga letters na sa babaw. Dark ka tama ang printing sa color. Black sa Piki. Ari ang original, oh, like katropang Erwin. Like niya siya. Ang orange ang pike, doka dark sa iya yung ano? Ano?
0: Tapos sa post nila na no? Tapos
3: no. Balaan mo gid siya.
0: Balaan mo gid siya. So pa check lang sa bakuturan ta,
3: kasi Erwin sa pinaka-post na lang ang pamaagi. Lang tawon niyo di kon hining na diyo. There is lalom hining.
0: Okay, ang original.
3: The original.
0: Okay.
3: Ang pike, ya, garas.
0: Garas, oo. Ang seal, pag seal din mo.
3: Ang pag seal.
0: Tapos baratuhon.
3: Kung hindi pag isla kong pome. Tirabo ni nila ang mga letters tapos nalaw mo.
0: Okay. Sa ano na? Sa pike na?
3: Original isa.
0: Original isa.
3: Tirabo ang ginila kayo ma-feel mo gidya ang ano bala? Ang lines sa mga letters and numbers. Unlike yung katapawin sa pike na ano siya? Garas ng tanan.
0: Okay. So printing.
3: No. Isama ko na galigro sa biktima eh.
0: Wait, nakabalugla sa gina.
3: Kasi nakapakalat ha?
0: Nang day safe.
3: Kasi nagamit na.
0: Balugla ko na. Check lang day safe. Kaya nagkakao kami na ni katropang
3: Chris.
0: Chris. Oo. Oh. Liog lang ko na.
3: Gali man.
0: Oo. Oh. Pero sige lang.
3: Kaya para sa ato, dahil niya ba sa makapakal ka? Pagbubo na ka pa rin, magic sarap na siya. Mo na sabi. Gali. May difference siya gidang sa tura sa granules sa sining product katropawin. Ang original, may mga pudpud. Ang pike, wala sa mga gagbay ng mga pudpud. So, take katropawin na muna nga ito nga presentation sa pag-identify sa pike kag original na pagsisunin. Dari sa mga susunod sa makulong.
0: Sige, sige katropawin. Plus, kay discuss na ni Mayo.
3: No. Yes, kaya pa rin, no? Ang mga updates, patrol, salamat, inis ka pa pang Santo Burgos. Dalawa mga bukol-bukol, salamat sa magpumarang sa Santo Blas Gold. Para sa nagawang galing ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
0: Salamat kay Katropang Franz sa pag-paybalo sa amon, pag-describe sa piki, kag sang original nga magic sarap. Ajinomoto, ano pag-into ganit, Katropang Chris? Ajinomoto, nga, basta, food seasoning nga. No? Ha? Sis, ginisa mix. Di karabanan, amo nang ginaano? Amo nang ginasakot? May ara da chicken, no? O may ara ba da beef? O. Doka. O. May lang si nang DC to ya. All natural.
5: O.
0: Wala kong halong kung ano man.
5: O.
0: Nag DC morning da. Sa mga kuturan, tapos nga nag-luto, panibignan ko ha, check nyo mayo ha.
5: Mm.
0: Kay ka Budlay, no? Amo to, pag pamalo ni katropang Chris, katropang Franz, ang ining makabig ta, ano? Makabig ta PK kagindi. Naglapta na ni Abby. O, may mga listeners to diyo, no? Kay Ma'am Violeta Anonas, morning. Salamat, goodness. Hindi ko ka-greet sa online. Gapamati ko di sa radyo. God bless, ma'am. Thank you so much. Salamat, good, ha? Junior Alegria. Nena Arevalo Katoliko. Thank you. Salamat, good. Good morning. Nagligad, may naglibod di sa Amon. Nagligad bulan para. May naglibo di sa akon sa singkang, naubos ng tatlo ka magic sarap sa tinula, wala gid sabor. O te, mako mo lang. Delikado mo ni. Wai pa nakabano ko ng epekto, lawas na ni.
5: Hmm.
0: Check on tabla ni. May number ka ni Cap Febby. Hmm. Kaya may tawag ganta katropang ka, ano, katropang Chris. Ano ko lang niyo ah. Check ko lang niyo. Kaya dito sa handumanan mga katropa, may ara sa nagreklamo, no? Ang ginreklamo to, ang kapitan, ang ano, ang sekretaryo sang sekretaryo sang barangay Handumanan, no? Oo. Aryo, dali lang kita mga katropa, ha? Hmm. Para sa amo nang nagreklamo, tawagan ta sa katropang Chris.
5: Oo.
0: Antes na magkaboy sa mga obligasyon ta. Ginreklamo ya kay nagpatukod sa kuno ano mo. Tukod sa nagpatakod sa mga internet connection dito sa bahay nila. Nag-react ko no ang sekretaryo sa barangay Dumanan. No? Dason ginpunggan kay kinahanglan may permit ko no. Ang ining pagpatakod sa internet. Well, version niya sa mga reklamo. Balik-balik ka na karo mga katropa. Ang ano, kung makuha ta ng base makabalik man sa katropang France, ipakita naman sa inyo. Ang ining mga piki barang ano? Oho. Oo. Mhm. Palag na ko doon prepare sa kay Cap, oh, kay para makadungan sila para masubtanize la. At least may aras ang preliminary blang istoryahanay. Oo. Oh. Aryo, mga katropa, ang dira sa Barangay Dumanan may nagreklamo. Ang ginareklamo ang sekretaryo sa Barangay Dumanan, no? Nga ginpunggan kuno ang pagpatakod sa iya internet sa iya balay. Tiga-tingala ta. Nga pwede na. May ara magpatakod ka. Kailangan sa permits barangay. May mo na, no? We have JR sang Handumanan. Sir, good morning. Salamat, good.
6: Good morning.
0: Oh, sir, good morning. Sir, check ko lang. Ano to ang ikaw to mo ang nagreklamo, no? Sa ano? Sa sekretaryo sang barangay Handumanan?
6: Yes, sir.
0: Oh, sir, pwede mo kami misturihan, sir? Kung anong tabo, sir?
6: Ang tabo, magpunta kami sa Globe Company na magpa-install ang internet sa balay. Kay may taan, magiging kami nila nag-install. Sometimes, on with sa sila, sa research nila, at the same time, with to deploy nag-dementulation sa blog. Then, haraan na ang location, mag-dementulation na pala ng wire.
0: Balay nyo na, sir?
6: normal wirings lang. Before, nung hindi globe connector na kami.
7: Okay.
6: So,

0: Tanggin mo ako, although yung kontak niya ang good business names,
1: oo.
0: Kaya nga hindi mag-install.
1: Oo.
0: Yung advice niya ang technician ng log na pa-install doon, eh, tumod, wala yung public notice. Yung pangayuan kung barangay secretary, resolution, ordinances, or any policy, nag-announce sila sa barangay, nung kinangla naman permit. So, since wala kami yan sa balo, wala naman sila matapita sa documentation, yung advice niya ang technician, kung wanted na lang solution, kaya, that is something that we need to verify with them.
1: Although,
0: nagkad kami sa barangay, yung istorya, kasi ang secretary kong barangay ng doon na nun, wala man sa iyo ng pagkita ng documentation. Malibanto sila yung artist ba sa barangay ng doon na
1: nun. Oo. Sino yung sekretaryo sa handumanan, sir, ang ginareklamo mo, sir?
0: Si Mario Verona, ang parent niya ng barangay, pagkita ng barangay ng doon.
1: Oo. Itistingan talang, oo. Itistingan talang para sa, ano, kay ma... testing ta istoryetos barangay para maestoryhan ni sir kung ano gid man ang resolusyon ninyo kay ti may pagsiningitan na nga natabo.
0: Oo, okay, gid pa kag sa isa ko sa mga sembelat barangay ang dumanan kay gin contact kay wala pa ko sa balay mo so napagtawag ko. Na kung paungkap niya, kasi ito kay Ambal, kung ano ang iginipan, ano niya ang pag-approach niyo sa mga resident ng dumanan, na hindi ang mabalag yung pinipan niya ang tao. Kung over the phone, nabag-andog na. And then, may mga witness man niya na nasa-obdaman ito, nag-asindi kang barangay secretary na ginbakad ito ng tao, hindi nila magpa-continue ang solution. Public servant siya, so ay nag-integrate ina sa barangay na nag-amunan approach sa tanto. And this is not the only first time niya nataboyin. Last time, amuman siya.
1: Okay. Okay. Actually, sir, na contact as kapitan, way pa sa Rufa Malo. Pero nakakadto ka mo sa barangay?
0: Nagkadto ko sa barangay. So, sa Mambal nila, nagkadto ko sa barangay, kanasturya ang barangay sa Kutay Kampon. So, pagkadto ko sa barangay, ito yung nagmatutang. Pakulto niya ko sa barangay kapitan. So, what I did, nagpablaster ko anay, and then nag-update ko doon for someone sa barangay secretary para maklaruhan. And so, this is the only first time na naibaluhan natin sa barangay Lumanan, although tayo sa ibang tayo ng barangay, no?
1: It's
0: the first time na ma-require ang barangay official na pagkaon kaya permit ng mga
1: Lumanan. Basi may...
0: It's essential, mo, necessity.
1: Basi may...
0: Necessity na magkaroon ng internet, internet provider, internet connection, nowadays, diba? So, kung isa lang yung karsidente, ipa-require niya permit niya as with the globe technicians on that same day, madami sila kliyente yung takdang ng globe connection ng internet.
1: Okay, sige. Gina-check ni Sir Manabota. Kaya actually, kina-contact namin si Mr. Mario Reona para maka- depensa man sa mga sir sa sini kagal anong iyang paglantaw sa nito pero hindi natin ma-reach gate no si kapitan nagatag man to sang iyang ano sa niya wipe ako kabalo wipe ako ma-inform kay wipe pa man ni kay labot sa barangay do mo na ang sistema sir pero sa amoning nga nakapatakod ka internet mo sir.
0: Ipurso ko yung aging advice on technician na itumpin mo lang ang internet workplace, matakot mo sa index. Makakaya ko yung gato, mag-award yung gato yung complaint against sa barangay secretary sa barangay dumanan. Because he is on a position sa taas public service. Basi nalipat sa siguro sa bisuntahan niya as barangay secretary. This is actually a violent form of the code of conduct and ethical standards for public officials and employees under Republic Act No. 5713. So that if we fail to act fairly, impartially, and in accordance with law. So for me, really abuse of authority.
1: Okay.
0: Hindi lang isa kabeses na tabo sa barangay dumaan.

0: kailangan.
1: Oo.
0: Ito na complain ng barangay secretary, madamo na yung sumpes. Damo na siya kontra because the way siya mag-approach na tao, hindi amo. So for me, amo na siya mag-entera kung mag-approach sa residente sa barangay ng lumanan. Dapat, wala na siya sa position ng mga, dapat isla na siya sa barangay ng lumanan.
2: Mm-hmm. Okay. So what do you plan, sir? What do you pursue? The complaint against no? Against against
0: yes,
2: Mr. Marinho Yara.
0: That's why.
2: Mga ito mga
0: blocker ng store. Oh. Processes, no? At the same time, para hindi man tumabay-bay sa si barangay kapitan. No? Dito po man to pag-uusap din barangay secretary. At least may schedule kan level. But anyway, we have to the barangay, sensitive abuse of authority, it is actually subject for administrative complaint na pwede i-forward or i-file sa CP or sa ombudsman.
2: Okay. Aras Kapitan, sulod siya. Pwede ba ka sulod si Kapitan? Actually, Aras Linias Kapitan ta. Para mga palabot na ito nito, para misturihan, okay, nagasakay pa si Kapitan. Pero sige lang, sir, we will follow up. Ini, may tanik ko makistorihan ni kamo via on air kay para may aras sa commitment balalain kita binga mapalabot. Pero may schedule na kamo pa for conciliation, sir, sa barangay.
0: Yes, sir. Kay gusto ko gud mabatian sa iya kay since nang wala sa big permit sa barangay.
2: Oo.
0: Gusto ko kanya magpatakod sa essential kay ni Cebu ng load internet connection.
2: Oo.
0: Pati pa lang na na-meet na mo na lang information na mag-announce na sa barangay ng Dumanoy. Masugod subong before ka mong magtatakod sa internet ninyo ng connection sa Panimalan, makuha mo anay permit sa barangay.
2: Oo.
0: Whereas wala din kami na-inform, wala public notice. That's why I would like to ask them to manda sila resolution, ordinance notice, or policy against fire sa barangay. Because at this very moment, wala din kami ang nagbalik-balay sa barangay ng naman.
2: Did you check if there's an existing resolution requiring residents to secure permit or documents before the installation, sir?
0: Correct. Muna sa ang ginagawa sa kaya ang first day niya nag-pastabangay sa barangay. Pero wala sa mga sa akin.
2: Nag-istoryahan naman kami ni Mr. Mario Hirona, sir. Why?
0: Hindi na siya nag-istorya sa ako. Siya nagpatawag sa ako sa barangay ng Dumano. Pagpapasaya sa barangay, hindi naman ka matubang. Sa atubang, muna kay kapitan. So until sila pa oras na dulat to. So what I did, wala na kung nadulat kay kapitan kay kasi hindi nga mag-abot kay kapitan. So what I did, nang pwede ko kaya sa backup, i-file a black report and then nagpa-show mo na po sa
2: Pero despite of this, sir, because the secretary yun involved, may ara ka pasalig sa aktod nga barangay to once and for all resolve ang ining dispute between sa inyo duwa ni barangay secretary?
0: Ang ako nga, kung may ara ang gin sila resolution sa listing or the intent ng file, hoping na nakapublic na sila. At the same time, regardless kung mag-dokiyay man kami, mag-settlement kami sa barangay, kung mag-unan mo sa barangay ng Namon, because it's abusing authority as a barangay secretary. And this is not the only first time na nakita mo ini. So that's why I would like to know that in forward at the Bucinti, and hopefully, kung inanglantok sa ombudsman, kay para at naman na ang iyang na binatasan o behavior dating at secretary sa barangay which is dapat hindi sa amon na so, barangay sa secretary sa he should be approachable dapat kabalo ka mo mato kung kabalo ka mo gusto rin sa residente sa barangay ng Dumanoy hindi kayo daw siya ang lord.
2: Sir, klaro ko lang sir ha, huwag na yung political abot, huwag na imo yung personal ninyo reklamo sa sekretaryo sa barangay ng Dumanoy.
0: Yes, personal ini nga reklamo kay wala man sa mga kadalagan sa gawad. At the same time, hindi lang may isa sa bintet niya na tabo ni Dua ng confrontation ng Dua before last year pa, yung tumga niya man ito na mag-negosyo sa tiyot. Kaya tayo mag-negosyo sa Dua mo.
2: Okay, oo.
0: Ang negosyo ko ya, it should I supply the Mr. Batulon. So, since sa mga siguro, nakita niya, nag-order Yung kontak niya ang ako ni Luzon, ni Malan na po, lainan ko kung ako ni Luzon. Kung ako ni Luzon ko, dahil niya Malan na po, makaligya na lang ko kung ilong nun. Pero ito balo na yun siya, ang business niya, na yung business ko, it's a buy supply. At first, nangyayala, ito, nangyayala sa kanyang number, nangyayala sa kanyang kabalo, ng business device. And the third place, tabalo rin siya kay Lapita. Ilan naman kami nabalaw sa binangan mo. Sa ginangin ako na istorya, muna ito at pinapitit sa maglay ng limanan. Ano nang line of business, kaya na-demand sa akin, wala itin to get the insurance mo. Ito nga ibaligda ang
2: Oh, sige, sige, sir. Anyway, na-contact naman si Kapitan. Hambali ako na, dugay-dugay, maka-istorya sa. If maka-contact kami either sa kay Mario Herona, sir, can we just talk about it via on-air, dugay-dugay, if may oras ka pa?
0: I might not be available by 10 a.m. onward.
2: Sige, sige.
0: So, would be available in the afternoon, like around 4 p.m. onwards.
2: Right, right. Sige, sir. Anyway, Sir JR, thank you so much. Salamat, gin, sir, ha. We'll carry it out. We'll inform sa barangay so that may istoryahan niya siya. You know, importante man code of conduct sa ito nga mga public officials mo. Ang courtesy, lakag ang respeto sa ito mga constituent natin, bala, sir. And we understand you. We are with you. With you, sir.
0: Okay. Sige, thank you, good.
2: Thank you. Mga katropa, Mr. JR, tahan, no, isa sang nagpadangat sang reklamo sa mga barangay, mga katropa, because ang allegation is gin mayara sang ginpunggan sa pagpa-install sang internet connection dito sa iyang balay nga essential para sa iyaman nga pagpangabuhi man eh. No, kag subong yaman katuro pa internet abi importante man sa aton kun gusanti ka may iyara ka dapat internet, no. Pero nga agin punggan sang sekretaryo sang barangay kung ano man ang legal basis ni anong rason mga katuro pa, we'll find out if makaistorya na ta sa kay Mr. Mario Herona dito sa Barangay Felisa or sa kay Kapitan Febi Legaspe. Para mapanabot namin nato ini mga katropa, ini, no? Sa nabal nato, importante man, sa public service, abing mga katropa, it's not us just, it's not just us, no? Over this concern sa aton nga mga presidente, sometimes, mga katropa, ang pag-exercise natin sa courtesy, gagang aton conduct, should be appropriate in dealing sa aton pila ka mga residente sa mga barangay. So amo na aton gina labot-labot karo mga katropa, no, para sa mga barangay officials naton, may gina-training na perma mo, gina-pay-balo na perma mo ang ining mga attitude, behavior ba na, no? Paano kita mag-deal sa aton pila ka mga kautugan, pila ka mga abiyananta, no? Pero ti si Ms. Mr. JR nagplano ka mag-file sang kaso direkta sa ombudsman. The reason nga gin brought up nato ni mga katropa, because there's a public interest there, no? Kung mag whether just to give benefit of the doubt mga katropa sa natabo, whether tuod ni sa kurindi, may ara man depensa ng aton pila ka mga public officials. Kung paano nila i-depensahan kaugalingo nila sa mga muling mga kandak mula mga katropa sa mga aligasyon sa pinakamaresidente, no? Kag kung tuod gid man ni base maka-adjusta, because kunara kita sa public service, ang importante ang kandak sang isa ka public servant mo nga hindi sa mga away ga kusmod amura dito sa City Hall kina-permi na ginapabalo ang attitude, ang dealing sa mga public servant natin, because once and for all, mga katropa, pimintsaronta, ang being a public servant is you are paid for to perform your duty. Ang ginabayad natin sa mga public servant, aton mga kwarta, tao man eh, no? Iyaman ikan ta, ayaka pumuro yun, kwarta mga katropa, kung narak sa gobyerno, no? So amun eh, no, ang pila ka mga latest mga abyan tutukan dara karon storya-storyahan ta if maka labot ni sa aton itulungog sa aton barangay angot sining reklamo ni Mr. JR Tahan, mga katropa sa Barangay Rabanan. Well, check ha, ang pinaka mga updates ni dugay-dugay mga katropa sa aton para tuntunan. Ihaboy kun lang akon mga commercial guro para tapos na ta. Dugay-dugay balikan tas kapitan if okay na sa. Oo. Oras ta mga katropa 8:55 balikan ta pagkatapos ni standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: The Secret of Health.
4: Ang aton sininga utok no, hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sininga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton sininga lawa nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
5: Southern Plus Gold.
4: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga ko nagapadayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus and even kun maglala nga maglala pagani diri mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
5: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Isang makwaan naton sini sang quercetin maggamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
3: The Secret of Health.
6: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
5: Southern Plus Gold.
6: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: The Secret of Health.
4: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa kutis.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa mga kababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi naga-menopause. pagpropose kamo nagauntat ang inyong sininga pamulanon. Di may mga mabatagan kamo sining mga fluctuations ukon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini isang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahaganhagan ang inyong sininga nabatyag sa inyong sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The secrets of health. Santhon Plus Gold.
9: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Payne.
18: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: SFM exciting!
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
7: Further, yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pasalaya.
3: Ini ang bullseye.
9: Balik na mga katropa. Aton lang testingan tayo. Makakwata si Kapitan. Kaya para maka... para ma-instruyahan niya, no? Ang hindi nga problema dito sa barangay, mga katropa, kag ma-solbar hindi nga mga problema. If may mga complaints kayo, baka doon mo na complain direct sa barangay Lumanan, di daw hindi man kinami, mga katropa. Alright, so anyway, we'll try to reach the punong barangay, isang barangay Lumanan, kung anong disposition, anong pwede matabo para ma-anhan, para ma-buligan isa ka-residente. Basta makaistruyahan na yung man sila kung anong medyos posibilis. Tibig conciliation man aton nga barangay, kung pwede maka-istruyahan lang sila, pwede ma-remind man ang aton pila ka mga staff angot sa ning problema. Angot sa ining ginatubang sa isa ka residente dira sa barangay. We just wanna check if may resolution, good man. Note. Lang-alang gad. Okay, basahon lang ni Kapitan. Okay, para why man ta ako na, no pa? Amo rin ka mga bagay, mga katropa, gina-refer natin sa mga, ano, kay Kabudlay, maramang kumprontahan na isla mo. Is Kapitan lang ni makahatag sang decision sa mga officials gobyerno. May diyan na sa... pero, oo. Oo, aray na, si Kapitano. I-refer mo lang nato ni sa iya para mahimuan sang aksyon kay base hindi magdiretso sa barangay. Kag ma-remind man ang mga public servants natun da angot sang ginatawag nga code of conduct, courtesy, kagiban pa. Nga hindi na matabo paliwat sa ibang blaw. O, Cap, morning. Ako si Katropang Win. Cap Febby Ligaspi. Cap, good morning. Mhm. Wait, Cap. Oh, Cap.
10: Sir, ari ko, sir.
9: Oh, Cap. Morning. Gusto lang namon i-refer ni bala sa imo kay Cinco para may story handra sa barangay sa inyo. Angot sa reklamo ni Mr. JR Tahan nga allegedly ginpunggan sa kuno ni Barangay Secretary nga magpa-install sa internet sa ila balay. Ti ang amo naman di is it's actually a barangay concern kag pero ti na involved ang Barangay Secretary. Kap ma-accommodate nyo ni siya.
4: Hindi actually sir, ay digid ang kagina accommodate ko man di ang whatever dispute
9: sa
4: kad to sa barangay wala man ko di naging palampas bisan isa.
9: Oo, kay do.
4: Anyways,
9: nag
4: regarding bala.
9: Yes sir. Yes, yes,
4: kap ko. Ang regarding bala na sa mga internet actually.
9: Oo.
4: Imong kagi in the last year,
9: nag-call
4: gi ko ni sa attention sa tanan ng mga ano, ng mga internet establishment. Like Globe, PLDT, tapos ako na mo, nga nag-conference kami din. Ngagin, ano ko na sila, nga kung pwede, hindi lang taanay, magpatakod mga internet. Kay hinuson ta ni anay ang tanan.
9: Oo.
4: Nga mga nag-spaghetti war na ni, kay kung sigihon pa lang ni, how many years na gadugang every month.
9: Oo.
4: Kamu na lang mismo ang nakabalo sa inyo war, kay kabalo kami nga may mga tanda kamo na sa inyo war, kaya sa mga tuligani din conference namon.
9: Tama,
4: na may mga tanda sila daw sa ilang mga war na makilala nila ila war. Tiwang nga tabi, nga siling kugayo ko sa inyo, nga unahon ta na dianay pangakas. Kung sa gasigi ka mapadugang, nagapadugang, nadamok man di ka complain sa kon, na may ara sila ang ibang, ginapang higsan, ginapang cut. Buta man ka na di anay solusyon, na kung kay dilibuton ka ni ang handumanan, to situate nyo, nga makuha nyo lang yung anang war, na hindi na niya functional.
9: Oo, olimpiyuhan.
4: Kaya kung hindi ka dilibuton ka, plus na bala siya.
9: Kung
4: tino to, kung hindi lang man niya kung may bagyo. Sometimes, hindi kami masudlan sa ano di, sa dump truck, sa aton ng mga, ano, sa city. Ano na, ano yan eh, sa city natin, ng mga makatransaksyon, ng mga sulod. Hindi ka dali-dali sulod sa amon, puro. Kapapurukan namon. Kaya ano na ang isa ka way na maka-in and out sila. Kaya, kung nareklamo man ang nipsi sa amon, na hindi na naamon ka, hindi mo na ginaiawan kami call sa atensyon nila, paano kami makakasulod?
9: Oo.
4: Ang basurahan, kaya amon na.
9: Oo, gagat
4: ka. Ang conference ko ginagaya sila sa. Anyway, ang nagagin ko ro kay GR.
9: Oo. Pero,
4: ang gina-complain, yes
9: eh. May resolusyon ka, Musni? May ordinansa ka, Musni?
4: Ang lang tawin ko, sir, kaya ang nga, yes eh.
9: Go ahead ka.
4: Ang tawin ko kayo kalipat ko sa ang daw ka na madamo man kami nga ordinansa at resolusyon mo to basta nagatag yung kuya time sa ila.
9: Oo.
4: Napapadala letter sa ma-conference kami di nga kung pwede nga maamota na anay ka ipangwaon nyo kahit tumod nga sa amo na nga sitwasyon.
9: On the other hand, subong abi ka, medyo essential man ang internet sa panimalaita. Nga maka, mga calls naton, may arat na trabaho, ginagamit naton internet naton. So that's one thing essential. If we will stop that without legal basis, medyo basi para hindi man negatibo epektos di para sa pumuluyo ta.
4: Hindi actually sir, ang sa amon, wala na ang actually gigyan namon na masiling gigyan ba nga ista, whatever, na istoryahan na yes sir.
9: Yeah, yeah.
4: Kaya nga may commitment man, ang every internet natin, establishment na, dapat may compliance man kamo, hindi yan na phone income na, para makamuda kay business yun na. Pero doon nga, sabi, ang barangay sa whatever, action niyo. Kasi hindi mo lang nag-apon mareklamo kung nag-alalaylay da, kami ang nag-apanghigot. Kami ang nag-ano na sa ilang ang mga, hindi mo na namon mapawalaan ang mga complaint mo.
9: Sige, Kap.
4: Yes, pero makasabihan, sir.
9: Oh, Kap, i-refer lang namon si Imo, kay basi, para yes, ginagkawan taman, medyo mataas ay tingog, kay hambal ko na sa complainan to, nataas ang tingog sa kunin ng sekretary. So we don't want that to happen again. Matagaan na tension ining iyang reklamo, Kap.
4: Oo, sige, sir.
9: Kap,
4: okay, kay kilala ko man sa si Mr. Tahan.
9: Oo, Kap. Dalaon ko lang niyo, may deployment na tasang aton ng mga tanod sa ano? Sa aton nga barangay?
4: Actually, sir, kaya sometimes, kung atong paano dire, on and off, tungod nga kung sometimes may mga opportunity, kaya may applyan man nga obra.
9: Oo.
4: Eh, ano na eh, lumiara din kaya garitin nga kito ka kontento naman sa ilang trabaho.
9: Oo.
4: Eh, may allowances. Mm-hmm. Ang ako actually, ga, sige, ako pamaton man. Mm-hmm. As long as kaya pa sa akong budget.
9: Oo, okay. Ang BTM, BTTMD daw nag... ano na to sila, nagpatigayon ng seminar for deployment sa aton nga mga tanod para sa traffic management naton sa barangay?
4: Yes, sir. Oo, nakaara kami daw 5 sila kabilog or 6 to sa among.
9: Ano, pwede sila makapanakop kap, no?
4: Oo, so tagaan pa na sila, sir, inang, ano, may seminar na to sila orientation. Pero may tagaan pa na sila sa mga ID, mga whatever, da, na na-classify sila nga, na-deputation,
9: Okay. Kap, amo man kap, ah. Thank you, Kap. Salamat, Kid.
4: Thank you, sir. Thank you, man. Okay, ah. Thank you, good, sir. God bless.
9: Thank you. God bless. Oras mga katropa, 9:17, sa pagpangalag naton, Kap, Pepe de Gaspi. Dito mga katropa, ang atulong din nga whatever complaints dira magiyahan, mabuligan, no? Kag syempre, ini nga mga hitabo taas ay santingo, public servant, pagkatapos sa mga residente, hindi naman tabo kalaliwat mga katropa. Okay, kalaw ay base barangay nga may amo na nga mga reklamo abi. So, we leave it to barangay sa barangay. I think ipatawag mo ni si ano, si Mr. JR para makistoryas la, para maistoryahan ang ini nga mga bagay dira sa barangay Lumanan. Oras ta to mga katropa 9:17. Kantuan ta naman, dasigay lang ta. Oo. Oo. Banat ta. katropa Corbel, tanawang ko sa gamon nun sa hoop. Okay ah. ang pinaka backgrounder ng mga katropa mo is niyo, ang promoter nag-apply sa bagong nga ngalan. Ang iyang ngalan, Hiraya Water Corporation. Dres Bacolod. Dres naman ang mga katropa kung aprobahan sa aton nga lokal pangunuhan sa Bacolod ang ininga proposal. Ang pagkabarota, ang joint venture agreement is between Prime Water kag sang Bacolod City Water District. So pamangkot, ano matabo? No? Will it nga ma libre na sa mga accountabilities ang Prime Water because mag-unang management mo? Technically, anong mga legal implications ni? Because ang joint venture, ang involved ng mga partido, ang basiwa, kag Prime Water. No? Ngayon, nag-agi niya sa mga proseso, may mga consultation, may ara pa sa mga, ano ni, may mga public hearing, no? Nagsulod lang ang Hiraya Water, si Dalong Nilosyo Co, kag nag-operate sa katong nga, ano, nga water district. We have on the line, Councilor Wilson Jun Gambawa Jr. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
5: Sir Wayne, may aga, no? Kasi sa tanang-tanang na nagpamati, may aga.
9: Oo. Prime Water, ma-apply sa bagong ngalan, sir. Hiraya Waters. Pwede na eh.
5: Baloka, Sir Wayne. Iling ginobra nila. Ginatapalan lang nila. Go smoke screen bala. Kung sa English pa nga mga tinaga.
9: Oo.
5: Para yung Villar family maka-iskapo sa ilang mga liabilidad.
9: Oo.
5: At sa pila ka mga reklamo kontra sa Prime Water.
9: Oo.
5: Ang nasubo lang ay ang nagapatigayon para makapanagyo ni pila sa ilang mga utang.
9: Oo.
5: Tukos ang ilang mga commitment nila sa mga ilang nga dapat ng investment sa pila ka mga water district. Amo pa ya ang Malacañang. Ang nag-aantala sila,
9: nag-aantabon
5: sila. So, by using gusto ko, kundi maka-escapo sila o kung makapalagyoy ni sila sa ilang nga liberidad. Kundi, kung sa ilusyo ko pa, ano yung perdiyon ko din? Hindi lang. Total, siling siguro nilusyo ko, ang ining mga kautangan mo yan, hindi nyo man ko dito hindi malagas. Ito separate ka juridical entity man kaya. Di ba?
9: Yes.
5: Amo itong hambal mo nga ang joint venture agreement man wa, Sherwin, kakto ikaw, nga ara iya sa Giapol sa prime motor.
9: Oo.
5: Ang mga obligasyon niya, ang mga kautangan niya, ang mga balayran niya da, ang mga tuluktong siya, mga reklamo, prime motor man sa Giapol, ang pagasalo, sino, hindi niya sinusyo ko galing, gamito lang nila iya sinusyo ko, para lang pala kapan-kapan nila ang ini ng mga problema isang binyar.
9: Pero technically and legally, counselor, may aras ang legal nga implication eh, because nga ti sa joint venture agreement nag-agi na sa board resolution, may endorsement sa mga board naton, it underwent sa mga public hearing and approval runo pa sa aton nga syudad, pwede na nga automatic ma-take over sila sa Basiwa?
5: Ang hiraya?
9: Ang hiraya?
5: I-take over nila. Ang management, yes.
9: Aha, pwede. Yes,
5: pwede. Kasi, ginitugaanan nila sa hiraya mo.
9: Aha.
5: Ang management, pero ang ilay ang mga obligasyon, sa Giapon sila, sa Giapon ang gubyan, ang pangatubang.
9: Aha.
5: Pero ang aton nga, ang ano ni ang utang nila. Hindi man niya pag salon sa nga lupo ko.
9: Oo.
5: Rason ba nga ari ha, Sir Ben?
9: Yes, sir. Go ahead,
5: rason
9: sir.
5: Rason nga kung mga tuman na kadako o kung kadamo sa ilang violation, ang dapat sinide nga option lang din nga available sa nila o kung sa aton, cancellation of the joint venture agreement.
9: Right, right.
5: Hindi ini nga solusyon. Ini yung ang pagsailo sa management sa lain naman nga tumbuyuhan. That is not an excuse. Hindi kami na siling kuya legally allowed. Di ba? Kasi ang kontrata mo na mo, kung may violation, kasi resint ang kontrata, kansilaon ang kontrata, hindi niya nga magbayuhan na ilang termo niya sa management. Pero sa Giapon, Banwa, ang nagapanagiya sa Giapon sa joint venture agreement. Ang motor sa Giapon. Now, anong suspect ako, Sir Win? Padaluman to kapag ini.
9: Yes, sir.
5: Nga ang nagpatunga ang Malacanang. Kaya kinanlang sa Malacanang ang duwa kabuto sa bilyar para sa impeachment.
9: Okay.
5: Bigla ang bilyar nga pangitubang sa first time ang kadako nga kaso. Ini nga pag-tuntos ng ilang financial standing nila sa Securities and Exchange Commission.
9: May mga penalty
5: kaso sila. Isla criminal.
9: Yes, sir. Yes, sir.
5: Ginawa nila, gintutibaw nila at nila ng financial standing para lang makapangutang sila dako. Kamit pasakaan nila ang balisyon ng ilang mga propiedad. So, criminal, inabanwa. So, amon ni nga mga katong ginakubang niya, arason banwa nga kung nga ang Malacanang nagapatunga subong sa problema sa magigyar. Kay sila ko, ba si kilalang niya ang lupos ang buwa ka mga magulong lupo, gara na dahil subong, nagapungko as senator judge. Kasi nang impeachment case kontra kay Dupi Sara.
9: So, basically, sir, may ara sa politika, ara sa likods ni?
5: Yes. Wala ganin, nihaw-nihaw, naging muno niya. Kaya nga State of the Nation address, ining parte sa problema sa tubig. Di ba? Rason ba nga kung nga ang nasunin pa lang yung daan nag-suspitsan ako na kilala niya ang duwa ka buto sa ining duwa ka magulunot at Mark and Camille Villar.
9: Sir, pero pag nagtaw mo, sir, ang promoter nag-exist Japan shadows ang Hiraya Water Corporation nga for the management i-operate sa Hiraya, but ang promoter still exist, no? in view sang joint venture agreement with Basiwa ano Bacolod City Water District. And yes, all of those mga violations accountable sa gapon niya si ano si Prime Water.
5: Yes.
9: Okay.
5: Kay wala yan nagbag-o bagwa ang joint venture agreement. Kasun bagwa nga sigo sa gapon kani ang aton nga away.
9: Oo.
5: Kay ang aton nga ginaaway from the very start, hindi bala rescission o cancellation of the joint venture agreement.
9: Yes,
5: wala kita yan lang. But that was in, umanada sila ko ang mag-manage. Basta nga mo na niya nga ang kontrata, tuman, kadisbing ahap, para na aton ng mga konsumidor, aton kung nga, nga aton niya nga kaso, naging file na mo kontra, risk cancellation niya ang joint venture in agreement, hindi yan ang pagpakakas sa promoter. You see?
9: Right.
5: Because ang punong dulo sa siling problema ta ang joint venture agreement kay pabor sa kung sino man ang nagkapot sa siling na kontrata, which is the Piliar family. So, ang amo niya nga kaso, padayo ni Naya, kag ang Lucio Kuya, wala na din na labot. Kaya nga, ang Hiraya Company, o kunilin Crystal Waters, ang Lucio Ko, is a separate juridical entity sa Prime Motor. Nga kung nandiyan ang Prime Motor niya, ang principal party sa sining joint venture agreement, hindi niya ang Hiraya.
9: Sir, I believe magkuha sa sila business to operate or business permit, it will require, the city will require them to have the resolution of no objection. Anong maging tindog sang imo talatapan angot sini, sir?
5: Well, business permit man lang ang ila. Wala na din sila kinalang sang road, no?
9: Okay.
5: Pero, tanawon ta banwa, anong kaundan sang iyang permit? Because as far as the city is concerned, ang kontrata niya is between Prime Motor and Basiwa. Now, ano ang role kunan sang Hiraya, manangita niya magawad inigusya kang permit diri sa siyudad kang Bacolod. Amo lang nga kung patulokon pagmantayan.
9: So here's na scenario. We have Basiwa, we have Prime Motor, and Hiraya Water Corporation. And may bulk water pa. Kada mo sa mga bunggo-bungguan, taba? Damo agyan, taba?
5: Yes. So, but anyhow, panwa, may ara na ako siya sa Grisulil at ang ordinansya ng aging balay. Amo ni Blang ordinansya ta nga kaya mabutan na kita sa guidelines. Parte si mga mga bulk water suppliers bala. Dala na hindi ang Hiraya mananglitan nga magsunod ng hindi siya sa siyudad sa Bacolod. Kaya ako niya sukton din sa prangkisa o kung fish o kung royalty. Ini mga kumbuyuhan niya nagahatag sa aton sa bulk water supply.
9: With this, Councillor, we'll just follow up it up sa imo anong development sini Councillor. Councillor, thank you so much.
5: Salamat kay Sir Win ha kag bantayan ini na tonggit. Ini banwa kwan ini siya. Dako naman ni siling ko nga may baro the words no over the scam naman ni. Takon sa LDN, intoon naman kita ni nila. Kita nga mga konsumidor sa sining nga dealings sining between Hiraya at Prime Motor. Matamog isa salamat sa Ruin Kagmayong Agap.
3: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
9: Indyo na ba tayo mga katropa, Councillor Wilson Jun Gamboa, angot sining pag-exister sa Hiraya Water Corporation management ang amuring mauyat sa management sa Prime Motor. Prime Motor, ang pag-insindi ko, mag-exister sa Japan as Prime Motor kag ara ang joint venture. Pero on the other hand, mga katropa, will it not complicate sang atong joint venture agreement sa pagkadamo sa mga kumpanya na makon mo sa tubig? Dong kung isa daw lingin ulot ha? Halin sa Basiwa pagkato naman sa Prime Motor, may Hiraya Water Corporation, may bulk water. Pamisaran nyo lang kung tagsa-tagsa may mga function na management. Ang tanan ni ang endpoints ni negosyo Japan. Ang tao man Japan mga tubangs ni sang problema. Maybe ang pira ko mga board of directors, mga boss la, mga gamunumuno ni, kumut-kumut. Why na sila iyak ang ano? Pero aray ba no? No? Eh, ang istorya man diti, mapasan nyo gun, may hanang servisyo, sang tubig, sa bakulod, tiyari na ho. Amuna ni ang... sagot sa ginapanawagan sang tao. Ang Hiraya Water Corporation nga ma-operate na sang sa likod sang Prime Water Corporation. There is Bakulod. Ha? Kay nami ni sila kuno. Dira naman ta sa istorya nga muna. Nagligad mo managin promisa sa mga public officials ta. No? Ha? Ang mga board of directors. O, ibaligya ang Prime Water sa tao. Balon na, namin ay Prime Water. Kay problema, hindi kaya-kaya sang ano, sang basiwa after 25 years. Manami na, mabalik na sa aton. Ang ining Prime Water, patihan nyo kami. Kay kami nakabalo. O, tanawa, pagwa sang joint venture, kundi tugaplak. Pagwa sang joint venture, agreement. Kakasang 60 ka maempleyado. Redundant ang posisyon. Redundant ang ang ilang trabaho. Hindi ba na mag-redundant kung why ka mo nag-joint venture? Hindi ba na mag-redundant ni mga tao ni? Kung why ka mo sang nagsulod sa isa ka kontrata sa privado ng mga sektor? Hindi ba na magkalakaka sa mga empleyado sa basiwa kung wala, wala nyo gin-privatize ang basiwa namon? Ha? Amo na yung mga katropa, malimtan ta man lang ni. Pero dapat ang mga mukha sa mga tao to. Ha? Kaya Mayor Cota sa joint venture kang sumuk ho, nagkalabo-labo ng sitwasyon sa tubig natin, supply natin, din sa Bakulod. Hindi nyo itong pagkalimtan to. Ha? Grabe di pinsan nila, pero tanobla, ang servisyo mga katropa sa Prime Water, naglala pa. Ha? Amo itong gabululol, itong kalimutan nyo sa una? Duso sa Prime Water? Ha? Duhalosod to, oh. Ang tarang nga mag-hindi itong awayon nyo. Ha? Pero pagkapalpak ng isang Prime Water sa ilang servisyo, nagkaladula na kamo. Tari naman, oh. Bago naman ang solusyon. Hambalo naman rin nila. Oo, oh, nami ning Hiraya. Oo, oh. Why na ito ang Prime Water? Oo. Oh. Ha? Buligan tani para magsadyog pa. Amo na yung solusyon sa problema ta. Oo, oh. Nagalit mo gaplak naman. Nago naman isla. Sumong tanawab lang mga katropa, kung pila ka mga kabuhi ang napiktuhan tungkol sa joint venture ninyo, nga sinalom sa civil service law naton, ang ining mga empleyado, protektado sa ilang trabaho, nga hindi makakas. Nagdagdag na ganito sang desisyon ang civil service, ginapil nyo pa eh. Aring burdens tao. Sige hulat ang tao, sige hulat ta, kay kamo naghahandom pa man kamo. Nga ba si ma-retract pa man to, magbag-o tong desisyon. Kag ma-pabor ang Court of Appeals sa inyo. Nga hindi mabayaran ni, kag ma-paboran ang pag-dismiss nyo sa mga trabahante sa basiwa. Amo ring handom sa mga ano mo? Amo ring hope abi sa mga ano ta? Sa mga board of directors ta, mga official na tunda sa ano? Sa basiwa. Ti pero pamangkot. Kung abi kun hindi mapaboran, kung hindi ka mo magdaop, ano matabo? Million-million ng bayad ang utang niyo sa tao. Sino bayad na? Mga board of directors, hindi. Kita, kami, ang mabayad na. No? Kwarta na namon ang igastuda. Halin sa penalty, halin sa mga back wages sa mga trabahante dira sang basiwa, consumer na mabayad. Dito promesa nyo nga wala sang VAT nga ipatong ang Prime Water sa tao. Tingara na. May VAT pa ta? May mga charges pa? Dabla? Nagmahal ang aton nga tubig, deris Bakulod. Nagmahal ang aton nga pagpangamuhi, deris Bakulod. tungod lang sa pulido ng mga desisyon sa mga board of directors ta sa Basiwa. Nagsakripisyo ta sang tubig nga ihi sang kandeng baskog pa sa tubod sang tubig sang gripo ta. Ari naman, here we go again. Tagaan naman ta sa bagong solusyon. Hiraya Water Corporation under Lucio Co. nga mahatag sa aton sa insakto nga tubig, magpanami sa serbisyo sa tubig. I tell you mga katropa, sa mga bilyonaryo nga ni, kaya ni nila mapanaming serbisyo. Oh. Galing ti serbisyo sa koneksyon din sa makwa tubig. Hmm. Gaprogiot nito gano'n ba bulk water? Oh. Ha? Ang problema mga katropa, isa ka implikasyon o konepekto, gasaka ang presyo sa tubig mga katropa. And this is one essential requirement, no, para masustener natin atong pagpangabuhi, tubig, no? Amo na gani ambal, water is beyond the commerce of men. No? Pero look at what's happening. Dari sa atod niya lugar, mga katropa, ang negosyo sang tubig, kagkuryente, gininegosyohan. Amo na nagapataas ang cost of living sa tao sa buong di. Oh, plus pa sang krisis, abi. Oras na ito, 9:37, mga commercial kwan, eh. Balikan tayo mga balita. Pagkatapos sa mga balita. Stand by.
3: Bullseye XFM 90.3
6: Sample Plus Gold.
10: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom.

0: Watson's and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
5: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
6: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. System.

0: na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo,
1: pagkaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
4: Sa ako

0: down pain. Fast and safe. No Sister pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mary Bessa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: X. XFM.
5: FM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: SFM Exciting!
2: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inan yang music ah.
3: Na XFM kid.
4: Ay,
5: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay ara sa mga balita. Blamson, ari bigit mga DJs nila kan.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
6: Timo.
0: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
7: Pwede,
0: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
9: Katropa, ang atod magpakabuhi, discipline lang dito. Nga kinanglanta mag ano magbaka-baka para sa atin sa kadlaw, no? May mga kautunan kita nga ti sustaining nanay na para mabuhi lang kita, no? Pero kung magmasakit ka mas lain pagit, no? That's why mga katropa, ginambal natin sa mga kautunan ta, no? Tipigan ta aton na ikayong lawas, ta? Tipigan ta aton ikayong lawas mga katropa, kag kung tipig na balta, dapat may arakit sa mga suporta sa lawas ta para hindi ta magmasakit, to. Ang aton nga Santon Gold Capsule available na sa Japan mga katropa sa mga butika. May ara na sa mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, spirulina nga nagpabakod sa aton immune system. Amo ning mga suplemento ang kinahanglan ta para magbakod lawas ta, no, para magnami lawas ta. Okay? No, punta ka sa mga masakit, to. Ang mangustin ginapabakod dia ang aton nga lawas pinagi pagdepensa, antioxidant ni siya, taas aton immunity, ampalaya ti kabalan makita naga-control sa blood sugar, marunggay, it supplements us with the lead nutrients sa lawas, ang garlic, spirulina nga kinahanglan sa lawas na. Kung nagiinom ka, inom ka naman sa vitamin C. Ang vitamin C na itong mga katropa is Santon Vitamin C. Ano ni siya? Amo na ginainom ni anom, ginainom ni Ma'am Lental Day kag ni Ma'am Mary Jane Balyo-Alyo. Oo. Dira sa barangay Lumanan. Morning sa inyo. Salamat, Ged. Kape sa Santon Gold Coffee. Mix sarap. Oo. Hindi lang kaya, hindi pag lakti. Magic sarap, Ma'am, ha? Naging kulbaan mo ko ba? Oh, morning. mga kauturan ta si Junior Alegria nakatutok naman subong, luto ko prito, tinapa. Inamit sa kuno sa magic sarap. Saktuhon mo lang sir, na magic sarap mo, original na kay bisan ano mo, bisan tatlo baka ulaay na base blagulpi ka lang makikibot mo isang sabor. Oh. Sakay Jansky Gaspar, mag-amulang Sirwin, hindi na ta magamit sa magic sarap. Kay kun mag-utan ta kag bitsin kay para maglawig aton kabuhi, hindi na ni siya mag bitsin kag mag-magic sarap kuno. Oh, morning kay paring Jansky Gaspar. So, nagakit anay pa kami niga kadto ni sa station mo. Kagi ko nga pagbukas ko basa-basa sa sulod. Ang basi ano na to? Basi expired na to. Jenske! Good morning. Gapamati lang kami di sa sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Ma'am Melanie Martisano, thank you. Salamat gid. Noel Yares, Barangay 35. We have Mary Jane Balioalio. Good morning. Salamat gid. Kapita, Santon Gold Coffee Mix. Sarap. Thanks, XFM. Thank you. Salamat gid. Nakabaton gid man sila gid. Gapon. Wow. Congrats ha. Sa mga members ng Moms Bacolod. Okay, morning. Palingin naman na yung katropang win ang promoter. Another scam naman na. Oo. Nintuan na ta. Maliwat naman ta. Katropang win, water is life. Importante ang tubig. Kada adlaw, kinahanglan tagid na. Hindi ta makapaligo. Hindi ta makapamunyag. Sa mga tanong, kung wala ta sa tubig. Why ko na may rumduman niya, Sir Jansky, ha? Morning. Morning, pre. Oh, salamat kayo sa pag-upod, ha, mga katropa sa atong platuntunan. Boss naman. Happy shout-out lang no, sa mga katropa natin sa kay Friction Ginansyal. May aga. From Guimaras. Ariel. Again, shout-out sa kay Friction Ginansyal. Thank you. That's coming from Benny Vlogs, Tagayers Forever Team. Thank you. Sa Guimaras pa rin siya nagpamati. Mga katropa. Okay. So, amo na yan. Pinaka mga latest update natin mga biyan sa aton nga pagpakalagad sa Bullseye. Bantayan lang ah, no? Sa aton nga Facebook page, ang mga latest development, updates ni mga katropa sa mga pangunan ka mga balita diri sa aton palibot. Alright? White Auras, sa ngalan ni katropang Chris Librando. Katropang Chris Lebrando. Thank you, salamat gid sa aton station manager Mr. Mitch Lipa. Ako naman ang kagaton nga sa aton nga CEO President Dr. Remy Lito Oy. Ako naman si Katropang Wayne Salinas, nagpaalam. Boss naman mga katropa. Uy, sa Sunday naman gali. Okay, Sunday naman mga katropa. God bless ha. Have a nice weekend.
6: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Reddel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0915-555-4150.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Patigan ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sa biyaksin na. Hindi ko mahimo nga kaugnan ka. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: responsible boss, ha?
1: Of course. Para mapakita ko kay Daddy nga worthy ang pagbato niya sa akon sa kumpanya.
0: Sigurado ka nagid bala sa pagtrabaho?
1: Yes, Dayan. Kag excited na ako nga mumpisa nang i-launch damon nga produkto.
0: Sigurado ako nga maklik ina kung mapagwa na.
1: Nga ah. Tugod ako ang writer, director.
0: Yes, amiga. Kag ikaw pang model, sigurado mabaha naman ang mga kalalakinan nga magadayaw sang kataho mo.
1: Apang hindi ang lalaki na ginahigugma ko.
0: Kamusta na ihan ang bana mo?
1: Labo ko man siya, yaman.
0: Oh? Hindi ka magsiling ah. Nalimtan mo na siya.
1: Dayan, pwede bala? Natakana ako ah.
0: Sorry. Daw hindi lang ako makapating nga maabot ang adlaw na ma-head over heels in love ka sa isa ka lalaki.
1: Kay maayaw kagin magsumpa mo.
0: Pasensya ka na ha. May kaliwat abi kami nga manughiwit. ang maayaw pa. Karika.
1: Sa din kita makadto.
0: Ma-unwind ka dali. Dito kita sigat sang bye-bye, mapaligad sang tion. Sige na.

0: balik ako duli sa siyudad. Wala na ako sa ginahandong kuning kalintan si Ivan. Apang ngayon di ko git mabuhat. Bisa na ginabatsyag ko ang kasakit. Pagpagkaugot, wala sang nahimo agud kalintan ko siya.
1: Imagination mo lang ato? Love gihapon niyang bana niya. Aminin.
0: Mapakasal bala ako sa iya kung wala ko siya ginahigog ma?
1: Ah! Grabe! Amo kang sinaka in love sa bana mo, girl?
0: Yes, amiga. I am madly in love with him.
1: Nga makaligan ang isa kasimana naging kasal ka mo. Naglayas ka, how?
0: Lain ang ginahigugma niya mo.
1: Ano?
0: Ginahigugma gihapon niya si Greta.
1: Hala!
0: Nakaibalo ka bala? Nga ngalan sa ex niya ang ginsambit niya. Samtang ginaangko niya ako.
1: OMG!
0: Kag-amoy nang hindi ko mabaton.
1: Diyos ko. Basi kung maghibi pa ako sa drama sa kabuhi mo, girl, ha? Ang maayo pa. Dali, ah. Masulod na kita sa cottage. Kay kasakit na sa silak sa adlaw, ho?
0: Ay, dali lang anay ako, ha?
1: Oh, sure ka?
0: Oo.
1: Ate, sige, ah.
0: Ay, Ivan. Sano ka pa ba lamangin akon? Matindog ako, Dri. Gikan sa pagpungko ko sa balas. Malakatlakat ako. Dri sa higad sa baybay.

0: Gusto mo gid ba lang masulog ang panit mo? Ha?
1: Oh, pamilyar sa ako ng tingog ngayon, ha? Apang dawala ako sang kusog sa pagkatubang sa iya. Nakadlog ako. Sigurado, madulaan ako sang husto nga panghuna-huna. Kung magsala ako sa akong tuwa-tuwa.
0: Lalagalin ka sa villa. Nga wala nagpaalam?
1: Balikin ko siya. Ivan!
2: Pinky!
1: Uy, kinakos niya ako sang hugot. My God! Kinalukan niya ako sa bibig.
0: Nakaibalo ka bala? Nga wala pa ako sang tinulugan. Sukod na galing ka sa villa.
1: Oh, 33 days ka na? Nga wala tulog-tulog?
0: Exactly.
1: Nalipay ako nga bisan paano. Ginpamensar mo man ako.
0: Man? I love you, Pinky.
1: Oh.
0: Sa una ko palang pagkakita sa imo. Nabatsigan ko na. Na mahal ko ikaw.
1: Tugto bala subong? Intuon mo gihapon ako?
0: Wala ko nagapati sa love at first sight. Apang amoy nang natabos sa akon. Sa makita ko ikaw, gintingwahan ko nga taguon ang balatsyagon ko. Kagintingwahan ko nadulaon ka sa kaisipan ko. Tugod na hadlok na ako nga maghigong maluwat. Matapos na natabos sa amo ni Greta. Kaginaang rason. Kung nga mas ginpili ko na makakig sa imo. Para matabunan ang balatsyagon ko sa imo. Apang samtang nagaligad ang inadlaw. Mas ka nagagrabe ang feelings ko. Tuhoy sa imo. To the point. Hindi na ko gusto nga madula ka sa panulo ko. Ginsiling ko sa kaugalingon ko. Gabuhaton ko ang tanan. Manginakon ka lang. Tagwala ako sa napinsaran nga buhaton. Kundin tanyagan ka sa kasal. Nga ginapabugal ko sa pag-ako. Nga ginabuhat ko ina. Tungod in love ako sa imo. Gani ginhingalitan ko ang kahigayonan. Nga nagbalik si Greta.
1: So, hindi sumamaanita ang rason. Kung nga napilitan ka nga magpakasal sa akon.
0: Ikaw. Kag ang paghigugma ko lang ang rason. Kung nga gusto ko ikaw nga pakaslan.
1: Ang gidman sa mahal na Diyos ang pangamuyo ko.
0: I miss you so much.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Hala! Ka-exciting!

0: lang, dali lang.
1: Oh, nga ah.
0: Sino nagsugid si mo nga ari ako diri?
2: Si daddy mo.
0: Ha? Mayo eh. Kaya ginsugid niya si mo.
2: Siyempre no. Buto siya katama sa akon mo.
0: Hmm? So saan o ka na kay Balo?
2: Madugay na eh.
0: Ano? Madugay na?
2: Nakaibalo ka pala? Nga planado sa mga ginikanan nato ng talan? Para nga magtabuhay ang aton banas?
0: May... anong buot mo silingon?
2: Wala kita makaibalo. Nga madugay na galing nga mag-abyan ang aton mga ginikanan. Kagang greatest dream ni Papa, kag ni Daddy mo, among magdayon na ang ilang mga anak. Kag kitay na. Pero, hindi pareho sa iba niya arranged marriage. Gusto nila na kita mismo ang magbatsyag sa pagigugma sa isa kag isa. Ganin nagpaminsar sila sa pagi kung paano kita maglapitay. Ginimbinto ni Papa ang bahin sa testament na nangin rason kung nga nakalambot ka sa amon. Kuno abi, si attorney ang nagrekomendar sa imo. Para hindi ka magduda nga kilalahay si Papa kag Daddy mo. Kag para mahatagan kita sang panahon nga makakinaugalingon. Kuno abi, nagbakasyon sila ni Mama kag Papa sa iba nga pungsod.
0: Oh, may... sa diin manggali sila ng kadto?
2: Sa balay lang anin ninyo sila nagtiner.
0: Ano? Karon, maathag na sa ako ng tanan. Kung nga daw halos tabugon ako ni Daddy sa nagpauli ako. At ugali nito mga ginikanan mo. Kagini siya gusto nga mabuking.
2: Sa ginambal mo kay Daddy mo na nagaplano na kita nga magpakasal, malipahin siya nga nagpanugin sila ni Mama kag ni Papa. Sa nakalain kita sa inyo balay, kag nga abi hindi, sa malipot nga panahon, nagdaog ang ila plano.
0: My gosh! Gininto ako sa kaugalingon ko nga amay?
2: May manami man nga naabdan ang pagbinutig niya, hindi bala? Kaya hindi ka maaki. Kaya ako man, nabiktima man nila.
0: Paano mo nahibala ng tanan nga ini?
2: Ginsukilanon ako ni Daddy mo. Bilakadlaw nagbiya ka sa villa.
0: Ah? Ginbuhat niya ina?
2: Oo. Tugod na balakas siya sa imo
0: eh. Ivan, inimatuon ng kwartang rason kung nga gingusto ko nga magpakasal sa imo.
2: Nakaibalo na ako sinasubong. Kaginiwa man siguro pag-ibilan ng duha ka cheque sa kama ko. Kung kwarta lang ang lagas mo. Doon sa magago ako na nag-offer sa imo sang amusanto ka na kong akantidad. Samtang mas manggaranon ko pag-alisang sakon. Apang in fairness, wala man ako sa pangalibutan sa matuod mo nga tindog sa kabuhi. Now, tell me, nga nga nagpakasal ka sa akon?
0: Sugiran ko ikaw kung malambot mo ako, ah.
2: Oy!

0: Sugweri ako. Nga nga nagpakasal ka sa akon.
1: Tukod ginahigog ma po ikaw, Ivan.
0: Hmm? Matuod? E di si Carl?
1: Nga naka-entra diri si Carl?
0: Tukod nakita ko kamo. Nga naga-holding hands sa kantin sa eskwilahan. Kag-upod kamo nga nagsakay sa bus pagkanto sa syudad.
1: Correction. Siya lang nag-uyat sa kamot ko, no? Gani hindi ato matawag nga holding hands. Tagangbahin naman sa bus. Natabuan lang nga managlakat man siya sa syudad. So, gin-suggest ko nga maupod na lang kami. Kikaw mo nabi mo. Hindi ba lang nga si Greta managihapon ang love mo? Ninsambit mo pa gani nga lang niya. Samta nagasalo kita sa kalipay sa kama, no? Kaglaw kayo.
0: Bluff ato.
1: Ano? Kagagin buhat mo ato.
0: Gusto ko lang mahibalaan kung mangimon ka. Kagaw effective. Kagin layasan mo ako pagkaaga.
1: Kanabising mo.
0: Kasakit sa kilid kong ikuse mo ba?
1: Alas na mapatay ko sa kahimon sadto. Abi mo lang.
0: Wala kasang dapat nga pangimunan kay Greta. Madugay na nga nadulang pangigugma ko sa iya. Sugod sa ginbayaan niya ako. Kagin baylo sa lain nga lalaki. Ginistorya ko naman siya. Sa ngadlaw nga naghalin siya sa balay. Kinambalan ko siya. Nga hindi na niya ako pag-isturbuhon pa. Kagin sunod niya ako. Now, sugiri ako. Do you really love me?
1: Of course, I do.
0: Pila ka person?
1: Pwede bala? Undatin ng sagat pamangkot. Kagpadayo na nalang ang pagalok sa akon. I miss you so much.
0: I miss you too. So much, sweetheart.

0: sweetheart. Bugtaw. Bugtaw. Uy, impacto kagid ba lang? Kita mo yun lang? Indalikdan pa ako. Uy, Ivan! Uy, kinikuha niyang ulunan kagin tapon sa ulo niya. Aha! Mapatulog-tulog ka, ha? Oh, nag-uuyog ang baga niya, oh. Gali, ha? Hoy! Bugtaw! Di man! Kundi nagbangon ka!
1: Nababuka mang eardrum ko ba?
0: Che! Kung nabuka ang eardrums mo, Tani, nagdugo ng dulunggan mo, no? Pag hindi ka na makabati. Ay! Uy! Kinakos mo ako sa hinali.
1: Kamainiton sa asawa ko, ha?
0: Abi,
1: Akig ka?
0: Hindi. Pero, wala ko na nabiyan sa baho mo. Gani, hindi ka na magpalapit sa akon.
1: Ano ba lang natabo sa ima? Mga doon ang ilaan ka na sa ako, no? Kag natak-an ka kung ginakos ko ikaw. Dason, ginatrapuhan ang pangbibig mo kung ginalukan ko ikaw. Nga, nagbago na ba lang feelings mo sa ako? Hindi mo na ako love?
0: We, drama. Hindi ka ngayan, no? Gusto kong magkaon sa strawberry.
1: Ha? Strawberry?
0: Bungol ka? Katunog ba sa ngambal ko? Pasulit-sulito mo pagid kuya? Napakakig mo gid ba na ako?
1: Sorry. Pero kagahon pa lang? Wala pa sang bukas nga wala ligyaan?
0: Oh, basta! Magpangita kaya? Gusto ko yung magkaon sa strawberry subong niya.
1: Aba, daw hindi na hustong kinahulag mo sining nagliligan yung mga inadlaw, ah. Kung makamandar ka, daw ikaw ang prinsesa, wala ka na sa inyo palasyo, gani?
0: Nag-abusong ko.
1: Ano?
0: Ate, ano pang ginahulat mo? Pangitain ako to strawberry.
1: Sigurado ka? Na nag-abusong ka?
0: Oo, no. Nakapalantaw na ko pala sa akong doktor. Kag positive.
1: Yes! Magintati na ako! Baby, anong gusto mo nga kaunon, ha?
0: Strawberry gani!
1: Oh, sige! Malakat, nanay ko!
0: O nga!
1: Mangita ko sa strawberry para kay baby, ha?
0: Ah, gali! Ang anak mo na lang ganingin ang pamensar mo, subong?
1: Oo. Hindi ka na pala magsungkod. Basta kung makapalain kay baby.
0: Hindi na ko sang strawberry, ah.
1: titi. Anong gusto mo, sweetheart?
0: Isiling mo na mahal mo ako.
1: I love you.
0: In English mo, how? Nagsiling ko?
1: Mahal ko ikaw.
0: Good.
1: Oh, sige na. Malakad na ako.
0: Hindi na ko, ah. Dali ka lang.
1: Ay, kabudlay. Galik ko, nagapanam ko ng asawa, ah.
0: Te, nakinulsol ka?
1: Siyempre, wala. Ikaw nagidma, ha? Hindi matabo. Ngayon, nulsulan ko ang tanan ngayon, eh. Never in my life, ah.

diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan, san o ka, mangin ako. Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

0: Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala kon halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kun mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
0: Plus gold
1: ang quercetin nga ini, kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The Secrets of Health.
2: Yeah!
3: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
0: Sample Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The Secrets of Health.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin ang makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones ang makabulig balance. Sino kung bolo balance sa ringa aton sa ringa hormonal imbalances. Lakip sa mga kababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa ringa lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi manggid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ninyang kabuhi. Nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sa ninyang pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sa ninyang mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sa ninyang soya, isa kasangkap sa ninyang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa ninyang batyag sa inyo sa ninyang lawas. Hindi ka mo matamaan sa ninyang pagka-irritable, hindi matamaan sa ninyang mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatot. Yaraw, Santhon Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Sample Plus Gold.
5: The secrets of health.
2: Sample Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next!

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Mga katupa, exciting!
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
8: Centro. Come sa Bullseye.
9: Department of Agriculture. Kamusta ka?
10: Ayon ha?
11: 103.9 XFM.
12: XFM Network Philippines.
13: Mga katropa,

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyong

0: AM News Central.
1: X7 time alas 10:44 na may gagasyonan sa Bacolo Probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sa nikaman sa mga bayan sa ang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong palatuntunan ang Sentro. Sentro! Mga katropad, lang kita subong sa Biyernes, Agosto 7, tuig 2026, kag subong aga. Ang inyo din kaupod si katropang Franz, Andrew Burgos.
0: XFM News!
1: Mga katropa, kita din mag-inup na humali na last just medyo tupto ba last dos isang udto. Agad sa pilang mga importante ng mga issues, mga katropa, nga ito din tutukan. Talakay ka diskusyon na ay siningadlaw sa nga Biyernes.
0: XFM News.
1: Sa mga nag-monitor na subong sa ato, mga katropa. Good morning sa inyo tanan, tabiyawon sa blanay sa maing aga. Draw ay sa isawang tanis na karunod.
2: Di na ka mo?
1: Oh, good morning mga katropa na dandra. Thank you guys sa panag-upo na diri sa aton, mga katropa siningaga. Pero sa mga nagatutok dira ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency ga 103.9 kag 96.7. Pero mga katropa, mas mabatian ninyo ang XFM Bacolod sa 103.9 na kita. Kag hindi man kamo magkalipat, mga katropa, bangod! Sa norte nga bayan sa probinsya, XFM Sagay City, mayara kita. Sa radio frequency naman mga katropang 187.5. Samtang sa Negros, Southern Negros, XFM Kabankalan City naman. Mga katropa, no? Sa radio frequency naman nga 106.1. And also, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman mga katropang 101.7. Kag mga katropa, mayara kita sa social media naton. Ang social media naton mga katropa, mahimo na ninyo ma-search dira, no? Facebook fanpage ta. Abuning XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa, no? Sa liwat, XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa. Amo nang aton nga Facebook fanpage kag mayra kita mga katropa sa YouTube. Amo ning XFM 90.3 Bacolod naman. Kag mayra kita mga katropa sa streaming apps ang XFM Philippines, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Mga katropa, makita nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download nga libre mga katropa, dire ninyo mabatian ang kapin sa isenta ng mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, text line naton. Amo ning text line naton, no? 0915-628-7926. Amo ning text line sang XFM Bacolod. Pwede nyo na mapadala mga messages ninyo, requests and comments sa sina nga number, mga katropa. Alas 6, okay na alas 10:47 na mga katropa. Ano ba lang makaundan sa aton ng mga talakayan nga aton dapat tutukan kay diskusyonan sa Ningadlaw sa Biyernes diri lang sa tawag pala tuntunan ng sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, dugi-dugay magating huwa kita with Sir Benji Uray, ang Vice President sang Basiwa Employees Union, no? Kuwanta nis lang sa komento mga katropa angot sa pag ano naman pag liwat sang pangalan, no? Sang sining promoter. Mga katropa, kay ti nagligad ng Ningadlaw dugin talakay ini bangod ngang pangalan subong sang Prime Water Hiraya Water Corporation na ginpamangkot nga nag Hiraya Water Corporation na ni I was wondering man mga katropa, gusto ko lang man mahibaluan kay nga teno to ang kontrata sa joint venture agreement why takabalo kung ano tong kaundan. Nadala ni balaihan mga katropa nga once nga isla ng pangalan sang sinabi nga kumbuyahan nga nagparticipate sang joint venture agreement, even though mga katropa nga ang kontrata nasaad sa kontrata and under pa sa sina nga contract way pa binatapos, pero nag-ilis na yung pangalan to mutong kumbuyahan. That's the big question. Mangin effective or I mean mga katropa, hindi na bala manal and void ang kontrata sang joint venture agreement. No, maybe I'm not the one to discuss ina mga katropa. Pero tinguan ta karon, mapakigangutan si Sir Benji Uray para maistorya ta, may baluan ta. Ano gini emplastada sa joint venture agreement? Tekay Prime Water man to kagbasiwa ang nagpatigayon sang joint venture agreement nga Hiraya Water Corporation na yasubong, di ba? No. So why makamuna nagwonder publiko, konsumidores, why kamuna nagtingala sina? Ito yung mga katropang, punto, tadri is, kung gusto nila makatropang aliwato ng kogalingon na binilabing identity, kaya kiti kabalo na makita to, nagligan ng identity isang prime voter, kung sa'yo na problema katropa, basa na tong papel. No? Basa na tong papel, iles publiko sa konsumidores. Ang kabasabla nila makatropa, bisan kumuson mo, at ting kabasabla, po siyang papel, itumoy mo plus tubig, pila ka minutos, na diba sa basa na na. Kumusabla, kagaya boy mo spader, malakta na lang kabasa yan. Dunot-dunot, nasa mo? Doon mo na ng kabasa sa prime voter to dari sa pagkilala sa mga pumuluyok at konsumidores dari sa ilas bakod. Diba? O, basa-basa sa mga buyom, ipungkoy mo sa pader, pusa sa galapta sa basa-basa. Sa, nagalapod-pod ang papel. No? So doon mo na mga katropang pag-describe na sa karon sa paglantaw sa publiko, kagpagpati sa ilang nga ikasarang, dari sa syudad sa Bacolod, based sa mga komento, kag pagdisgusto sa mga konsumidores dari sa aton sa ila, eh. Garilay blast ang water service sa ila. So ito mga katropa, isa pag inini sa aton man nga mga dugin wonder tama no. Ating siyempre kisa trabaho tama ginang mamangkot mangusisa kita. Kay for the public, for the benefits ng listeners na to, and also for the public. Kay nga ah, nga wala ka mo nagsiling. Nga kinanglan ta isla ng pangalan. Tiyo anong labot manadanamon kun is to no punto bla. Anong labot ang ginisla ni pangalan nila? Pero kali mga katropa, dapat may mga pagsulundan ni siya. It doesn't mean gani nga. Mga tropa, parehas na diabala sa Facebook, ba? Islan talang ng pangalan, tabi? Oh, for example, islan ko, ba? Pangalan ko si, pangalan ko na, ba? Sa Facebook, si Juan de la Cruz. Pagka dugi-dugay, nag-ilis ko pangalan nga si de la Cruz Juan naman. Diba? Gibaliskad ko lang. Pero mga tropa, we are thankful with the social media man, kaya nga, why ninabaloan nga nag-ilis lagli pangalan? Kaya sa social media, doon nag-notify, for example, B, the page you followed nga may pangalan nga muna, change its name sa amune sa amo to. Paglanta, oy, gali, oh, hiraya na gali, oh. Nag-expect ko nga may supon pa mo, may manawari mo. Kalantaw ka na engineer, no? Doon mo na sang GMRC ta, di ba? No? Nga pala ba, doon GMRC na, no? Darating na pakita mo, yung mga pamatasan, ano dapat imuon, di ba? No? Diba? Anong JMRC, good manners and right conduct, diba? Sa, kaya na-remember ko na sa unang mga Dovici days na siya, episode-episode, Bayani, Matinik, Siniskwela, Apple, English na sila, English, Science, Filipino, may ano man gani sa una, may simika at kultura mo ng Bayani sa una, diba? Story sa mga heroes na sa una, no? And then, amo ni siya sa JMRC, hiraya manawari. Na-remember ko ng episode ang makatropa, no? Do side discussion na naman lang ni. Na-remember ko na da makatropa ang isa ka-episode, fresh pa ni sa mind ko, may mag-utod na da, nga gampang. Kahit ang iya-utod, may mga bago-always ng panganan, tikis na gampang, sila ga-away sila. So, dito mga katropa nagapakita nga bilang mag-utod, dapat mag-share some blessings sa tagsaka-isa. No? So, amo tong story nga doon nagtatak sa pinsar ko during sa isa ka episode sang Hiraya, manawari. Not Hiraya Water Corporation, kahit yung kumbuyahan sa isang water service niya sa atin. Oh. Pero mga katropa, amo ni subong ato yung balantayan. Sa ginisla na pangalan sang Hiraya, we are hoping nga amo manikap kanami sang pangalan or kaangay sang kanami sang pangalan sang sining nga kumbuyahan ang serbisyo nila para sa aton nga mga bakulod mo. So, discuss na later on, mga katropa. And, isa pag isang mga concern din eh. Ato yung mga napang-dulaan trabaho. Ano na ito matabo? Tingnan natin na karoon, mga katropa, si Sir Benji Uray to discuss ina, no? And also, mga katropa, ripagin, no? Kainagin discuss tagid ni to share sa publiko kung ano gini, mga katropa, ang matutuod nga natabo, no? Kag ano ni ang pagkilala sa sining mga bagay, mga piki, mga produkto sa karon. Ato ang discuss ko magic sarap to, mga katropa. Karon, ang bot do to sa sashay, ato patuguro sa akon ang mga sashay nga gipangko ako. Nagkuha ko isa ka sample sang piki kag nagbakal ko sang tutuod. Amo nang inboxan ta. Pero mga katropa, bangon sa curiosity ta and also for the public, benefits ng public, nagkuha ko sang isa ka granule sang piki gintilawan ko. Nagkama ko sa isa ka granule sang original gintilawan ko. Mga katropa, ang nag-difference between sa ila, dako-dako ganyan. Dako-dako ganyan kinalain. Mga katropa, Kaya nga, parat ang pike, ang original na nam. Iso pa baho ang pike, mga katropa. And also, drop pala sa mga, ano na, mga, ano na, engineer, mga ingredients. Makita mo na, mga katropa, may naobserbahan ko. Ang tanan nga mga printing sa mga names ang ingredients na nasaad, bold ang pagprint. Bold, mga katropa. Kagdodukot ang color sa printing. Pero, ang isa na sa mga natalupangdan ko man, ang sa original, in the bold letters, kag ang isa lang daang doon nag-bold lang, kay may tinaga na da nga egg. Nga which is isa ina sa mga gin, ang rason na galing mga katropa nga ginpadako ang ina nga ingredient kay there are some of us maybe allergic sa itlog. So dira mga katropa for the warning nga may egg ang ina nga food seasoning na. Nga which is there are some of us nga base allergic sa sina nga mga content. Sa sinabi nga mga ingredients, mga samos pagkaon. So, ito yung mga katropa mo na subong nga ito, ang daring talakayan. Kaya basic karon may pila kita ka mga resource person nga makuha man sa komento. Angot sa sining nga mga bagay, sa sining nga mga pagpamiki, sa mga produkto sa karon mga katropa. Alas 10:56 na mga katropa, iba paging mga update sa syudad sa Bacolod, kag iba paging mga balita, isa-isa ang tamang nakaroon mga katropa. Dari lang sa ito ka pala tuntunan ng Sentro. Sentro! Mga katropa, discuss na ni karon, no, kay mga pakigangot kita later on with Sir Benji. Pero unaon ko na ano yung pinaka-importante, yung mga panumdom sa tanan. Ang mga food supplements ng Yes to Health, ang Ultimate Trio. Mga katropa, ang Ultimate Trio ng Yes to Health, ano ni? Ginapangunahan ni mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule. Ha? And then, mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay, ahos, kag amarguso, no? Kung malunggay. Ako na ampalaya. Mga katropa, ang ining produkto, makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binain man o kod malignant. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure. Kung ano pag-itabi ng mga balatian, mga katropa, ang nagatagda sa inyo sa kabudlayan. Arino, at lod na, walang pagtumaras ng Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective. Hindi man kamo magkalipat, bangod may alkaline base nga vitamin C. Kaamo rin Santon Vitamin C, ha? Mga katropa, ang Santon Vitamin C, may ara naman ini sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamanggaranong gid sa vitamin C. Mga katropa, ha? Ang ini nga produkto sa Yes to Health, hindi rin sa makumpleto kung wala ning ikatatlo. Amo ning premium D3, ha? Ang premium D3 made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Kag mga katropa, mabakalini tanan sa Yes to Health Wellness Center. Ganam, tayo dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, ang syudad sang Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide. And also sa online sa Shopee. Alas, Jessica, tayo otso mga katropa, bitinon ta kamo anay. Kay ipresentar ta ni karon mga katropa, isa-isa nga ton, ng mga talakayan sining aga. Mga katropa, no, kay pagbalik na ton, padulungan na ton gilayon ang Basiwa Employees Union Vice President nga si Sir Benji Uray, mga katropa. Standby, magabalik pang sentro.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa sa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng VisionX Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: VisionX! Epektibo! Subukan mo rin! VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng locus at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo.

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog? Kag nagwapa ka pa? Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: X FM.
2: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
6: Centro!
7: XFM News.
8: Centro. XFM time, alas 11:03 na mga katropa, nagabalik na ito ka pala tuntunan ang sentro. Kag upo nyo diri si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, diri ko anay yo, kay karoon ni presentar ko niliwat sa inyo mga katropa ang piki ng mga produkto ng food season. Arin, diri so gusto kamot ko, arin no, na discuss na karoon. Pero diri kita na yung mga katropa ginpiki, ah ginpiki ang pangalan o ako, ah kay ginisla yung galing pangalan, no? Ginis lang ng pangalan, pero ari subong mga katropa, makaupo na ton si Sir Benji Uray, no? Isa sa mga, or the Vice President sa kanon sang BEU, mga katropa, basiwa employees yun yun. To discuss this, ano ni balayan mga katropa ang ilang mahambal sa pagliwat sa pangalan sa siling prime voter, gani? Makatilingala ni mga katropa nga, ginliwat ng pangalan. Kaya ti, mention diyan ta ni mga katropa nga nagliwat sila sa pangalan. Kaya ti, amo na gani siling kutokaina, guba ng pangalan nila, dos bakulo, inis lang nila sa magbog, ipanami pa nila. Pero rin mga katropa, anong mambal sa karoon sa pila ka mga empleyado, sadto, nga nawadaan sa trabaho bangon sa joint venture agreement, mga katropa. Alas pia ka linya, Sir Benji Urayo. Sir, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kopod mo subog si katropa Andrew. Sir Benji.
9: Sir Andrew, may nga ga sa imo, kag sa imo tagpalamate, no?
8: Yes, sir. Sir Benji, thank you sa imo nga time subog, sir. Ging kakibot ni isang publiko nga dual pilang sila nagliwat naman sa pangalan. Sir Benji, anong masiling tani una, sir?
9: Hindi na kami na sir maningala kay sa totoo lang. Bisan ano pa nangangalan, ang ibutang nila, bisan pila pa na ka libro sa ngalan, sa mga ano ganun ang ginakuhaan sa mga ngalan sa mga bata. Bisan pila pa na nila kuhaon, sir. Ang importante da, nga ginto nila ang hindi lang taga Bacolod, ang taga Pilipinas, ang tanan nga Pilipino, kag ang into man nila ilalawas kay kita taman ko na ano ang serbisyo sang prime voter.
8: Oo.
9: O bisan ano pangalan sina ako ng serbisyo nila amo gyapon, ang purpose ang pag privatize nila is ginansya. Ang amo lang gyapon sira amon tindog. Hindi na kami na matingala kasi in the first place diri sa Bacolod.
8: Yeah.
9: Damo man gani sa mga ginapangubra na nga ginaisla lang nila ngalan.
8: Oo. Gani man. Pero Sir Benji, after sinino, ano ni Sao, anytime pwede na nila maisla ng pangalan? Sir?
9: Ati basta sir nga gusto nila, sir. Amo nang balang nga kung pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
8: Okay.
9: Ti, ang ano masabat sinada sang LGU sang Bacolod?
8: Oh.
9: Ang congressman nga spokesperson ni Lusyoko. Ano mambal nila sinada? Ano ang kayuhan nga na mahatag sina sa consumidor, especially sang Bacolod City Water District?
8: Oo. Oh.
9: Anong mambal sila sa board of directors bilang policy making body sang water district? Kada amo sang palamang ko tanong sir nga naghihipos lang na sila kahit may nagasangal sa ila ba?
8: Okay. Pero Sir Benji Ario, Tika mo nga mga nagapadayon nga po, nagapanawagan or gapangitan sa hostage after nga kamo mismo ang na-displace bangon sa sininga joint agreement sini. Sir Benji, even though nga gusto ko naman lang i-clarify, sir, ari isa man sa mga pamangkot ko, or maybe ako lang na-observe. And, but I don't know some technicalities, but basi ikaw makasabat sini. Sir, taking joint venture agreement to, may kasultanan to, may agreement to, muna ganing may agreement, gidang JVA. Sir Benji, during the joint venture, prime water pa to. Pero subong, sir, ano na ning matabo sa kontrata sa joint venture? Kaginislanan nila, hiraya, sir?
9: Actually, sir, why ginabala naka-stipulate ganun sa joint venture agreement, number one?
8: Nga magilis lang pangalan?
9: Why uli lang, sir? Why gadya number one gadya ang nakabustipulate dito? Why nakabutang sa joint venture agreement? Nga pwede ibaligyan ni promoter ang kontrata.
8: Drapa lang daan.
9: Sa kasi niya, especially sa kayo ilusyo ko. Drapa lang daan, makita ka na lang na gininto. Pagtugod pa lang sa joint venture agreement, gininto na nila ang pumuluyo mo. Gininto pag nilaliwat na pagbaligya naman. Ang ikatatlo naman, amun naman ang ilis sila ngalan. Sa legalidad, hindi man tayo sir abogado, pero sa simple talang yung pagpaminsaron, pag-analisar, pinasang sitwasyon. Ang tanan ni sir, ang bottom line sini is privatization.
8: Yes.
9: Ginansya. Kita sa mga oligarkiya sa Pilipinas. Sila lang kapasa-pasa. Anong ginimo sa mga maalam ng mga congressman, sa mga maalam ng abogado? Anong ginimo nila? Wala man.
8: Okay. Tekalinga nga munis na bala, Sir Benji. Gusto talang man i-clarify man for everyone and also for the consumers bala. Kahit do, ano na gini, do may ginahimo sila nga laila lang without any informing the public. And also, kamo man, sir. So, dali palang daan, Sir Benji, foul na to sa ginbali, sa pagbaligya ni nila nga, which is wala giniagin sa address agreement to. Or sa ilan yung naging istoryahan to?
9: Oo, sir. Ito yung nakabutang ko to, ano, sir.
8: Na, sir Benji, doon breach of contract nila. Doon mo na eh.
9: Yes, sir. Ang breach of contract pa lang, sir, sa pagwain nila pag-comply sa na-countdown sa adventure agreement, breach of contract na to dapat. Na after 2 years, may 24-7 na tubig. Correct, sir. PSI nga pressure.
8: Yes, sir.
9: Dito pa lang daan, sir, why na nakakomply? Breach of contract na to dapat. Tigindugangan, pag ginugindugangan, kitiara sila, sir, sa posisyon. May kwarta sila.
8: Oo. Tida yun. Galing magkamuna wala, Sir Benji. Nga waigid may nag... may ano to eh. Doon may paglapas na to eh. No? Pero doon ito sa Sir Benji gin natagaan, binatutukan. Gin, ato yan kung sino pa bala. Foul na itong natabo to. Ang una pala sa bridge contract palang daan, sir?
9: Yes, sir. Waigid entity number one ng board of directors. Ila. Kay Alvin. Iway man kagahod. Iway man gani bisan igam. Sila mismo, interviewon niya si Sonia Verdiflor as chairwoman sa board of directors ng Basiwa. Sila mismo gambal nga kalain, di ba, kagkalaway sa servisyo sa promoter. Tibiin ang inyo ginimo nga legal. Din ang patakan din ang inyo nga obligasyon sa konsumidor kay binasilduan, makamundapagi sa inyo mga perdain. Hasta lang kamo sa reklamo, pero why makamundang ginahimo. Why gani sila kapagwa sa periodical nga ng accomplishment report? Monthly, quarterly, semi-annual, kag-annually. Tidiin, hasta lang kamo kakumod.
8: And then, ano pa gini Sir Benji, no? Ang nagkakadapat, pagin ba lang dapat matunaan na to, may balon sa publiko nga wala labot sa breach of contract. Ano pa gito, Sir Man? Nga dapat ni Talupang doon kay
9: dapat sir hindi ko sir Benji sir ang joint venture agreement eh
8: gani man
9: kaya amo naging mana ang bottom line is privatization profiteering
8: yes sir
9: ibalik ka sa gobyerno bala ang servisyo sa Bacolod
8: may
9: gambal ganay sa mga post da nga mas mayo pa ang Basiwa sa una kay ang tangob mas di pa paano 4 hours 6 hours ga tubod pa tubong why naging binulan kasi wala ga tinubod ang mga area.
8: Okay. Sir Benji, ang hiraya ni, pagliwat sang hiraya, I mean, ang pag-ilis sa pangalan sa promoter into hiraya, ano ni sir matabo sini? Sir, kayang sa inyo, yung abahin, kamo mismo nga ginpang kabig, mga redundant ang trabaho, nawadan sa trabaho man, malakit ni Ehan sa ginfile nyo itong complaint against sa Prime Multa. Teka galing, sir, kinisla ng pangalan. Sir Benji, ano ni?
9: Teka mo mangga, po na sir ang butong line. Kung ako yung abogado o kung ang judge yung mag-desisyon sa amon, sir, balik tayo sa puno eh.
8: No, okay.
9: Balik tayo sa joint venture agreement.
8: So file another?
9: Ti mamang, kota sir sa amon nga abogado, kung ano ang pwede nga legal may mo sa union, especially man ang kung mag-upod ang amon ang amlik tubig,
8: sir.
9: Kag ang mga consumer groups.
8: Correct na.
9: Dapat mag-ugyo na gudya, sir. Kasi pila na katuig nga pasalig. Tapos na yara, para sa iba, loblas ang laban ng consumidor sa Bacolod City.
8: Yes, sir.
9: May aragad libot subong, sir, sa Estefania, Villamontaine area.
8: Ano, sir?
9: Ang Clean Water Supply Incorporated. Yan ang ibladi, sir. Pinapasalig nila ang mga ginasurvey nila ng mga subdivisions nga mas nami kuno ila kay mas tinlo ila tubig. Pero number one, why tamay makita, sir, sang linya.
8: Okay.
9: Sang naging kot-kot nila. Basiwa man ang linya, gapon ila gamiton, sir. Ilabo, gina sa bato.
8: Okay. Pero sir,
9: kung labo sa bato, bingaw eh.
8: Pero galing, sir Benji, ang sa nasaad niya sa joint venture agreement is ano na gani si Prime Motor na gani gani ilay operation lang sila, di ba?
9: Tanan na gid sir, operation, collection. Kay ang nabilin sa basiwa, sir, nga kuan contract monitoring unit na lang.
8: Contract monitoring unit na lang.
9: Oh, CMU ang tawag sa ila nga ang monitoro nila ang kontrata kung gina-comply, kung ang nakaundan sang agreement ginahimo sang Prime Motor. Galing kay wala mang gapon.
8: Okay. Sige. So gusto ko lang madibala, Sir Vincent, no? Kahit isim, Sir Benji, kaya ninyo, there is, for almost, pila na kamo katuig yung nagkapakigbato sa inyo kinamataro nga dapat matagaan mas ang ustisya ng illegal nga pagkakasin yung trabaho. Galing bala, Sir Benji, ang pag-inchindi ko lang, ni, pag-ilis ang pangalan sa Hiraya, diba sa inyo itong agin file nga kaso agin sa Prime Water, sir? Do, maano to, sir? Madula?
9: Hindi, manguro, sir.
8: Okay.
9: Kay number one, ang mga persons, kag ang mga entities nga involved, kag mga respondents ng kaso, ara man na sila gapon, da?
8: Okay.
9: Pero ang liability nila, why man ay nagadula sa pag-ilis sa nila ng ngalan?
8: Correct na.
9: Ang accountability, kag liability, ara man na da gapon?
8: Yes, sir.
9: Okay. Pero ginaklaro na mo ni Permi, sir, nga mambal sila nga iban niya mga konsumidor, grali kami, wais na kabalo ginasakop sila namon. Number one din na, sir, ang kontra namon di is privatization. Ang amon ba kwedyes, hindi iya ang promoter ang mabayad. Ang basiwa mismo. Kahit basiwa, board man niya ang nag-terminate sa amon. Hello, sir?
8: Okay, sir. Oo. So, mangonsulta mo ko, di ba, kay Tarni Ray Gorgonyo after mo, di ba, Sir Benji?
9: Oo, namin pag ina, sir. Mag-consulta mo ko, sir, kung interview niyo ang chairing woman sang board.
8: Oo.
9: Kung ano gabi yung yung mambal sini. As chairman of the board, ikaw ang nag-lead kag nag-kwan sang policy making kag as a lawyer.
8: Gani man.
9: Ang GM nga pag-usubong lawyer man na.
8: Gani.
9: Na kung mag-hambal sila, sir, against amuning issue.
8: Okay, sige. Sir Benji, thank you, sa imo ning chimpo.
9: Sige, madamo man nga, salamat sa imo, sir. Sa
8: time. Sige, salamat.
9: Hindi, kagabay pa nga, bindisyonan kita, kagabaan sila.
8: Sige, salamat, gida. Salamat, sir.
9: Salamat.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
8: Mga katropa, ito na ba yan, Sir Benji Uray, no? Vice President sang Basiwa Employees Union. Regarding din mga katropa sa komento nila sa pagpaili sa pangalan sa promoter into Hiraya Water Corporation. Dari kita bi kay Attorney Ray Gorgonyo, no? Matingwa kita makapagigangot kay Attorney Ray para mapahangop ta sa inyo mga tropa. Maintindihan ta man kay tintibang kita abogado mo. Why man kita mga tropa balasang bastante nga hibalo when comes sa legalidad nga talakayan. Mas maayo ini mga tropa, may mga eksperto kita nga kuan sang komento nga makapahangop sa aton bilang mga pumuluyo. Kay the point here mga katropa, hindi sila transparent for all transactions. Huh? Ang ina mga katropa nga bagay, suhuton ilang transaksyon, maabot ang tion sa sinuktanay sa bilis ng tubig sa pumuluyo, gaubo ang tao sukton. Nga nagulubo kay nga abaw, kibot, gabi man ang bill ko ba? Kay mga katropa, ang ginkontrata na to nila kung ano-ano pa itong mga pamaagi ito, at mga galastuhon nga dapat nila igastuhon para sa dekalidad sa mas maayo kag sulhay nga operasyon, tiway na makatropa kun mo way ta kabalo kun dili na to na ganito. Oh. Ang joint venture agreement ni makatropa crucial to sa sang una. Tigaling Duterte tong aton nga pamalabag na to. Dapat tanigin nangin man dinalag utos pagpamalabag sa publiko galing kiting iban lain man ang interes be. Mismo mga lider sa Dres Bacolod do sila man to mismo mga tropa ang way na nag hatag man sang atensyon. Sige, ari mga tropa makaupo naton maayo gini kay respeto kalinya a presensya ni Attorney Ray Gorgonyo mga tropa. Attorney Ray, good morning. Kaupo mo subong sir sikat na pangandro attorney.
10: Good morning the Pro Pang Andro.
8: Yes, attorney.
10: Sa mga listeners sa atong, good morning.
8: Salamat, gina attorney. Si mga tiyempo, ah. No, attorney, sang masa niyo. Attorney Ray Gorgonyo. Attorney, dire ko bala mamangkot kay bago lang ko nakapakigangot sa mga empleyado sa Basiwa Employees Union, no, kay Sir Benji Uray. Ari bala, attorney, gusto lang man bala namun mga pan and also sa publiko kay nagpatigay na sa joint venture agreement ang Prime Water and Basiwa previous years pa to attorney no. So attorney, ano ni saman maka-affect ni bala sa agreement sa pag-ilis ng pangalan sa Prime Water into Hiraya Water Corporation attorney?
10: Well, unang-una yung joint venture agreement with Prime Water is fatally defective.
8: Okay.
10: So hindi pwedeng manahin yan ng bagong a concessionaire. I said fatally defective dahil only two of the five board of directors approved the joint venture agreement.
8: Mm-hmm.
10: Yung isa sa mga nag-approve was perpetually disqualified to hold the public office at the time when he participated in the votation for the approval of the joint venture agreement. So, since it is fatally defective in joint venture agreement, the consent of the Bacolod City Water District as a corporation, in viewed with separate personality, hindi pwedeng manahin yan or hindi pwedeng mag-step into the shoes yung bagong concessionaire. So, moreover, apart from the legality of that joint venture agreement is the fact that yung privatization of public utilities as a water supply is not feasible. It does not serve all at all the purpose of serving the people by delivering potable water supply to their households.
8: Okay.
10: In addition, yung pagsaka no, ng presyo sa mga per cubic meter na supply sa tubig, nag-mahal man, way labot na hindi siya potable, gagastos dugan ng mga konsumidores pagi sang pagbayad sa mahal na water services.
8: Okay.
10: So it does not at all serve the purpose kahit palitan nila yung pangalan ng Prime Water. It is still the same dog with different color.
8: Okay. So, the attorney, ano ni siya sa karoon man? Ang pag-ilis ni nila, may ano ginigyapo, no? May questionably ginigyapo na attorney. Kay pag-insindi sang public ba siguro? Gusto lang nila tabunan ang previous nila mga issues or whatsoever, labi nga mga issues kaya doon nagpalain sa pangalan sa Prime Water attorney?
10: That's one. Gusto nila i- tawag dito pabanguhin, no? I-deodorize yung mabahong pangalan ng Prime Water.
8: Okay, yes.
10: Pero still the same strategy and tactics na pinaprivatize yung public water utilities natin. And yung Hiraya Water is still banking on the same joint venture agreement.
8: Yes, attorney.
10: Which I said fatally defective.
8: Oo. So, bali attorney, ano ning imo assessment sa ni attorney man? Especially sa kaso sang ano ning sa mga empleyado sa totong gin declare bala mga redundant. Maka-affect na yan attorney sa ilaning nga gin file nga kaso against sa Prime Water kay Hiraya ng pangalan subong and new concessionaire na attorney.
10: Well, yung respondent doon sa kaso is Bacolod City Water District, no?
8: Okay.
10: Still, wala namang malaki implication. Only that, yung mga empleyado at yung consumers maapektuhan.
8: Yes, sir.
10: Una-una, hindi nila i-allow yung mga 59 employees na ibalik sa sa Bacolod City Water District dahil sabihin nila wala na yung mga position na in-occupy nila dati, no? Mm-hmm. That's one. And another is yung supposed to be dapat makatulong yung system employees sa pagpasanyog, no? Sa supply sa tubig, at pag-upgrade sa services, hindi na makakatulong dahil hindi naman nila i-respect yung 59 employees. Subsequently, maapektuhan yung mga consumidores natin.
8: Gali man. Okay, sige, no? So, Tetor, ni ginaano lang ni isang public man, no? And also sa consumers para masigurado kung ano ginibala attorney, especially sa pagliwat sa pangalan damo gapati attorney nga basi maliwat man kunong serbisyo. But attorney, sa sininga bagay ang joint venture agreement up to now, do ano gid gapon attorney, do questionable gid gapon ang pagproseso, no attorney?
10: Yes, questionable gapon bisan ano pang pangalan ibulot nila, it's still the same tactic na kinaprivatize yung water services natin, and they are anchoring their right isa ka-defective the venture.
8: Oo, ganim. Sige. Attorney, thank you again for this discussion kag pagpahangop sa publiko. Thank you again. Good morning.
10: Thank you very much, Katropa.
8: Yes, attorney.
10: And mabuhay po rin.
8: Okay, attorney. God bless you, attorney. Salamat kita.
11: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
8: Mga Katropa, ito na batin si attorney Ray Gorgonyo. Actually, si attorney Ray Gorgonyo, isa man siya sa mga nagapanindugan to mga Katropa during the joint venture agreement. And also one of the, bullying man siya mga Katropa, no? Sa mga na-displaced ng mga empleyado, which is gina-declare sang nga redundant during the joint venture agreement. So, hoping kita ng mga Bacolod nun, aware kita, okay, bangod lang sa sininga mga bagay nga ginaipos-ipos ng isang mga, ano, dira, no? Mga maiayahon man pala. Di mga katropa sa uli sini, kita maligya po ng mga tubang sa problema na, no? Obraho lang na nila mga katropa utay-utay, but in the long run, kita nagya po manalo sa sinang mga kapaltahan. Te, amo na nasubong nakita ta na. No. Gapulaw bugtaw ang iban para makasalod ng tubig. Pulaw bugtaw ang iban sa ato para makatipon sang bastante nga tubig. Para may gamiton ipaligo, ipanghugas, panglaba. Pero galing hindi lang na mainom. Te, sa unay, mga katropang kalidad niya sang tubig sa gripo na gagawa sa ato niya. Kung ginampang pati sa unay, oh, may gripo to. Inom ta tubig, hindi na ta magpuli. Kaya layo ta. Gilayo na lang dahil mga katropa, yung mga patubudo mo ng gripo, dahil inom ka na lang dahil. Kaya bangod sa katinlo sa tubig. Subong niya, ati, ang di ka nakasigurado sang quality sang mainom nga tubig, mga katropa. Bangod sang tido, why naman na husto na napatigayon o napatuma ng maintenance for the mga pipes nga alagyan sa tubig pakadto sa ato ng mga panimalan. Kaya tibangod sa muna bi mga tropa nga imbis nga itag i-provide for the sufficient maintenance para masigurado ang kalidad sa tubig, tiilain pa yung makadto to. No? Ang muna yung punto na yung mga tropa talamang kang corruption subong. No? Pero ginapangabaitan na lang ni sa sining mga nag-servisyo sa publiko, tanin din yun lang pag-intraan sang korupsyon da. No? Kay Doda mo na korupsyon subong, bisan dito na sa babawo ang kreso, bisan diin na lang ta subong ang mga opisina sa gobyerno, perte ang korupsyon. Tanin bisan diin na lang tanin, no? Matando, mas na tanin sa konsensyabla. Nga, ayo gali, di para ni tao. Intraan ta pa yan sa kung ano-ano da, mga kamalamalahan da.
11: Sentro.
8: Nga hindi na natani dapat mga katropa. Kahit para na sa tao ang serbisyo, hindi para sa ila. No? So, manisubong mga katropa nga ito, andring dapat talupan dun. Kaya nga, ang syudad sa Bacolod, ni dapat mga katropa ang manguna kung pasugtan eh, when you're to na konsulta ang syudad sa Bacolod, gaisla na ito ng pangalan, mga katropa. No? Kaya do, bati ko, pag-insindi ko na eh. Ang syudad sa Bacolod niya mga katropa dapat magpahibalos pumuluyo mo. Oh, palabot nila sa tanan. Bacolod, amo na ni pangalan subong sa aton nga wag ano ah, water service provider. Ah.
11: Sentro.
8: Tapos dapat ani mga katropa announcements ang mga leaders dira. No, why is it kang syudad sa Bacolod nga duwa indan nakapartisipa raw? Sino dang nagauna-una da? Sino dang nagamanihar da? No? Pero mga katropa, ang agi dis Bacolod pero tingin bilay niya din nga utangs Bacolod. 26 billion to. Tingin ginano ito man. Mga tropa, may mga proyekto pa din nga may mga proyekto pa din nga do alang-alang pa matapos. Oh, sugit to, munay mo to, pila na katuwing naglipas. Pero do puro lang tanan sugit, do sungaw pang sugit. No, te, amo na subong mga tropa. Ang problema, Dris Bacolod, te ang mga nagsunod ng administrasyon ng problema. Kung ano na to, kung paano na nila to hipiron to, paano to nila ano na, sundo na. Ba? Do press na lang nag ano da sa? Nagpungko ang nagkaon pero mga mumho, mga agi dabla sa lamisa ay daw ay giginhimos. Te ang way day kakaon ya, ang mabulo sa lamisa mo pa yung nagsunod sang kinan. Anya da? Kaya mo nang prestada, dali subong sa aton. Di, ginapangita na to, pila to ang kwarta ng pinangutang to para sa Bacolod ko, no? Di na to nagkalad to, mga katropa. Binilinan sa pila kamilyon kape, bilyon ka pesos ng utang din Bacolod, no? Oh. Alas sound 7:27 ng mga katropa. Sa isa ko tayo may mga patamyaw. Oh, ginatamyaw ni Jansky Gaspar, si Migoy, ako nung si Justin Pardillo Ramirez. Ano sa XFM kaban kalain ka pamati na sila
11: Sentro.
8: Thank you gida no yo good morning dira no I think kamusta na to mga nagkalalukpan da sa fireworks da sa kaban kalain ah ano to why da may nagreklamo dira sa ano da syudad da kaya do ilaman na event da katropang krespa kato mo to why kato nalukpan layo ka to. Paglinupok? Layo ka to sa paglinupok? Ara ka to? Kita mo? Kaway ka nag-report tao? Ah, lay na report niya galito? Lay itong ginateleskopyo ya? Pero, tiyan mo to, no? Saan din itong atropagres na tabo? Sa plaza nila? Nag-ano, nag-kinarankaran sila paglinupok to? Lapit? Lapit, good. Oh, dahil ito may video kong nakita nga doon nagdritso gito bala sa ila, no? Nagdupa gito. No? May nabasaan ko to mga detalye bala sa mga involved. May mga taga-Bacolod pa to nga involved to. Dahil imbuligan, tapos labo pabulong sa LGO, daa, sa Kabankalan.
11: Sentro!
8: Kaya dito event pa na sa syudad, no? Ba siguro ah. Mapinalanggaan mo na ng mayor nyo, si Mayor Benji Miranda, hindi manas laguro pagbabayaan da, di ba? No, mapinalanggao mo na ang mayor, bati ko ah. No?
11: Sentro!
8: Sige ah, ti, basi ko tasong event, talong lang liwate, no? Mas may pa, katro, makaris ka ni ko papili yung fireworks o kung kanyon na lang bambo? Kanyon, may pa mo, safe mo, no? Kaysa sa fireworks, nga tagpila pa nakalibong balors na. Tapos pila lang ka rounds pag, pyong, pyong! Toys ng linibo ang balor sa toys ng linibo ang kwarta eh, no? Utang, utang, utangon pa na mo. Bayaran? Oh? Ang budget natin, syempre, ano pa na mo, no? Dapat bayad na yun, dapat. Kurante, ano lang da? Maayo lang mga tao itong na, ano to? May lang ay, why man may na seryoso, no? Lang, wala may nakakalasunog la. Pero timay man tong ano ang programa to. Nag-enjoy ka man to? Pero man Chris, nag-enjoy ka man to? Wow. Nice. Diba balik ka pa to? Balik ka pa to? Balik ka to ikaw yung balas kanyon. Oh, pero tuwad man no? Kaysa una gani, mga piyesta-piyesta. Why man na fireworks? Fireworks? Quitish to yung sa una mo? Oh? Kada pista is barangay or sa mga banwa, syudad. Quitish na yan. Sindihan ka, linupok mga katropa. Dumas, ano ka pa, blaw nga? Nami, isang pista, blaw. Tapos siya kanyon, yun na pa si Gabong, yun na pa lupok, blaw. kinaraan niya nga ton, ton. Pero mga katropa, luwas as tanda niya. Hindi ka na madisgrasyada. Oh, fireworks na niya. Hindi mo niya masugo mo. Unless kung remote control ang fireworks mo dahil. Oh, pagpagsindi mo na. Oh, malupa na pang... Ang fireworks daw, kontrola sa remote control daw, hindi ka na magtupa, direkaliko. Kay para hindi ka nakalupo, kay may mga nagatilindog daw, may mga tao gatinanaw. Diba? At yung mga katropa, hindi tama na siya manubla. Bunggan, kiti aksidente na mo. Sentro. Aksidente na sa. Kay aragin niya sa to, niyang stanan ka na nga tionda. Kung may matabo din aksidente, hindi mo kisa mapaktan mo. Sentro. Yan mo ginang subo dira sa aton. Sige, sa mga katropa, tatras ka bankalan, ga-monitor da sa aton. Sige, padayon lang sa pag-upo dira sa mo sa XFM. Sentro. Alas 11:32 na mga katropa, mag-pause kita for a while. Kay mga katropa, i-discuss ko na eh, ang magic sarap po. Punsi suning, oh. Na. Do parehas la tsura, no? Boy ko di kabalo, kundi ding pike. Isa-isa akong tanik karoon, mga katropa. Kung sino di ang tuod, sino di ang hindi. Mga katropa, food seasoning ta, ginapiki na. Halong kita. Ha? Katropang Chris, mangin mahinalungon ka. Ha? Sa tanay nga tiyon, kaya nga tanay nga bagay, mga katropa, piki na. Huwag takabalo. Abi na ton, okay lang nga ginagamit na eh. Butang nas mga kinapakaon ta. Oh, galing mga katropa, piki na. Tapos mga katropa, may epekto ni nga hindi maayos sa lawas ng tao. No? Matamaan ka, magamit kasi ni, wait, takabalo kung ano ning contents ni. Kaya ito siyempre mga katropa, pike mo kabutigan ng ingredients sa sulo, sa likod, sa sininga packaging, kabutigan ni siya. No? Ginfollow lang na nila mga katropa ang content or ang ingredients ng original. Ni, oh? Wait, ni kabalo, basi kung may hilo na ni. Ang bang ko panigina, doong tsuras ang iyang, tsura sang granules siya do durakumin. Kita ka na rakumin? Katro Pangres? Oo. Oh. Maya kay aktibo siya. Subong ko pamatis. Ah. Oh, mga katropa, bitinunta ka mo. Ah, kay dugidugay soliton ko na eh. Ah, mousetrap galing gamit. Mayra ako nakilala nga. Nga ang ginagamit blang yan nabras ang langaw papilit bla no mm. Nag brown out ti siya nagpilit kay na alo nga da papilit kagin. So mga katropa ti ato ni karon balikan isa isaon ni karon blang ato ng mga diskusyon no kay ti halos tanan aware na nakabalo na, no? May mga nabatean kung mga nag-istorya ni Changi nga, oh, gagamit ka ba? Nga muna yung food seasoning, gagamit ka eh. Yeah, why not? Why ko nagagamit? Yeah, monosodium glutamate lang kaya. MSG. No? Walawin nga pangalan sang MSG, monosodium glutamate. In short, bitsin. Ha? Pero why ko nagagamit? Mga katropa, siling sang nabatean ko, ay, may patun nga mag bitsin, asin lang tamo. Kaysa sa magamit na sinyo. Oh, may damo man mga condiments, mga katropa, na pwede na ito mabutang, na makapainhance ang flavor. Without using sa sininga mga food seasoning ni mga tropa. Pero galing may arang yung iba niya nga doon. They are not confident sila nga luto, nga kinanglain ginili mga katropa magamit sini. No, but, let's wait. No, kung ano gini ang resulta sini isang crime lab or forensics mga katropa, sana recover nga mga pike nga food seasoning diri sa syudad sa Bacolod mga katropa. Ready sa account karon diskusyonan tani. Standby magabalik pag sentro.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
14: Santone Vitamin C. Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
16: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape. Dato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
19: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
21: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Ipay-dipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko.

0: and Doc Nelson Cadena.
1: Dapat kabalugid kita, maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually, ang hypertension, hindi na isa kaklase lang. No? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha kaklase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag-inventory or imusosihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously, basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga bisikan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
2: Hindi gid mag-ako, no?
1: Labi na sa panglawas. Kisa

0: Ito, kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, do pirmigalingin ulo ko, pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay. Then inom ka suplemento, Santon Plus Gold. And then inom ka Premium D3. Ining nga kombinasyon, Sir Jusil, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkaulianon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri may malunggay man siya. Natural na siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Di kung pirmi kagainom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
4: Exciting!
5: Exciting!

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Centro XFM News Centro.
2: XFM tayo pala, 11:46 na mga katropa. Kaya nagabaling na ako pala tuntunan ng Centro.
3: Centro.
2: Para niyo dring ako po si katropang Franz Sandro Burgos. Kagti siling ko kaina, mga katropa, balikan tani ang piki ng mga putsisunin nga ng kumpiskar sa CIDG Bacolod. Ngagati mga katropa kaina, nakuhaan tani isa example no, dito sa may opisina sa CIDG Bacolod. Ang ginaligar mga katropa, piki nga ano ni sang food seasoning no. So sa aton diri nga mga katropa nga gusto nila may baluan mga katropa, ang difference dako gid ang difference mga katropa no. Same packaging pero ang size mga katropa ma-differentiate mo gid. Kaya ang piki medyo magamay-gamay siya, may gamay nga diferensya sa size sang original or sang matuod-tuod nga produkto mga katropa no. Ang are amo ni piki, amo ni ang tuod-tuod no. Mga katropa, ang piki dre sa karon sa kamot ko no. May ano ni siya, may code sang date kung sa ano ning expiry. And also mga katropa, may mga pila ni ka mga numbers and letters. So, I think the market code ni siguro nila no, or manufactured nga pag manufacture bilang code. Kagisa pa mga katropa, ikit-ikit ang printing sa likod sang sininga mga code sang piki nga food seasoning mga katropa no. Samtang yung original or ang matutuod amo ni mga katropa ang iyang mga code sa likod do ano siya lakalaka no, lakang-lakang kunin ko parar mo to sa piki nga gainikita na man sila. So mga katropa, this is for the awareness ng publiko kay may diferensya gid sila sa babaw, hining ang original, hining smooth mga katropa. Kay ginlantaw ko ang site mismo mga katropa sang nagamanufacture sinisang tutod nga company mga katropa. Ang description or ang picture nga ra mismo sa ilang site nga ginatumod ni mga katropa nga sambit ni nga product, same gini sa ginakapitan ko no. Kay babaw yung mga katropa hining oh, ang dalom hining man, pero mga katropa ang piki yado ka ano ni siya grass no. Ang print, ang iyan, iba lang, ano, ang dosilya bala sa babaw kag sa kilid sa pike. Doga square, square bala nga gagmay, nga doga rigid bala mga katropa. No? May mga gurus-gurus, kumbaga. Medyo rough. May mga gurus-gurus. Amo nang i-double check ta. And also mga katropa, basta nag-i-dinikita na yun na ding mga codes. Oh, draka na masiling, draka na mambal nga, okay. So, possible, this is a fake product mga katropa, no? And also, ang mga printing sa likod, kaya nga, ang piki, mga katropa, tama kadukot sa color, no? Tama kadukot sa color, yeah. Kung ikumparar, mga katropa, sa printing sa likod, sa packaging, sa original nga food seasoning, mga katropa. Ang food seasoning, niti, sapos nga po, sa prangkang istorya, amunin siya, mga katropa, ang magic sarap, no? Nga, doon nagagawa attention sa karon sa publiko, nga, ang awareness ng tanan, doon nag- doon naglapan ang awareness ng tanan bangod sa pag-spread mga katropa sang sininga piki ng mga produkto. Kung tuparon mo sila, ari, piki, amuning original, doon mo amulang sila kadako. Pero mga katropa, kung dikiton mo sila, lapad-lapad ni jutay ang original kung ikumparar mo sa piki mga katropa. No? So halong kita sa mga produkto na ito yung mabakal sa merkado. Iwag kita kabalo, basi may ibang pagiging mga products na ginpang piki man, kabi naton, amuna ang mga original ng mga produkto.
3: Centro.
2: Di masubo ini. Eh. Base gani guro ako na kabakal man ini, eh. No? Kamo kabakal man ini. Eh. Oh. So amo ni na ibaluan ta na realize ta mga katropa kay bangod sa pag-exist. Kay ang ini nga mga ang owner sang sini nga product nag-file gid sa complaint sa CIDG. Te napasakana sang kaso yesterday mga katropa through inquest proceedings ang mga suspect, no? Nga isa ni ka Chinese national kag isa ka babae nga taga Bacolod mga katropa. 98 ka mga kahon sang piki nga mga products kaangay sini. Ang nakumpiskar sa CIDG. So tay mga katropa, amo ning aton nga tandaan, no? At least nakapalabot kami sa inyo sa pahibalo, panumdom para makalikaw kita mga katropa sa mga piki na tuloy just online and also mga katropa sa aton nga ugsaran sa mga merkado nga ginabakalta kay may mga gabaligan ang galing piki. No? Hindi, abi na ton, online lang ang gigsis ang piki mo. Galing mga katropa, ang mga produkto sa merkado, piki naman. No? Along kita, hindi tani gusto mga katropa nga magdamo in eh. I believe they are taking advantage for the situation now. Okay, tanan sa aton, may kabudlayan naman sa financial eh. No? Ang sitwasyon sa ekonomiya naton, dumidyo gabulubatsyag, kaya bangon sa kamahal sa Balaklan. So, ang iba ng mga bintahuso, mga tao, they are taking advantage for sa publiko para magbakal mga tropa. Kaya ito, siyempre, ang kabarato, bala? No? Kamahal sa Balaklan, matingala ko yung kabarato ni galing mga tropa, piki.
3: Sentro.
2: Ang ginangambal na ito, no? Mabarato siya kay bangod ng tiyan mo ng kalidad. Pero mga tropa, kaysa sa mahal, nga which is may masigurado tanga to nga kayang lawas sa may presyo. No? Among ining mabudlay subong sa ato mga tropa. Sa mga products diri namon halong man ka kay posible mga tropa nga may mga piki man ina nga mga ginamanufacture. Pero mga tropa lain niya may mga distinct nga mga design ang iban nga mga produkto kasi masiling mo yabla nga amuna maka-identify nga oy piki. Oy, amo na galing original.
3: Sige.
2: Alas 11:52 na mga katropa ba ang oras ko dugin alang-alang na kay magabulos ang XFM Network News diri sa ato no.
3: Sentro.
2: Sa mga katropa naton dira nga naga-monitor na nga upod lang diri sa ato no maling kay Inapa Tamyawon sa labla isa-isa good morning kay Sanel Istaniel kay Rodel kay Jansky Gaspar kay Oniel Florogo kay okay Ma'am Grace Parinio mga katropa no and also kay Arnaiz Erida kay Mark Gapila and Melanie Martisano. And also mga tropa from XFM Santiago. Ari mas lagalaw, ga-monitor mas la sa aton. Salamat. Magandang umaga sa inyo dyan, mga katropa natin from XFM Santiago. Good morning po sa inyo lahat dyan, no? Sa inyong station manager dyan. Sa lahat ng staff, mga katropa. Dyan sa XFM Santiago, maraming salamat sa inyo. See you soon, mga ma'am sensors dyan, no? Mga katropa natin dyan. And sa mga luyang magbakal mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mabakal din ninyo sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres sa Dalan Lizares, Barangay 39, Ciudad Sang Bacolod. Kag sa mga leading drugstores mga katropa nationwide. No? And also, sa online, sa Shopee, ang muna ang bakal ko sa inyo mga katropa, halong gikita sa mga piki nga produkto online. Kay magbakal ka mo sa produkto sa Yes to Health online, dapat may tatak Yes to Health mga katropa. May tatak, Yes to Health, no? Tiyari yung mga tropa, yeah, may tatak ni sila tanan, pero mga tropa, may kinalain gid nga makita na to, no? Sa granules pa lang adaan, no? So, at least, ah, natigay nga madakpan, matap na kay mga katropa, previous month, panigali nga ginreklamo, why takabalo, base kung sang-san o, pa, ini, nga nagalap, padaris ba kolon?
3: Sentro!
2: Mga katropa, standby ka magabulos ng XFM Network News. Saliwat! Ininyo ang kormansi katropang Franz Andrew Burgos, ang kapastama, Kate Bengoto, and God bless us all mga katropa. See you next week.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Help! Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain niya. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Dominic. Saka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
10: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: XFM.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madabo ka entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
19: XFM kid how?
20: Kaya pagbuktaw ko, balita da yun mo.
19: Nga, XFM kid!
21: Inami ang music ah!
19: Nga, XFM kid!
21: Ay... Kula ka lang music, magkatapos magbuktaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, sung amin, pagkakit sa mga DJs, nalakad blam, blam,
22: blam, blam. Wala asang konkreto nga sabat.
23: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply...
19: May how kid dapat?
23: Oo, enjoy lang.
19: Nga, XFM kid how?
24: Tiki mo!
23: FM 103.9.
1: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong araw.
3: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
2: Headlines. Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
3: Headlines. GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
2: Headlines. Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
3: Headlines. Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon ay sinasagawa.
2: Headlines. Ang regional mga katropa impeachment matagal nang magulo dahil sa umano'y pambabaloktot sa batasan kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato walang kinalaman.
3: Headline. Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 US presidential elections sa US.
2: Balitang showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
3: Headline. Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Na ito lang pag inaig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
1: Weather Update.
3: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating Tropical Depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala rin minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense Katropa, 2 sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang 2 pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala namang naitalang nawawala. Ayon sa OECD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OECD na nakapagkalob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide dahil sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
1: XFM News Nationwide.
2: Tigil, Pasada na ilang transport groups kinansila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saudar, XFM Mega Manila.
0: Sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil Pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ang mga chopper at operator na apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manny Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masta, AutoDAP at FiduDAP sa mga hakbang ng DOTR, kaya nagpasya silang bawiin ang nakatawanan nilang tigil Pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupong manibela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil Pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-ugnayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Pinakamalaking na gambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%. Habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, magkukonbin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Kabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinalaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng Ehekutibo at Kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga otorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng pahintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette. XFM News
2: Nationwide. Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Kinumpirma ni FBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sabina ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa Maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kiboloy kung maaprubahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Kiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California, kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Kiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sino mang Pilipino sa ilalim sa extradition.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy sa Estados Unidos para harapin nga mga kaso ng sinampa laban sa kanya. Labilin dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umano'y paglabag. Formal na rin mga katropang hiniling po ng US government ang paglilipat kay Kiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice. Nagaroon daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahon ng mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naaresto si Kiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos po ang malawak ang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide.
3: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang ng mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order Number 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterteng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
3: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8. Na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19, at Iran ng negative 23, na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commission survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayan nyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipil, Sambuanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
1: Balitang regional.
2: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang issue ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
4: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea, nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
2: Samantala, LGU Quezon, nagalok po mga katropa na 100K cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa pamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspect na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspect. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyan pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspect sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayhenia Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ang tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
8: Inawian ng buhay ang isang padre de pamilya matapos ang 10 araw na panatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambubugbog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kukulang kaso laban sa tatlong itinuturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pa uwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano naman ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimula magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at na-confine ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng makaragdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM, Santiago.
15: Live report.
9: Pinahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec ALG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5th ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi rin ng General ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kanikanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang beripikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng Progressive Wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pag-angat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghanda ito para sa 2028 presidential elections.
1: Showbiz, showbiz news.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang dalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Nakasabaw at kapsula mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa adult female 45 kilogram division. Habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal Kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya ng 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya na guwiri ng Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
1: At sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yung XFM News Nationwide ngayong Friday, August 7, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamatid diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ikayong lawas? Kamusta ang inyo sa nga mga ginakaon? Abi ma-review kita. Anong nakaon ninyo kahapon? Anong ginakaon ninyo subong? May enough ba lang supply sa nutrients para makapabaskog sa ato sining lawas, ato sining immune system? Para nga may inug-away kita sa mga nagadalabala pamalatian. Ikabudlay, gidya ka sitwasyon takon may balatian ikaw. Ang tanan nga balatyagon daw mabatyagan mo kung may balatian ka, labi na gid kon life-threatening ng delikado bala, malala. Amo na nga, hindi lang kay panic attack, hindi lang kay anxiety ang ibang sinig nagkakatubuan, higyan ni depresyon eh. Pero kahibalo ka mo nga pwede na ito nina malikawan, pinagi sa healthy lifestyle. Pagkaon bala sa mga masustansya sa nga mga pagkaon, kagpaglikaw sa mga pagkaon, nga makapalala sa ato sining balatian o kung may ginabatsyag na kita nga daan. Kung wala pa, makabulig agud to nga hindi kita magbalatian sa malala. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Kabay para lang kamo sa mayong panglawason subong ha. Kay mag-discuss naman kita sang topiko nga makahatag sang ideya sa inyo sa pagtipig sa ikayong lawas. And upod da sa ato sering nga pagparagad sa gihapon ang ato sering nga partner ang certified naturopath practitioner and consultant sa amo nga programa Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sering nga pagpangalagad. Syempre amo man gyud na welcome na aton ang aton sering mga suki nga mga tagpalamati nga teng iban sa ni nagabantay naman Sir Josil ano kun anong aton sini igapakigbahin sa ila na hanungod sini sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sang aton sining lawas, sang iba nagabantay sa aton para ma-maintain ang ina sini maayo nga panglawas, dugang naton nga tips sini sa ila para nga hindi sila sini magkadto sa pagbalatian. Ang iban may mga balatian na Sir Josil nga nagahulat-hulat man kun nanong aton sining masuggesta para sila sini madali ukon madasig nga recovery.
0: Timprano pa may nagapinamangkot na dari Doc Leo, ti anhon ta sila pakanon ukon pahulagon.
1: Actually kun ibase naton Sir Josil sa mga pundasyon sang healthy life style, di magluwas nga nagakaon kita, nagahulag kita dapat. Mm. Kay waay gindesign ng tao, Sir Josil, nga magkinaon lang kang magluko mo. Mm-hmm. Kundi nagakaon kita para nga may fuel kita para sa paghulag na ton.
0: Kay waay kita yung ginapakilo para ibaligya, no? Kay kung ginapakilo lang kang ibaligya, but tamalusin na hindi ka na lang maghulag.
1: Pero depende ko na, Sir Josil, kay mayara man simpo, kuno nga mayara man kuno season nga brato ko ng kiluhay sa buhi eh.
0: Mahal ko ng kiluhay. Ay, linibod, okay? Barato lang ko no, kung may paaman ka po. Pero tis, ato siya rin nga pagpanagad, kidding aside, with Doc Leo Amos, ato siya rin nga paghahambalan, ang partiya sa ginatawag siya nga in anti-inflammatory lifestyle. Tatlo ang i-define naton, anti, but tamalan siya ni kontra, Doc Leo.
1: Correct.
0: Maghambal kita inflammatory, amo ning masamin naton nga gintumod ang chronic ning pabalik-balik nga inflammation. Kagang lifestyle, ati kung anong ginahimo, muda adlaw-adlaw eh, ang pagsinalayo mo.
1: Mga gawi, nakabatasan mo na.
0: Oo. So, ang aton mga paminatasan, ang aton nakagawian, nga makabulig agudto makalikaw kita sa chronic inflammation or madasig ang recovery naton sa chronic inflammation, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero depende ini sa sitwasyon, no, individual ini sa

0: Josil, hindi na to ni pwede ma-generalize kay ti magambal abi kita nga chronic butong balon dugay na ni kag pabalik-balik kag kalabanan sa may mga chronic inflammation na condition na Sir Josil, ang ila sining lawas ta na gid sang madamo nga mga ginatawag ini paborable nga ginahimo sa ila sining kaugalingon adlaw sa ginagmay nga ginagmay nga napabayaan Sir Josil nagsululupot kag ang termino sang mga may edad-edad sa aton sir nga ang dugay nga pagsululupot nagabot ang tiyempo nga nagpanukot.
1: Chronic buta manon pabalik-balik Dok Leo no.
0: Kag nagadugay.
1: Oo. Ti hambal ka nagapamangkot dere. Sa ti ang akon niya kada last 3 kagahon ga inflame.
0: Arayan kuan na ya, normal na ya Sir Josil nga naga-inflame or naga-banog.
1: Oo.
0: Amo na yung banog sing sang kilala ko Sir Josil nga makalalaton mo.
1: Sali niya duhagid ang gabanog mo.
0: Mm-hmm.
1: Pati siya na yung barukhan ko, gabanog na sila. Kinupangihi ko na stress.
0: So, problema na ha. Kung may problema ang barukhan niya Sir Josil, hindi na yung ordinaryo ya ha. Ako hindi na yung common.
1: Mm.
0: Hindi ta paghawid-awiran ko dali po manog ihi kita Sir Josil. Dapat ipagwa kinasa, hindi pagpulupunggan kaya basi magka-infection magkita sa urinary tract. Ha? Pero ang kilala ko sila Sir Josil, mag-asawa, galingo-lingo sawaya mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa premiro ko no, misteryo lang ang may banog. Sa sulit, siya nalatnan mo sa banog.
1: Pero ti, muna yung banog ya sa mga lalaki ya, kada last 3 kagahon, ipagwa nyo gid kon burukhan nyo ang nagabanog, ha?
0: Correct, sir.
1: Nagahabok. Gahabok yun na tuloy. Basically, gahabok yun na. Amo na kung kaysa ginawa mo kay pitipit, kay kung kaysa daw maribit yun ang santulo yun sa brief mo, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Kapin pa kung may problema ka na bala sa prostate gland. Nga nagadamol pag yun nag-enlarge sa imo sa nga prostate gland. Ginapugong-pugungan, may imo sa nga pag-ihi. At sa pag-abot sa tiyempo, Sir Josil, nga inugihi mo na ipagwa mo na, hindi na sa magwa.
1: Oo.
0: Nagting ibang ganyan sana ginasuksukan na lang sa catheter ganyan Sir Josil, ano? Para nga magwa ang ilas ng ihi.
1: May kita mismo maka-experience siya na from time to time. Nang napunggan mo balang iliwan ni mo. Nga daw magwa na gid. Asa nga sige mo kapugong nga pugong pangita sang ilihian. Pag abot sang tiempo bala nakakita ka nak ilian bala mm-hmm. Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pag pangihi mo bala, natyaga mo dok kahapdos dok kahapdi nga tulo-tulo ang nagagwa.
0: Yambal sa kilala ko sa Miagaw. Ano ba kay ginpunggan-punggan mo na dagsan lamang, hay? Matumalam, Sir Josil, nagsunggod ko na.
1: So, hindi nyo pagpunggan, ha? Basta gani magliamar ang ilihion, ihi nyo dayon.
0: Correct, Sir Josil, ano? Para nga likaw kita sa nisa, nagkalain-lain nga problema. Particularmente sa aton, sir nga, urinary tract.
1: Oh, generally, if we speak about inflammation, na bino paghubag, pagbanog, hindi man ni pagbukol pero hubag kag banog daw mo gini ang similar meaning niya. Maghambal kita kun sa lawas na to nanong botambalon si ni Dok Leo.
0: Ang inflammation Sir Josil sa natural iyang proseso sa lawas na to na.
1: Oo.
0: Dala ini Sir Josil sa aton sir nga pag-ayo. Dala ini sang response sa aton sir nga lawas para nga mag-ayo kita sa posible injury. Posible sa mga samad nga na ko na tontira eh, na experience yan, o kung nasamaran kita, o kung na-injured kita. Normal, Sir Josil, nga may nagabanog sina nga parte. Kaya nga man, kung nga ito ni immune system, ma-detect ganin niya nga may injury, o kung may infection, o kung may harmful substances, nag-activate, Sir Josil, ano ang sunod-sunod yung mga proseso nga gindesenyo para maprotehiran, kag ma-restore, mabalik sa isang normal nga proseso, kag function, ang aton sa nga lawas sa mga sistema. Amo na ginatawag natin, Sir Josil, nga acute inflammation.
1: No.
0: Nga mo niya ang inflammation nga nagabulig para sa aton sir nga healing. Halimbawa, masamad kita. Halimbawa, nagadlagan kita, nakatipalo kita. Tamo gabanog na yun. Halimbawa, may bacterial or viral infection or intense physical stress. Tuman nakakapoy, Sir Josil. May acute inflammation nga nagkatabo dari sa aton. No? Response ang aton sir nga lawas para mabalik sa normal kag balanse ang aton sir nga system sa sudod.
1: So bali reaction sang lawas ta ini to heal itself. Para nga bulngon yang kogalingon niya. Acute inflammation, ang chronic naman niya ning pabalik-balik that causes sa mga malala kung kaysa nga komplikasyon sa lawas ta Dok Leo.
0: Correct Sir Jocelyn. Kagti ang acute inflammation Sir Jocelyn hindi niya nagadugay. Pag ayo isang samad mo kupos man na iya. Pag ayo sang imo sang tipalo ya o kon na nasulpo kada makupos man na saya. Unlike iya ang chronic inflammation babalik-balik niya Sir Jocelyn. Ang balik sang kilala ko sa ay kumana gina imbitar pero nga babalik-balik gina man.
1: Basi may nalipatan. Amo na gin pabanog yang atay. Ay, sinalalipatan ko pagali. May updo pa.
0: Ari mo ay kadalas dasonta.
1: Oo. Oh, so, duhay ni kaklase ang inflammation. Acute, katulad sang sapilas. Kagang chronic, amuning pabalik-balik. Because ang lawas naton is releasing, Dok Leo, sang response sa infection na nga nagadapo sa lawas ta.
0: Correct, Sir Jocelyn. That's why, sa aton sa mga tagpalamati, ang chronic inflammation or ang ginatawag acute inflammation na pinag-aupo ni Sir Jocelyn sa pagpalamula, pagpalanginit, paghubag, kag pagsakit. Kag temporary loss of function sa affected sininga area. That's just nagpinamangkot sa aton Sir Jocelyn bala, nag-message sa aton. Sabi sa nandis oras sa gabi, hindi man aton pwede kung kay isang hindi pagsabton kung nagamata pa kita, no?
1: No.
0: May nagpamangkot, ano ang maayos sa amon nga ginabatyag? So ang akon sininga response, ano ang imo sininga problem about sa sakit pabalik-balik bala ini o kon anong kabangdanan sina? So ang response nasulpo, sigurong kaya man lang agwantahon, maayo man lang ina. Once na ma-correct ang problema dito sa sulod o kon mag-heal na. Pero kung pabalik-balik na, amo naman ang siling naton Sir Jocelyn nga hindi lang kita nga basta mag-inom sang pain reliever. Ah, like may sakit kita sa lawas, makabulig yung sa the pain actually.
1: Oo.
0: Kung magtumar kita. Pero always ginaton, gina-recommend o kung gina-suggest, kung madala pa lang gani sa bulubanyos, try nyo lang bulubanyos. Anay, kay kung ginabanyosan na to ng aton lawas, Sir Jocelyn, o parte nga afektado o nagasakit, ginahaplos na to ng Sir Jocelyn, nagabulig gina para magnami ang blood circulation.
1: Oo.
0: Kaya ang blood circulation dito sa sulod, nagabulig gina Sir Jocelyn nourish, nagadala sang kinahanglanon ng mga sustansya kag nagakuha sang mga higko para mapagwa sa lawas naton. That's why yung iban madala sa banyo sang Santhon plus herbal oil. Pero may iban Sir Jocelyn nga sa kung ano man yung mga sitwasyon dito sa sulod na kondisyon hindi na madala sa banyos kag sa gamay ng hilot-hilot nagainom sang pain reliever like says the pain. Pero always gina-recommend naman o kung gina-balik-balik naman ni Sir Jocelyn, depende ina sa sakit o kung hubag nga ara sa inyo.
1: Pamangkot si ni Dok Leo, ang tanan bala nga chronic ha, ining pabalik-balik nga inflammation, mabatsagan sang tao ang simptomaya Dok Leo?
0: May ara Sir Jocelyn nga nagapabilin nga ara lang, hindi ka makasiling na mabatsagan mo gina yung tanan nga symptoms. May ara Sir Jocelyn kung kaysa nga discomfort lang. Hindi ka makabalo kung ano ang gakatabo sa lawas mo, kung anong pamatsyag mo daw hindi umaintindihan. Hindi ka komportable. Amo na pinakapunto, dira. Possibly may ara na sa chronic inflammation o kung pabalik-balik sa nga inflammation kag irritation dira sa sulod sa imo sa nga lawas. Kay kung waay sa inflammation Sir Jocelyn, like ang imo sa nga lifestyle, ara sa husto sa nga favorable sa lawas mo, relax ka, tawahay ka, bisan imo pinsar sini man naya-naya.
1: So in short, kung hindi nakamuga ni mapahamtang but tambalon mag-suffer ka mo sang discomfort, daw hindi ka mo mabalisang-balisa kung sa Tagalog pa, it's high time siguro nga magpakonsulta sila, Dok Leo.
0: Yes, Sir Jocelyn. Kapin pa kung manutaran nyo nga pabalik-balik ina.
1: Oo.
0: Nga hindi ina kinaandan sa inyo. Alam ba, makasiling ka lang. Saan una daw ka relax man sa akin? Saan una nga daw ka tauhay man sa akin? Saan una daw ka pasensyoso man sa akin? Saan una daw ka kasangkad man sa akin sa nga pag-itsende? Pero subong daw medyo hindi ko komportable. Subong daw gamay lang nga diprensya. Daw ga-react ko. Dayon. Posibilidad Sir Jocelyn may chronic inflammation.
1: Okay. So, amuna ang chronic inflammation ng budlay sini kay lugar mag-manifest kon kay isa bala ang komplikasyon niya bala. Dalaya nga bala tian ara na sa seryoso nga stage bala Dok Leo.
0: Correct.
1: Magastuhan ka gid kag madelikaduhan gid ang kabuhi mo.
0: Correct Sir Jocelyn. Kay kadamo sang mga kondisyon Sir Jocelyn nga ginaangot balik kita sa aton ginahambal permi, ginaangot sa ginatawag chronic inflammation.
1: Okay. Speaking about that Dok Leo, may ara kon kaysa nga mga inflammation or ang iya sining nga komplikasyon nga hindi gid man life threatening. Pero may mga complications sining nga life threatening. Ano nga mga sahi sa mga complications ini Dok Leo?
0: Kadamo Sir Jocelyn, no? Kag ang problema naton sini amo ni Sir Jocelyn sa kadamaan. kun may chronic inflammation kita, kag superficial lang ang aton sininga ginatanaw kung pagtanaw sini. Butang balon, mga sintomas lang aton, Sir Josel, ginatanaw. Why kita nagatanaw? Sa kung anong kausa? Ha? Balan mo, halimbawa, pagsakit sang ulo, kung pabalik-balik ang pagsakit sang ulo, Sir Josel, pagpabalik-balik ang pagpananakit sang lawas, posible may angot sa chronic inflammation. Tikon puro ka lang karon pain reliever. Kabalik-balik lang na dara, Sir Josel, nga wayo matanaw, ayan may labot sa chronic inflammation. Anong imo sa nga lifestyle? Amo nang aton sa nitalupang doon. Pero dire kita, sa ginatawag chronic inflammation associated with conditions kasubong sang, o kung kasubong sang masunod, Sir Josel, isa dire, kag number one nga kabangdanan, base sa pagtuon, sang kamatayon sa mga Pilipino, Sir Josel, cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease nga ni, nag-include niya sa coronary artery disease, hypertension, o kung high blood pressure, heart failure, stroke, atherosclerosis, arrhythmia. Pila lamang ini, Sir Josel, ano, sa ginatawag problema o kondisyon sa mga tao nga may ara sa chronic inflammation. So kung may problema ka mas kaugatan, may problema ka mas kurason, talupang dan yung inyo sa nga lifestyle. Basi, ang inyo sa nga lifestyle is hindi anti-inflammatory ang ginagawin nyo adlaw-adlaw.
1: Maghambal kita nga lifestyle, hindi lang inyo physical activity, ha?
0: Mm-hmm.
1: And that includes ang inyo sa nga mga ginakaon.
0: Kaya, Sir Josel, bisan pa sa atong sinigin na paminsar?
1: No. Kiti, kung tawag nila kung kaysa, kung dirty ko na napaminsar mo, dirty man gagawas ba ba mo, Doglayo?
0: Correct, Sir Josel. Kaya hindi man kung mahimo magpatubod sang matinlo nga tubi ang mahigko nga tuburan.
1: And that's exactly correct.
0: Mm-hmm.
1: Magluwas sabi. Lunsay patal ini, if we speak about cardiovascular diseases, Doglayo.
0: Mm-hmm.
1: Patal niya, could you imagine that coronary artery disease? Kung di ka matabangan, patay ka ni Dayan.
0: Mm-hmm.
1: Hypertension, ang resulta yun siya niya, ano? Maghambal ka may high blood ka, stroke. Di may ara tao nga kapila naman ma stroke, puro buhi pagyapon. May ara nga kaisama lang iguon, subong ginaduaw mo na lang. Kaginasindihan kandila. Iguon ikaw sang arrhythmia. Iguon ikaw sang atherosclerosis. Mga malala ini nga mga balatiano kon komplikasyon. Nga malikawan ta kon kay balo kita magmonitor sa ato sa ningalawas kag mauntat naton ang ginatawag nato sa ninga ano bala activities that magadala sa aton sa ginatawag nga chronic inflammation. So dapat ma-counter naton ina may labot man gali ini, Dokleo, sa aton sa ninga anti-immune disorders, Dokleo, ining if we speak about anti-inflammatory lifestyle.
0: Kung ang aton sa nga lifestyle, Sir Josel, pro, dapat duhani mo, pro-inflammatory and anti-inflammatory.
1: No.
0: So ginatanawan na naton subong ang mga resulta sa ang ginatawag pro-inflammatory lifestyle, Sir Josel.
1: Healthy, ha? Healthy.
0: Actually, pro-inflammatory, Sir Josel, kalabanan sa nipahapos.
1: No.
0: Which is ang anti-inflammatory, hindi siya manami, hindi siya mahapos sa kalabanan, na pero manami result sa lawas. Kabalis ka na naman sa pro-inflammatory, manami sa lawas, manami sa panabor. I mean, mahapos sa aton sa nga panggawi, mahapos si Moon, kahit bakal ka lang sa instant, bukas ka lang, bubuan mo lang ininit, kaon ka, kung namunang lifestyle mo adlaw-adlaw, nagataas ang aton sa nga risiko sa nagkarinayin nga problema, bangot sa inflammation, cardiovascular disease, type 2 diabetes, Sir Josel, isa niya, lifestyle disease, kag certain autoimmune o kon autoimmune disorders, Sir Josel, kasubong pala sang rheumatoid arthritis. Ang aton sa immune system gina-attack niya aton sa mga joints, nagya-cause ng inflammation, nagya-cause ng pain, nagya-cause ng swelling and stiffness. Tingin himo sa iban sa ni Sir Josel, dito maran pain reliever para may temporary relief sila eh. Para nga hindi madugangan ang stress bala, do sa no bala ko na nag-antos kasang sakit, systemic lupus erythematosus o lupus, Sir Josel, autoimmune disease man, type 1 diabetes mellitus, may angot pa niya sa ginatawag autoimmune, Sir Josel, multiple sclerosis, psoriasis o kung psoriasis, may mga sakit ni Sir Josel o kung ngut-ngut ini o kung busog kasi yung mabatsagan sini sa ila. Kung sila sini ang mag-tukar o kung mag-atake. Di man, suliton ko, ay ban sini may choice. Nag-tumar sang pain reliever para ma-manage, Sir Josel, ang palanakit. Nga ila sini ginabatsag. Pero kung tanawin ko na ito, Sir Josel, ano, ang aton sini nga lifestyle, among may dako ng factor gud sini.
1: In short, sini parios ni pinaka-common ni rheumatoid arthritis, Doc Leo. In short, sini yung kalabanan, natawag natin na arthritis o ma.
0: Mm-hmm.
1: Ang arthritis natin, gali, nangin aggressive ang ato sini nga ginatawag ta immune system, Doc Leo. Aton lawas, iyaman ataki.
0: Mm-hmm.
1: Dapat kung tani ang kontra-takihon niya eh. Viruses, bacteria, fungi, nga nagasulod sa ato sini nga lawas, or anything nga nagakontra kag nagapalain sa ato sini nga ikayong lawas, Doc Leo.
0: Amo ning ambal sing kilala ko, Sir Joseph, hindi ko marimtan nga sinya as always para hindi kita matamaan sa nga impact in kaso sa orihi psychological o physical man. Una-unaon gid naton nga may mga panahon gid nga unayon ta sa mga upod. Which is sa lawas naton, Sir Joseph, like sa autoimmune disorders, ginaunay kita sa aton sa nga immune system.
1: Oh.
0: Tungod nga, suppose ang kaaway, amo nang hambal, Sir Joseph, suppose ang kaaway, yan sa nga awayon, pati ang aton sa mga parte sa lawas, dira mo yung gina-atake.
1: Ang gwa is ni daw nag-run amok ang aton sa nga immune system, ay kaduha sini nagbaris. Dok Leo, maghamagita nagbaris, nagpintas. Ang pamangkot, anong rason niya nga nagbaris o kung nagpintas ang aton immune system? Kulang ayhan sa suplemento ang ato sining lawas? Kung nga nagbaris sila, Doc Leo?
0: Ihambal gimana aton, Sir Joseph, ano? Kung panggit tabi sa aton programa, kung sa tao, pa kulang siguro sa eksakto nga pag-edukar, kulang siguro sa usto sining informasyon, mayangot sini sa kayuhan siya sining lawas, kung nga ang nagmango.
1: Nagmango siya, it's because why ta ginahatagan sang enough sining pagtatap, Doc Leo? Pagkaon mo lang sa aton sining immune system, Doc Leo, is nutrients eh.
0: Correct, Sir Joseph, ano? Amo ganin nga, hindi na sa kabalo kung sino ang kontra, kag sino ang apinan niya.
1: Mayo pa makapili sa muna, no?
0: Mm.
1: Kabalo sa nga, ano na, kontra, ya.
0: Mm.
1: Kabalo sa hindi, galing traitor lang siya. Sabo niya, pati sa aton na autoimmune disorders, makabulig, may pikto ang anti-inflammatory lifestyle. Sa isahon ta na karon ng anti-inflammatory lifestyle ta. And may mga seryoso pagani nga mga ano ni Doc Leo condition kita eh. Pertaining to mga tawag na to sining CAs or cancer.
0: Yes.
1: Doc Leo. Pero ti ini mga seryoso nga mga bagay, if we speak about cancer, just like colorectal cancer, liver cancer, ay, ang liver cancer, kalabanan sini bala, hindi man tanan na kalabanan bala sini, triggered sang sobra nga bisyo, Doc Leo.
0: Correct.
1: Ang pag-inom kag pagpanigarilyo.
0: Kag isa man maka-trigger sa ni Sir Joseph, kung permi kita nagakabalaka.
1: Kag ang pulaw, no?
0: Yes, Sir Joseph.
1: Abot tamalo sini ang stress kag anxiety and depression, dako, Doc Leo. Ang iya sini nga factor kung nga ang naga ka-trigger ini, Doc Leo.
0: Madugang nga ng paglala, Sir Joseph, kung mayara ka na sini nga cancer mismo sa atay. Kung halos negatibo balang imo sa nga pinsar, paano dumo na to na ngayon aton sa nga lawas hindi lang ginabugos isang physical kundi may emotional, may psychological, may spiritual. Once ganin, Sir Joseph, hindi na to na mabalanse, hindi na to makuha ang healing. Nagalala lang aton sa nga ginabatsyag or ginamaintain lang naton or ginamanage lang naton ang symptoms.
1: So dapat balance, Doc Leo.
0: Yes.
1: Hambal nila, there's always and we must maintain balance. Kaya man hambal nila, may positive kag negative ganing battery.
0: Correct, Sir Joseph. Kung puro negative o kung puro man positive, hindi na magana, Sir Joseph.
1: Mm-hmm.
0: So dapat balance lang. May negative, may positive. Hindi na ma-appreciate ang health kuno ay, Sir Joseph, sang balatian.
1: Mm-hmm.
0: That's why nag-learn kita dapat sang lesson.
1: Amo na nga kung lunsay lang permi negative ang hambal nila, gawais ka.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ti always advance ka magpanumdom niya. Mm-hmm. Negative lang permi mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung positive naman, muna ang hambal nila gamanol-manol ka.
0: Hambal mo sa kilala ko, ano, gabunjing ka?
1: Hambal ka bunjing, wala kabalo naman ka muna. Ang edad niya malam doon, pero pag sinalaya, bata-bata, pag-iapon. Isa pag idaridok, ning ano ining if we speak about epekto sa neurodegenerative diseases, Doc Leo?
0: Diri ni Sir Joseph sa aton sining brain, ano, sa aton sining ginatawag brain cells, riboa. Ang Alzheimer's disease, Sir Joseph, ginaangot man isa kung gina-link ni siya sa ginatawag chronic inflammation. Naman yung progressive disorder nga kausa sa ni Sir Joseph ang degeneration sa aton sining brain cells nga nagresulta sa memory loss. That's why I think ibang ganit sini budlay kaayo mag paminsar Kag budlay kayo, Sir Josila, kapiyon pa kung hindi ka trained, nga nag-aalaga sa may Alzheimer's disease, doon masurrender ka.
1: Okay, kita kada minutos na pamangkot yan kung makita niya. Kasi no, kagani ah.
0: Correct. Hindi kita dapat matakaan, no? Kag may ara, Sir Josil, nga nagalain, ganyan yan, sinin nga pamatasan.
1: Mm-hmm.
0: At tungod ini, Sir Josil, sa ginatawag degeneration sa aton, sinin nga brain cells, hindi sa gani makapanumdom o kung makadumdom na, no? Why na sa ang memory niya, kwa na eh, afektado, nagikatama. That's why, dugang nga pasensya, kag dugang nga ginatawag pagtuon, hanungod sa Alzheimer's disease, especially kung nag-aalaga, kamo sinin kung may family member kamo, nga may amo sinin nga kondisyon. Parkinson's disease, Sir Josil, makabulig o kung ginatawag, ginaangot man din sa chronic inflammation tungod sa ginatawag neurodegenerative diseases. Tungod sa lifestyle wala naton, Sir Josil, ngayon naton mabantayan. Nga, simple man lang sa primero, ano man lang ang pag inom-inom sa mga manamit ng mga ilim nun, mga makalamay, kati kanamit ganit sana ang pag kima-kima dira sa mapos naton permi kaunon tagmalabot. Pero ang pagsululupot niya sinang pag-abot sa panahon na mo nang aton sa dapat paminsaron.
1: You know, sa amon ng mga kondisyon na Alzheimer's, Parkinson's diseases, ang kinanglan sa utok tadara exercise eh. Nag-sering man kuno mo may atrophy man pating utok kun ita pag-exercise. Amo na gani samtang nagatigulang kitang iba nagasiling. Siling niya hampang-hampang kablas ang pwede ikaw makapalitik kag makapalibog.
0: Mm-hmm.
1: Katulad da bisang puzzle. Pag-solve kon kaysa sa mga crossword puzzle, simple lang na makapanumdom ikaw sa mga gamay nga doon diversyon ng iban mahambal. Hampang kabala sila niya madyong, kaya sila niya matunan mo da kung paano maghambal sila niya. May ara ikaw straight, may ara ikaw sang pair, paano ka magtudas 7 pairs, paano ikaw magtudas nga joker eye,
0: mm-hmm,
1: paano ikaw magtudas sa haboy, and so on and so forth, makapalibog ikaw. In short, magka-exercise mo sining brain cells, hindi magka-atrophy.
0: Correct, Sir Josil, ano? Though may mga pagtuon, may nga nagasiling, nagagawa, nga ang memorya ko na sa tao, kung kaalam sa tao, kung naman na nagadepende sa kadako kung kagamay isang utok niya eh.
1: Mm-hmm.
0: Importante kung nasa dara ang gray matter eh.
1: Ambot kung may ara man dog layo nga ano, kalipat bala sang utang haw?
0: Sa nabalaan ko, Sir Josil, daw ay nagakalipat. Pero ang palipat-lipat damo.
1: Kaya may nagapautang may listahan eh. And ang isa pag it is the metabolic disorder. If we speak about metabolic disorder, magambal kita metabolism, it's all about digestion mo sa tiyan na ton, Dokleo.
0: Correct, Sir Josil. Ano? Pagproseso sang aton sa nga lawas, alin sa ginkaon na ton, prosesohon niya, pagkato sa aton sa nga energy, nga maka, himo kita sa nga aton sa nga adlaw-adlaw nga pag ginawi. Pero kung may disorder kita, Sir Josil, tiyan ka include din kung nagresulta niya sa type 2 diabetes, nagresulta sa obesity, hindi na balabalanse, Sir Josil, hyperlipidemia, kung nagkataas aton sering cholesterol, metabolic syndrome, amo ning grupo sa kondisyon, Sir Josil, nga nagaupod sang hypertension, sang high blood sugar, sang excess abdominal fat, sang abnormal cholesterol levels, kag increased risk of heart disease, kag diabetes. Ara man ang hypothyroidism, maning kondisyon na kung sa din ang thyroid gland nato nagaproducer sang insufficient nga thyroid hormones nga nagapahinay sang aton sa din nga metabolismo. Kag bisan pa ganin, Sir Josil, ang gout or gouty arthritis, dalaman din sa metabolic disorders ang ginabatyag sang iban nga pagsakit sang joint bangod sa pagtaas sang uric acid tungod man sa sobra man nga purine halin sila ginkaon.
1: So if we speak about this metabolic disorders, diabetes or type 2 diabetes, obesity, dako galing mabulig yas ni Dok Leo kung nagainom ikaw sang premium D3 soft gel capsule, no?
0: Dako gid, Sir Josil, no, ang mabulig sa ni, in fact, balik gani kita sa aton nga diskusyon, pasaka-saka kita, balik-balik kita sa pila ka sa isang cancer pala, Sir Josil, colorectal, liver, pancreatic, lung, cervical, stomach cancer. Basis sa pagtuon nga din, Sir Josil, ang sunthones. makabulig makabulig ini diri sa ginatawag mga cancer nga ini kay nagaridos. Una-una nagaridos sa inflammation, ikaduwa naga-trigger sang programmed death of cancer cells para hindi sila magdamo, ikatatlo nagabulig sa Sir Josel, reduce ang formation of new blood vessels. Kaya ang cancer ni Sir Josel, cancer cells nagaromentado ini nga selula naton di sa mamati sa usto nga pagsulundan sa sulod sa sistema naton mo
1: Bertoldo.
0: Correct Sir Josel, pagkatapos gahimo sila isang kagulikon nga channel nga agyan sang dugo para ma-feed sila. Tignabuligan ini nga i-reduce iya sang sunthone salin sa panit sa isang mangustin nga mong isa sa sangkap na ton. Siyempre, sa ton siya nga sunthone gold herbal capsule.
1: Mm-hmm. So, primarily ang sunthone niya ini dako makuha mo dara sa mangustin. Pero hindi sa iya lang kulamo. Gamay makuha makita dara somehow. Pero sa din gigani ini located og layo sa ma-upload kag mapait nga party sang iya sining panit.
0: Correct Sir Josel.
1: Sa sulod-sulod sa matigaya ba lang covering na? Na may outer covering at tiga-tiga?
0: May shell siya, may shell.
1: May shell. Sa sulod siya sina, nga mo ining after man sang tunganan sang iya nga liso, blak kagulamog, kag sa iya sila nga shell, aran na dang santon, ning galing kiti, hindi mo giguro mabatas kon magkaon kasi ni, now, mamangkot ka mo, kag mamangkot kita, anong nagakos ang chronic inflammation how? If we speak about, lifestyle, Dok Leo?
0: Amo na dapat, Sir Josel, ang permi na ton ma-instill sa aton sa nga pinsar. Kung may ginabatsyag kita, pamangkuton na ton dapat aton tugalingon. Ano ayan na ako nakaon? Ano ayan na ako sininainom? Ano ayan na ako siniginhimo? Kaya hindi na, Sir Josel, siling na nagsulay ka lang sa ulan o kung natunugan ka lang kagintrangkaso ka mo? Hindi amoy na.
1: No.
0: Kundi tungod na sa aton sa nga lifestyle. So ano ang cause karon sa chronic inflammation? Kadamos ang cause, Sir Josel, common contributors, amun yung pila, Sir Josel, poor dietary patterns. Ang mga pagkaon, o kung mga ginakaon na ton nga kargado sa pampatamis, gamit ang kalamay, refined carbohydrates, highly processed food, kag ultra processed food, palainom ka sa makahulubog sa nga ilim noon, kag certain processed meat, kalabanan sa rin, Sir Josel, sa mga processed meat frozen. Ang mahapos na aton bala kwaon sa aton freezer, fridge, pagkaaga, kag aton nga initon lang sa kalaha, nga posible sila mag-produce ang inflammatory ginatawag processes, especially kung ang aton suppose nutrient-dense nga pagkaon, ginaisla na naton sini.
1: Oh. Kay karabanan sini actually manamit ini because they are only after of our taste buds.
0: Mm-hmm.
1: If we speak about content niya in terms of benefits, nutrients, inaya na too much given attention niya sa production sa mga manamit nga mga pagkaon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Balan mo, hindi kuno tanan nga manamit, Sir Josel, mayos lawas. Dapat, kung may mo pa lang, direk kita sa nutritious, hindi lang siling na ginatawag delicious.
1: Mm-hmm.
0: Muna nga, balsang kilala ko, ganyan nga siya, kaon kamo nga may pagtuo. Nga bisan di may sabor, tuo kamo nga makapayon is lawas nyo.
1: Abi ko, mahambal sila nga hindi tanan ko no nga baho, hindi manamit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may ara, baho kon kaysa nga ginabalik-balikan mo.
0: Ada mo kunan balaan niya?
1: Ginamos.
0: Mm.
1: Oo. Basta kakita ka ni kapaho, dumduman mo na yun sa mambal dumi tinago, mapoto mo.
0: Kapin pa na yung iba nung kaysa, Sir Josel, ulan-ulan ba lang? Ulan-ulan ba o masunlog man, mag-isa sang ginamos tambok sa baboy? About kampiyon ni Paris, pagkats ka lokalo, Sir Josel?
1: Paghambal, pagkatapos siya kaon, mahambal nga, ay sila nga ma-second dose ka na yun.
0: Siya doon nag-alight ang kugo ba?
1: So mga ginahimo pagin naton ha, na nagapalala sang inflammation sa lawas ta, insakto na, Dok Leo, ng mga ginisabla, kag damo tambok ang mga pagkaon. May ara kun kaysa, Dok Leo, okay na gid na ginpaksiwan mo na gani, Dok Leo, kun sa mga isda, pag ginpaksiwan mo na, pagkatapos patuluan mo pag ginmantika.
0: Naman, nanamta na kururan mo.
1: So, excess body fats also, ha? In short, sini ang katambukon sa tao, pagtambok sa tao, ang pagdamol sa iya, sini nga love handle, o kon belly, Dok Leo.
0: Ang fat tissue, Sir Josel, ano, particularmente sa aton sering internal organs. Likom sa aton hibalo, ginaputos galing isang tambok, Sir Josel, ang aton sering internal organs sa sulod. May tao, Sir Josel, hindi man dako tanawon sa sagwa, pero ginaputos na galing isang tambok ang kasudlan niya. Munang bulubantayan man naton. Pero kalabanan siya rin, Sir Josel, manotis magigid kay nagadamol imo bilbil, nagadako ang imo sining buyon. Kag ang ining ginatawag fat tissue, Sir Josel, particularly nga nagaputos sa aton sa kung palibot sa aton sa nga internal organs, kung nalibo padayon nini kung hindi naton siya ma-manage, kung hindi naton ma-correct ang aton sa nga lifestyle, posible mag-release ang inflammatory substances, Sir Josel. Kag dira sina, pabalik-balik sini ako nagapadayon sini ang inflammation. Kag damo na kita sini sang mahimo nga batyagon sa lawas pag abot sini sang panahon.
1: Isa pag dirti ang chronic stress, eh, no? Damo kabla problema. Kapin pa ko na tag-tatlo kabilog ang imo sini dala-dala per may nga gamay nga notebook, bla.
0: Mm-hmm.
1: Alang-alang ako no sa preschoolers, hindi man mabaton ko no sa kolehiyo, Dok Leo. Galing imo kay notebook kabumbay.
0: Duha mo lang na, Sir Josel. Ang notebook sa nagapanukot, kag ang notebook sa ginasukot. Duham lang na mo, magdinang langas-langas ang iban nga, kung di ka katulog tungod sa imo sining utang, hambalan mag-inutangan mo, hindi ka kabayad.
1: Oo, amo na gani ko nung hambal nila, Dok Leo, pagid mo. Dala ka notebook ka gamay. Si ano ka giskwila niya, oo? Di ka giskwila niya sa BU. Anong BU? Bombay University. Kitang tatlo ka bilog ang notebook yan, dala. Galing mo, tatlo ka bilog Bombay na utangan niya, eh.
0: Pero kung pinsara mo, Sir Josel, barato ang, ano ang pagtawag sa ni? Hindi gulpihan na Sir Josel ang tuition da?
1: No.
0: Daily?
1: Adlawan? Adlawan? Dahil pagani ko na panday, kasi si Manal. pero if we speak about this chronic stress, sa mga warrior ini, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josel, ano? Kag ang mga causes ang ginawarihan, bara, o kung ginakabalakaan. Kag kung kaysa, Sir Josel, ang pag-worry, nga way naman sa lugar, nga hindi naman tani matabo, pero ginasigi bala paminsar, Sir Josel, because ang long-term psychological stress mahimo maka-affect sa aton sa nga pagbalanse sa immune system, pagbalanse sa aton sa nga hormone nga potentially maka-increase ang inflammatory activity. That's why, damo ka mo sa nga mabatsagan kung stressed ka mo, nga magkaladula man, Sir Josel, kung magtawhay na ang pinsar kaglawas nyo.
1: Oo, makarelax na ka mo bala. Kay isa diri sa mga nag-cause man sina, mambal ikaw nga, may chronic stress ikaw, makapalala sina, nang kakulang pagin sa pagtulog, Dok Leo, no?
0: Hindi ka man siguro, Sir Josel, makatulog sang pahamtang o kung mahamuo, kung damo gagamo sa imo sining pinsar. Kag kun damo gagamo sa imo pinsar, kulang ka sa tulog sini, gahina man ang imo sining immune system. Ang pagpaalam sa ila sini, pag-training sa ila sini, afektado man. Kaya nag-increase ang inflammatory markers, Sir Josel.
1: Isa pag-iderti, ang kakulang tod sang physical activity, Dok Leo. Ari lang halimbawa, ha? For us and for those sa aton nga naghalin kag ara iya sa uma, ang physical activities na dito kadamo mo. Halin pa lang dan sa pagpanilo sa aton balay, pagsag-ob, tubig, pagkatapos sa mga riskis, manglimpyo sang garden, pagkatapos kon may gamay kada karon nga pwede mo matamnan sang mga kararuton di gani sa mga ulutanon, bisan sa panghilamon lang kag pangpisaw kon pangsurot tawag ta, pang lukadira sang dapat lukadon kay talamnan. These are just mga tagamay-gamay nga mga ginahimo naton physical activity but could bring us a lot of benefits sa lawas naton, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Versus sa waay gidiya halos sang paghulag, Sir Josel. Kulang sa physical activity. Pero isa man sa dapat naton i-considerar man, kinahanglan man ang physical activity, hindi man maayo kung kulang kita sa hulag pag ehersisyo, pero hindi man maayo, Sir Josel, nga masubrahan mang itakakapoy physical. Kay inflammation, chronic inflammation man yapon ng aton sa nipagkantuan. So, dapat balance lang.
1: So, dapat kamo kahibalo, ha? Hindi nyo tawag sa iban sini. Hindi pagsunga. Daw mo na.
0: Hindi pag, kagini pagpilita. Kung walang alang lagi. That's why, kagini kinasuggest kanina aton sa iban niya. Kung tuman ka mo sa nikakapoy physical, try bala ipahunay-hunay bala. Ang iban gani sini, nag-message sa aton, Sir Josel, nga ang kakapoy, madasig sini maumpawan, kaya madasig makabawi, Sir Josel, kung ang ginainom-inom nila ng kafe sini is premium D3 coffee mix mo. Pagkatapos, ganahimo sa iban, abin nyo kung nano, pamanyo sila sang Sunthone Plus Herbal Oil, kaya nag-relax ang ila sini nga pamatyag. Pero ang punto sa nidiri, kung nalibwa, makabawi-bawi ka mo, hindi nyo pagsagunsuna inyo sa nga trabaho, kain yung inyo sa nga lawas ang pagpahuway.
1: Amo na kung daw batsag ka mo, daw ginagutom ako. Daw pa lang ha, huwag pa ginagutom. Lain yung daw sa ginagutom na eh. Yan daw ginagutom ako. Instead nga manginsapo ka mo to ka tinapay, inom ka mo da karon sa mga carbonated and sugary drinks, timplan lang ka mo Sanson plus coffee mix, Doc Leo.
0: Ari isa, Sir Josil, sa ginatawag punto sa ila sa ringa lawas. Kung naribo, gabatsyag nga, kapin pa sa mga tao, Sir Josil, nga mahilig mangima-kima. Kaya daw, permi daw, ginagutom. Kaya actually, ang lawas, ito ay niya gin-design nga sige galing nga magaling all day long mo. Kinanglan sinitani ang pahuway, kung mahimo pa lang, pero ito ang pagkaon, tas mo, three times a day, main meal. Way palabot, Sir Josiel, ang mga merienda, mag-siesta kita, kag midnight snack pa kung kaisa, no? Pero makabulig, yung bali, Sir Josiel, ang pag-inom sini, kung inom ka mo sini sang, or may gusto ka mo sini nga imnon, instead, try nyo abi, inom sang Sanson plus coffee mix. Ang protina, Sir Josiel, base sa pagtuon, makahatag sa aton sang nagakaigo nga kabusog, kag dugay kita gutmon, plus fiber pagid, nga nagabulig mo, Sir Josiel, para dugay kita gutmon nga ara na sa package, Sir Josiel, sang Sanson plus herbal coffee. Kay ang iya sa nga sangkap may balunggay, ang iya sa nga sangkap may ginatawag spirulina, kag may soya bean powder. Ining tatlo pa lang, Sir Josiel, ha, may ara sila sang protina, kag complete protein. Halin sini sa tanom nga makahatag sang ginatawag sa tighty ukon kabusog nga dugay kagutmon. In effect, hindi ka basta matintar, magtimo-timo, mangima-kima, malikawan mo, Sir Josiel, ang nagkalain-lain sa nga problema pag-abot sa isang panahon, kag manourish pangimo sa nga lawas kung nag-inom ka sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: So, importante sa tanan kay Balo kita kung ano nag-trigger sa kagpadayon sining nag-occur, kag nag-exist niya chronic inflammation, Doc Leo.
0: Kari, Sir Josiel, kag kung may chronic inflammation, isa man sa imo sa nibatsagon, Sir Josiel, pero may haginagutom. Dugay-dugay gusto, magtimo-timo, kung mangima-kima.
1: Kag apektado directly sa amo nga prestada is the repair and regulation sa ato sining lawas. May scheduled man niya magtrabaho ng ato sining sulod sa lawas to repair itself mo. The problema sini kung hindi tuod makapahuway pareho sini mata na ton. Kung si imagine that the whole day bugtaw ikaw ng oras sa aga alas 5. Pagkatapos ang oras ka matulog sa gabi, alas 12. Tipila lang ka oras sinang pahuway sa imong mata because may body activity kita na ma-repair man dapat kung tani sa iya ko galingon. So, kung sa mata tayo, hindi na nato na ma-repair, Doc Leo. Kulang pa kita sa nutrients para sa mata to maintain good eyesight. Ang guwaya, bata ka pa, harapon ka na.
0: Correct, Sir Josiel. Kadamo sa factors na ginahimo abisugod nga bata pa. Like, for example, so, Sir Josiel, sa aton sa ring panahon, ang ginahimo ng babysitter, Sir Josiel, cellphone mo.
1: Ate, o.
0: Sang unaya, malingaw ang bata. May ubra ang nanay, gaan sang biskit or gaan sang tinapay. Para maghipo, subong niya gadget na ginagamit. Ti may radiation. Pagkatapos, makaguba pag Sir Josiel sa mata. Kay ang tuman niya pagpalapit, gali sang gadget na ton sa aton sa ring mata kun. Nagabasa kung may ginatulok kita. Nagapamwersa sang maayo ang aton sa ring mata. Like instead tani nga ang aton pagbasa diri sa mga 12 to 16 inches ang kalayo tani. Kabataan blas ubang Sir Josiel tanawa. Magtanaw sa gadget, magtanaw sa cellphone, ginatutok. That's why bata pa nagaproblema na sa mata. Dugangan pa kabataan subong Sir Josiel mahiligon tungod nga ginpaanad sila nga mahiligon sa mga processed food ukon magkaon permisang processed food, kulang sa pagkaon sa sustansya, kulang sa nutrisyon ng mata. That's why ginarecommend naton Sir Josiel ang tama sini nga lifestyle, pahuwayan ang mata, ang pagbasa sini dapat balaan naton nga hindi dapat ibaloon naton nga hindi tuman kalapit kali kag tumari kita sa suplemento kun hindi kita palakaon utan like Sanson or like ginatawag Visionex Plus Softgel Capsule para masuplayan naton Sir Josiel sang kakulangan sa nutrisyon para hindi kita madula sa balanse, hindi magburon aton sa panulukan, hindi kita sini magkadiferensya sa panulok sa mas temprano tungod sa lutein, siya santhin, beta-carotene, tag-vitamin E nga sangkap sang Visionex Plus Softgel Capsule naton.
1: Amo na gani sa mga malambala sa sinang una. Mambal nga ti malam dun, why pag antipara? Mambal, ti why pa man cellphone sa una mo. Number two, Ang TV sa una ya, makalantaw lang ya ka TV, ang tao sa uma, kung may arat na nga medyo nakatruti bawas pangabuhi, pagkatapos kada Sabado lang na makatanaw mo sa TV, katulumpok pa na si sa kabalay, kaya ginahulat ang PPP, piling-piling, pilikulang Pilipino. Amo lang ng chimpo ang makalantaw, umpisa alas 6 hasta alas 9 sa gabi, kaya kinanglan nyo na mahulog paas, kaya nga hindi man inyo balay, gambal ng tagiya karon tapos ng PPP siya, tulog ta. Tihuya ka man imo sagi kapag tungango na para sa masunod nga pagwa.
0: Mr. Sir Jocil?
1: Ti subong yung adaan niya, sas niya dugay pa ng mga isa pa kauras niya matapos niya. Kung kaysa gani, gakatulugan nila sa plungkuhan niya, ang TV gandar pa.
0: Correct, Sir Jocil. Kag, ang worst pagid sa nandira, mas okay-okay lang nagkatulugan, Sir Jocil, yung TV na gandar pa eh. Kisa sa iban, nga daw matulog na, pero madula ang katuyo, kay bisan sa igdaan na, nagabilid pa sa cellphone nila.
1: Mungin ang pinakamasakit kay... Ay, daw damo na nalat nantod sang ano na syndrome na subong pati sa pagpamuhin kon kaysa kakilala ta. Siya kon hindi ko magdala ka cellphone niya daw hindi magwa.
0: Basta ginahimo mo niya content.
1: Sama na ha, tandaan tagi dinana. Ini tanan actually may mga supplementation kita dara. Amoning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Sa kape naman, nga may mga added sining mga ingredients nga nutritious. Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Pati na ang ato sining Santhon Plus Gold Herbal Tea. Actually, initanan mga produkto sang Yesuals Incorporated upon man ang Turbo Dietary Supplement for Men, Sis the Pain, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Herbal Soap, ang Santhon Plus Herbal Soap. Mangkot ka mo din ka mo pwede ka bakal. Arada sa suki nyo lang ang butika, pamangkot ka mo ha. Kung wala ganit dara sa suki nyo butika, kadto ka mo sa malapit nga branch sa Mercury Drugstore, available da. Sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Even sa TikTok shop, kag sa Shopee, pwede nyo da ma-search ang official store sang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. So, sa mga kauturan tada sa Negros, sa Bacolod, arada may store kita da, kompleto da eh. May mga program of supplementation pa ng arada, guide bala. Kanto lang kamo sa Yes to Health Tour, arada na pahamtang sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Kung makapapanay naman kamo dari sa siyudad sa Iloilo, arada ang Yes to Health Wellness Center Clinic ina nga may libre nga konsultasyon. Arada, tanan niya ko, produkto sa Yes to Health, ara man na da, pwede nyo mabakal, sa may A, Young Building, Yulo Street, Atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang Yes to Health Wellness Center. Now, diri kita bidok layo sa mga pagkaon or if not tawag naton sini mga pwede naton sini mahimo pagkaon that could support healthy inflammation balance. Balansihon ta dok layo. Abnormal man kon why inflammation naton lawas because signal in actually something is not right sa sulod sa lawas di mo. You must act accordingly. Dapat mahibaluan mo kung nga nga may inflammation ikaw. Kay base kung simptoma ina, makamal kasi inflammation na katulad sa simptoma nga gusto ya ikaw pahibaluan in advance. Base kung maglala na nga life-threatening bala. Anong mga pagkaon sinidok layo ang common bala nga pwede na ton mahambal nga para mabalansin na ton ang inflammation sa ato sinangalawas. May inflammation balance sa ato sinangalawas, Dok Leo.
0: So, amo ni Sir Jose lang inflammatory lifestyle, pag-abot iya sa nutrisyon. Ati dapat, ang nagkalain-lain nga duag sini sa mga prutas kag utanon, among aton sininga kaunon kay manggaranon sila sa antioxidant kag mga plant compounds. Ting, isa sa ni Sir Jose lang na-recommendary berries na nari-isari sininga mga berries or hindi gani pagkaon sa nisang kamatis, pagkaon sa broccoli, peppers, citrus fruits, kag ang dagaya nga green leafy vegetables sa aton palibot, Sir Jocil. Ara sini ang moringa, ara sini ang ampalaya, bauti kung may ara ka mo sina, tuduhin nyo kaon.
1: Kay pareho subong uso, subong mga prutas, kagararuto na. May baligya pasubong masing kamas, abokado. Uso pasubong abokado.
0: Correct.
1: Pagkatapos, may santol, uso pasubong nukleo. Dugay-dugay, ara naman ang, tapos bago lang natapos ang paho, kaya mga Indian mangoes eh. Dugay-dugay, ara naman ang Tigstar apple. So kinanglan ni ngalita na to nini, kaya somehow, may makuwagin kita da ang nutrients nukleo, basta nagkakaon kita sina.
0: Correct, Sir Josil, kung ano basible na to sa sistema sa aton saring lawas, kung ano ang fruit in season, amunin kinanglanon sa aton saring lawas, kung depende man, Sir Josil, kung diin kita saring pungsod na hamtang, di na kita design.
1: Oo. Maghambal kita nga dapat ma-engage kita sa high fiber foods, Doc Leo. So both buta maron sini insoluble kag soluble fiber, Doc Leo.
0: Correct.
1: So mga pagkaon nga rich in fiber, ako may mamuno ko sini yung palakaon beans. Luwas lang ya sa nagaikang-ikang ya, Doc Leo, kon makakaon sang beans ya kuno triggered ya ang arthritis or gout. Proctoli, ara na nangadaan eh. Ginhanan mo lang yung beans siya kay timingan pagkaon mo na trigger imo arthritis or gout, Doc Leo?
0: Isa man, Sir Josil, no? Kagtungod sa aton sa nga lifestyle nga ipaborable sa lawas na nagtililingom, nagdevelop na kita, Sir Josil, sang sensitivity dere. That's why, gamay lang ating ko, gamay lang isang atimo na ton, mahanaan na ton ining mga pagkaon nga masaling bla na ton nga ginahambal ko bla per me nga balik doon na ton kung ano ginkaon na ton kung nagsakit o kung nagbatsyag kita. Sinatang iban, Sir Josil, masaling doon ang munggo mo lang ginkaon ko, sakit tuhod ko ako.
1: Oh, gali mo kay nag-inom siya.
0: Orang subak sa munggo, nalimtan niya.
1: M, gali. Mamoy. So, ang naka, if we speak about high fiber foods, beans, mga lentils, oats, whole grains, vegetables, pareho sabi, ang palaya kag ang balunggay gali Doc Leo high in fiber content ha.
0: Kare Sir Josel ara gid sila per me. Actually nutrient dense ini nga mga utanon kag high in fiber pa. May mga plant compounds, antioxidant package ni Sir Josel sa mga madahon di berde nga utanon nga lakip na diri sa sangkap sa aton sa Sanson Gold Capsule ang palaya kag malunggay nga present per me sa recommendation pag-abot sa nutrition.
1: So di na pagkalipatan na. Ang virgin coconut oil, gali, Doc Leo, is also good for our body, no? Like for example, may virgin coconut oil sa aton premium D3 soft gel capsule.
0: Correct, Sir Josel. Kati kinanglanon man aton sini ang good fat sa aton sini nga lawas. Kay kon may nagakaigo kita sini nga good fat, may cardiovascular benefit man sa kita sini kag may anti-inflammatory benefit kita sini. Like for example, ang good fat nga ra dire sa aton sering premium D3 amo sa ni ang virgin coconut oil nga may lauric acid, may polyphenols kag may antioxidant nga makabulig reduce sa oxidative stress, may ara sang medium chain na fatty acids nga sa pagtuon makabulig sila reduce ang certain inflammatory markers. Plus hindi lang Sir Josil VCO kundi may ara pag isang moringa oil nga may ara sa ginatawag antioxidant benefit pagid, may vitamin E nga nagabulig no para nga ang aton sininga ginatawag anti-inflammatory o kunang kontra sa free radicals sini nga ginapasulod naton sa lawas ara man sa moringa, ara sa moringa oil kag may phenolic plant compounds nga makabulig man ano para ma-retain ang antioxidant compounds sa ginatawag compared mo iya Sir Josel sa mga highly refined nga mga oil. Kaya actually kung bastante mo lang ang moringa oil to Sir Josel, pwede ito magamit panluto eh. Pwede ito man magamit gani ni apply sa aton sa ning panit, pero wa ito maanad bala. Kaya naanad kita sa mga vegetable oil, kung ano mga oil ginagamit na ton.
1: Pero magkanto sila Doc Leo sa ginkantuan mo bala to, kitao ng Mount Fuji. Actually sa hotel, especially kung during cold season, may snow, ang hotel Doc Leo is offering sa ila sining tawag dato sini pagsulod mo gid ginahatagan ikaw sang pang deep cleansing
0: sa mga guest kit nila
1: ara da tagaan kanila da no Doc Leo healthy oil just like virgin coconut oil Doc Leo.
0: Dahil ikaw man itong una ka pamanyos?
1: Oo, okay. Ako tinapika noon na hayos. Sama na ha? Sa mga spices naman, bawsang una, ay gini may nagasapak, Doc Leo. Turmeric, kalawag. Tawag ta, kalawag, white may nagasapak. Gali kay dakong bulig yas ni against chronic inflammation, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Di ang kalawag o nabalon gawa naton na hindi man ta kagwantas ni Sir Josil kung lubakon talaga po gaon kag turuson ang extract niya mo.
1: Sa pagkalang to ni?
0: Sa pagkalang to, sini. Ang iban ganyan nga sensitive, Sir Josil, sa kalawag, bisan nalakot na sa Balenciana. Kasiling doon di pa magsulod sa ginawa nila mo. Pero sa aton, sa man, Sir Josil, nga panahon na mo nang ginatawag, manami nga balita. Kay for our convenience, kung mahilig ang mga tao, sa man, Sir Josil, sa mga pampahapos, nga makaresult kung magresulta sa ni sa chronic inflammation kung magsululupot, may pampahapos, kung may mahapos magilid, Sir Josil, nga nagkakontra man sa inflammation. Isa diri, Sir Josil, among pag-inom sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Nga man, ang turmeric may ara sa anti-inflammatory benefit, which is isa na sa sangkap sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea, kag manami pagadagin combine sa ni sa cinnamon nga naganami ang ila sining efekto, Sir Josil, lakip na sa aton sa nga digestive system, lakip na sa aton sa nga bowel movement, kag lakip na kung palakaon kasang kanon tig refined carbohydrates, makabulig sila gwardiya para nga di tuman magtimbuo kang aton sa nga blood sugar levels tapos kaon.
1: Amo ni nga kon may available man lang. May ara mga flavor. Basta ini lang sweetened. Turmeric, luya or ginger, tapos garlic o kon ang ahos, kag cinnamon. Actually, mga anti-inflammatory ining mga intakes na ton kon mapasulod sa lawas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Pero bisan pa may pampatamis kon stevia ang gamit. Okay lang. Pero sa nga to, sa nga Santhon Gold Herbal Tea, stevia man ang ginagamit sa nga pampatamis.
1: So that's it, sa mga kauturan, hindi ka mo magkalipat dira. Pero sa lifestyle na ton, just a reminder, Ari, exercise regularly. Hindi nga exercise kon mahambali ka, napisanan ka lang. So discipline yourself. Kay kun manad ka, pangitaon mo gidi na.
0: Correct, Sir Josil. Pero nisang kila, hindi lang magpaminsyon sa nga lang, Sir Josil, ha? Sa nakagamit na sa supplement, Sir Josil, sa una, katatlo sa isa kabulan. Subong sa niya katatlo sa isa kasimana, okay na nagurudo ka. Iba, tiyan niya turbo mo. Nakainom siya. Okay ka nung efekto sa ila.
1: Ang importante, sinay ko nung hindi ka lang maghambal, balikon ko lang sa tunga, sunod nga gabi.
0: Tuluya na yan.
1: Ari, ha? Prioritize sleep over sweet. Sweets, ha? Prioritize sleep over sweets. Gakihan to ka cake, Dok Leo, pero natuyo ka ng iban sinay, mambal karon lang katuyon, tulog talang na karon niya, makaunta na yung cake ko.
0: Ang ending sinay, Sir Josil, madula ang katuyo.
1: Bangon sang super sweets nga nakaon ni mo.
0: Correct.
1: Tapos, manage nyo ang stress. Amo ni ganing permiang reminders dari, just maintain 10% of your of stress in your body para nga may demand lang gamay bala para magpabilin kang active.
0: Ito lang stress, Sir Josil, basta sa husto lang ano, kag response man naton, makabulig ini para nga maghulag kita kag mag-adjust kita kumpirma sa kun ano ang mga challenges sa aton sa dipalibot.
1: Kon maghambal ka mo, ano ang butang balon sang 10% ka stress? Actually, ari lang ini sa Yes to Health kag sa XFM. If you want to experience 10% of stress, be at Yes to Health or sa XFM. Arada ang 10% lang ang stress.
0: Yang iba, sa iban, Sir Josel,
1: ha?
0: Sa iban ako?
1: 110%.
0: Pakyaw ba?
1: Tapos, maintain healthy relationship. Mga gamay-gamay nga bagay na sa ipaiway na lang na.
0: Kung madala mo lang na mapalipas mo lang, hindi na pag kumbaga, Sir Josel, ang gamay ng diferensya, hindi na pagpadakua.
1: Nang kung kisab lang nga buylong, ay diin mo gani na butang ang aton niya kutsara ang tinidor, sabto niya ka, ano to? Daw hindi amuhaw. Hindi, aga pangita lang ko kutsara ang tinidor.
0: May araman ko lang sa una, Sir Josel, nga daw ginahikayan sa mga barkada, yabla. Kaya isa lang sa kuno kasing alsang sawaya. Preso bang prega, bato na ho kay misis. Pag singgit siya nga tigang tao, singgitan ko man, pila kalitse.
1: So, maintain a healthy relationship. Likawan nyo ang bisyo. Pareho sabi, sobra nga inom pagkatapos ang pagpanigirilyo. Kaya support the metabolic health. balaan nyo nga, hindi na madala ka tiyan nyo, alaan nyo pagin ka dasok. Balaan nyo nga, bakit mayad para sa inyo, sininga ginabatsyag na sa tiyan, hala idasok nyo pa, hinamit.
0: Kagbantayan naton, Sir Josiel, ang aton sininga kabugaton, ang waistline na naton, ang aton sininga blood sugar level, dapat daratan sa usto sininga range, ang muna ng aton sininga blood pressure, cholesterol, triglyceride, para nga makalikaw kita, Sir Josiel, sa lagko nga problema pag-abot sa panahon.
1: Abin nyo kung paano ninyo ma-practice ang healthy sininga relationship, Dok Leo, pinagi sa pag-check sa inyo sa ninyo waistline, ipahakos nyo permi sa partner nyo.
0: Correct.
1: Ang balbiga, haksa ko bi kung nagdako ko.
0: Why ka man magdako ga? Mayroon lang nagdako.
1: Mahambal. Ay, siguro may inflammation ay.
0: Di may bulong man para dira.
1: Galing kayo daw na lang alang. Kami ni Dok Leon na sa Chimpo. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa programa naton, kag sa tanan galing nga mga XFM stations, sa ato sininga programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang siya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Doc.
0: Isa ka pa maagi gali para malikawan naton ng chronic inflammation nga nagaresulta o kung ginaangot sa madala sininga mga balatian nga ang iban sini sa primero daw ginapabuyan-buyanan kaway malanghalo sini sa mabatsaga. Ang pag-provide gali naton sa mga antioxidants, mga compounds.

0: Salamat gid sa ato sa rinya, Certified Naturopath Practitioner and Consultant Doc Leo Amos. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: para sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil yung ina ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: X. XFM.
11: FM.

nagkuhan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: M Kid How?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So, nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
0: may how kita pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
11: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslum sa akong siyan, isa ka pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala! Tingala ko naghuben ka!
15: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
14: Oh, gali. Diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Tila ba may hangin sa tiyan?
17: At masakit sa pakiramdam?
16: Kabagyan!
17: Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang,
17: tanggal agad ang kabag.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
16: na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Si Gary, sa kaservis ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
18: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Excellent!

0: God, it's Friday! Maayong hapon sa atong mga katropa dira nga nagapamati sa buong adlaw. Siyempre, alas 2:08 na sa hapon. Nag-oras na para mag-X-rated. Kaupo na ginyo nga Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Ka Vocal sa Facebook and TikTok. Siyempre, kaupod natin si Sexy D, no? However, medyo malate-late ang atong na Sexy D kay kadamo pa sa iya nga mga errands. Pasugta na nga got. Kaya sa mga nakatutok nila, no? Sa atong nga, siyempre, YouTube channel, XFM 90.3 Bacolod Livestream, maayong hapon! Siyempre, dirila ka mo nagapamati, no? Sa atong nga, paborito nga radyo 103.9 XFM Bacolod. And once again, may ara kita diri sa aton nga official page guys ha. Pwedeng-pwede nyo man sundan ang aton nga mga programa diri sa XFM pinaagi sa aton nga official page sa Facebook, ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. And congratulations to us, may ara ini sang 143k followers na. And syempre kung gusto nyo man yan, oh, mag-text or mag-send sang greetings nyo via text message, pwede man kamo ka text sa aton nga official hotline number sa XFM 0915-628-7926 lang gid ang i-dial nyo. Sa mga gusto matawagan karon, no? Pinaagi sa ilang mga cellphone number, pwede nyo man ibutang diri sa aton nga official page or pwede man kamo katawag later on, no? Para maistorya ang inyo nga Uncle Bob, pinaagi sa numero nga ibutang ko sa aton nga official page. Ari ang 0950-522-2818. Ato ninipin para kablo ka mo kung ano ang tawagan yung number later on. Kahit iban, di gusto yung mag-flash ang ilang mga private numbers kay base blabis kan sino na lang ang matawag kag mag-penpal agoy. And sa mga nagapapuli dira, no? Or nagabiyahe, halong kita subong mga katropa kay bangod medyo madamok itsang bagyo nga nagasulod diri sa aton sa aton nga country, no? So, halong-halong kita subong panahon, ginalingling ko to, medyo kusog ang hangin, madulom ang kalangitan. Ihanda nyo na inyong mga kalo, jacket, payong, kapote, kay basi magbubuang ulan. Adlaw subong, ang petsa is Agosto 7, 2026. And sa mga nagasaulog dira sa ilang mga birthday, happy happy birthday sa inyong atanan. May God bless you with good life, more life, and of course more blessing to come. And later on, no, gusto ko mangali greet, no, happy happy birthday si Doc Patrick Puy, no, our bassist from Saturnine. Doc, happy happy birthday. Kita na kita dira karon sa imong birthday party held on Iskinita. Correct? Music room dira, no? Sa may kanto, kanto dira sa kanto Iskinita dira sa may Dalan Lacson Street, no? Kita na kita dira karon. Medyo may tukar pa ko galing, so maapas lang ko. And later sa mga gusto makita, nga ako ni Dagway, no? Kaupo din nga ako ni gitarista nga si Mark and our band Six Strings Attached Band, ara kami karon sa Buklod. No, Buklod Resto Bar dira sa ilang Buklod Golf Club sa Mandalagan, owned by, shoutout ko lang Galicia, Sir Mark Torre, ang utod ni Joel Torre. So every other Friday nyo kami da makita, no? Bukot ang buk ng igilis ako. Ay, jogging igon eh. Kalite kay, wala naman tayo napaporma. Diba, galing kati artista kita so kinanlan, galing daw fit kita, no? Di kong daw lagan lang gining katapat mo. Kito wala mo kung may nakita nga football player nga lagan nga daw tam, daw chabi, no? Do wala, no? Dagdagi na yan kay grabe. Lagan lang, lagan, lagan. So, sisingan ta na. Galing kay sobra ko at lagan, no? Kasakit mo na arthritis. Ang ako ni Blanga daw, cough, ano nang cough na nandutod sa tuhod ko na, Blanga. Do kasakit mag sobra ka lagan, na Blanga. Go walking na lang ko ganit kisa, pero do kasakit mong gapon. Pipilito ang tagid kong do kasakit, Dad. Hindi na. End na. Charot. Kasi mga katropa na talaga nagtutok sa ilang mga panimalay. Ganit ka pa mati subong sa aton. Via radio 103.9 XFM, via YouTube XFM 90.3, Bacolod live stream, or via Facebook page XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Maing hapon. Thank you. Nambal ganin la para hindi ka kuno magmasakiton. Kinanlan kami ara kita sang ginatumar, no, nga mga suplemento ang mga bulig sa aton. Laminigin niya subo nga panahon. Mahirap magkasakit. Gusto mo ba magkasakit?
1: Wow, a perfect.
0: No need. So, para hindi ka mag-batsag sa mga balatian, are ang solusyon, ang aton nga Ultimate Trio. Ining Ultimate Trio ta mga katropa, no? Isa ini sa mga gina-promote diri sa inyo, no, or gina-endorse ta sa inyo because effective gid kag syempre ini nga mga suplemento ginubra ini, no, para lang gid sa aton. Ang purpose siya is para matagaan ta sang maayo nga healthy life. Nagapanguna dira mga katropa ang aton nga Sunson Plus Gold, no, ining Sunson Plus Gold ta mga katropa, isa ini ka food supplement nga makuhaan tagid sang source sang aton nga mga vitamins, minerals, mga kinanlanon ta para maging mabakod ang aton nga immunity kag mahatagaan ta sang healthier body, no. Ining Sunson Plus Gold mga katropa, may ara ini sang mangustin, no. We all know nga ang mangustin source ina sang antioxidant sa aton kalawasan. So it's better nga may ara kita sa antioxidant sa aton kalawasan para naman makakasantaran yung mga toxic sa aton lawas, no? The same time, ining mangustin, mas ginpadamo ini ang iyang milligram, no? It has like 350 milligram sa sininga kapsul para at least mas damo gidya ang antioxidant sa aton lawas. Kaya iti sila niya ang responsable magkaka sa mga toxic sang mga ginakaunta, ginainom, dala sa mga environment, no? At the same time, mayara inis ang ampalaya. Ining ampalaya mga katropa, we all know nga mapait gidya ang ampalaya, no? Base sa iyang sabor. Pero hindi ito yung magbase sa sabor lang, kundi ang epekto sa aton kalawasan. Ano pala ang epekto sa ampalaya sa aton lawas? Nagapa-lower down ini sang kolesterol ta kag naga-regulate sa aton mga blood sugar. What if Uncle Bob gudugangan ta pagid sang malunggay, no? Kiti ang malunggay gani sa panimalay ta nagakadula. Kay may gapanguha. Kay amuni kuno yung manamit. Maayo lang ako ang lain lang kung madulay mo malunggay, madula man mo kapayas, kag madulay mo manok, kabalo ka na, may dugangan pag isang madulay mo tanglad, tinola na. So ining malunggay mga katropa, no, source ini sang vitamins and minerals sa aton kalawasan, no. Madamo ining epekto nga maayo sa aton kalawasan. Amo na gani gidugang gid ni ang malunggay, no, sa sini nga kapsula. Ang garlic, ano ba lang purpose ang garlic sa aton kalawasan? Anti-inflammatory, no? Nagapakaka sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan, nagapakupos sa mga cyst, no? Labi na gid nga ang cyst is kumaga dragasugod ang inatawag na cancer cell. At the same time, ining garlic anti-cancer, no? Anti-cancer ini kag kun ako lang yung mangkuton nyo, always may garlic ang ako nga lawas. Aside sa kainom ko isang Santon Plus Gold every morning, nagakaon pa ko sa ngakon pickle garlic. Hindi lang na, plus nagapabukal pa ko sang luya, ginger kag garlic, no, mga 5 to 4 cloves of garlic. Kinapabukalan ko na amo nang ginalakot ko sa akon nga Santon Plus coffee mix para amo na akon imnon. Kag ginakaon ko na ang garlic nga halin sa akon nga pabukal, no. So imagine na bala tatlo ka source sang garlic akon lawas. Magstorya ko si motibo ko ba bae. Magpus nga ka bala nga. Ang guwa mo kalukalo. Kag siyempre, ti siyempre, nandan ko na niya mga katropa, no? Nga, ang garlic is, hindi kina madula sa akong kalawasan. The same time, dugangan na pagkid sang spirulina. Ano naman ang purpose ng spirulina? It is our source of protein sa aton kalawasan. So imagine mo sa gamay nga capsule sang aton nga Santon Plus Gold, may ara ka na sang madamo nga makuha nga mga kaayuhan, no, sa imo kalawasan, no. At the same time, what if kung dugangan tapagid sang aton nga ginatawag nga premium D3. Ini naman ang premium D3 ta mga katropa, isa naman ini ka bulong, I mean a capsule or a food supplement nga naga kakas or they are the responsible for removing all bacteria and viruses sa aton kalawasan, no. Ining premium D3 may ara ini sang virgin coconut oil, may ara ini sang malunggay oil, kag may ara ini sang vitamin D3 nga makuha ta lang sa sunlight. Subong mga panahon nga medyo wala maayo sang sunlight nga makuha tungod covered up sang mga clouds, English ba? Mga clouds, kay siyempre may bagyo.
1: Wow, perfect.
0: No, amo na nga kabudlay sa Philippines kay do permi kita gina bagyo. Ti kung what if kung ara kabi sa lugar nga bagyo tas bagyon pagid, ti ano na ya? Bulo bagyo. Amo na gani nga? Kumplituhon ta na lang gid, no, magtumar sa atong ultimate trio. So meara na kita sa Santon Plus Gold, meara kita sa premium D3. What if kung dugangan ta sang last but not the least, ang aton nga ascorbic acid, Santon Vitamin C. Anong purpose ng Santon Vitamin C sa atong kalawasan? Amo inang responsable sa pag-boost sa immune system sa atong lawas. Pabaskog ba sa atong nga immune system? Kung ang imo immune system mabakod, hindi ikaw dali matapikan sa mga balatian, hindi ka matapikan sa mga masakit, hindi ka dali mangluya, may arang ikaw sang kusog nga para matapos ang imuulubraho, no, kumbaga mapagsik kag mahimsog nga panlawason. Na manigani nga importante ang vitamin C sa aton kalawasan. So if I were you, ining aton nga ultimate trio mga katropa, please bakla nyo na sa butika nga malapit sa inyo. Mangkuta lang kung may mga Yes to Health products dira ang mga butika nga malapit sa inyo. Kag tandaan nyo, health is wealth. Kaya mag Yes to Health. Sa mga gusto mo niya mag-order through Shopee and Lazada, pwedeng-pwede gid, no? Kung doon natamad ka mo yung magwa kahit gaulan-ulan, orderan nyo na lang Shopee through Shopee and Lazada. Pakitaon nyo lang ang Y2H naton nga shop, no? Y2H 2011. Amun naton nga Yes to Health Incorporated nga shop dira sa Shopee para maka-order ka mo and ma-deliver sa inyo door-to-door. At the same time mga katropa, halal certified and BFAD approved ang aton nga mga produkto. Meaning to say, pwede-pwede gid imnon sang aton nga mga kauturan nga Muslim. Kung ikaw naman niya may madamo iya sang kwarta ba? Ha? Kaya gusto mo niya kumprahon ang tanang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, we have all the products in our Yes to Health Wellness Center. Dira naman siya naamtang sa door number 46, Bingco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. At kadto ka mo dito, Kag, kumprahan nyo, kagihatag sa pamilya nyo para dululungan kita, dululungan kita maging healthy everyday. And ari na, mag-shoutout na kita sa nga ito ng mga katropa nga nagatutok dari sa ato nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ari din naga panguna, si katropang Jelwin, Good PM, Sexy D, and Uncle Bob. Galapta subong ang mga peke nga magic sarap. Agoy, kululbaan no? Nagapanamit sa... Gapanamit ini sa mga luto. Amo ra ganing guys, please let us be careful no sa mga ginabutang ta. If mas maayo, we can cook food in

0: GMAX FM 103.9.
1: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Sa ato mahuturan, no, ano ang mabulig sa pag-inom sa Santo Plus Gold? Ano ang binipisyo nga mahatag sini sa aton nga lawas? Ang Santo Plus Gold, mataas ang antioxidant. Anong hinimuon sa antioxidant? Siya ang nagabulig para ang selula sa aton lawas hindi basta maguba. Hindi dali-dali magtigulang ang selula sa aton nga lawas. Ano pa? Ang Santo Plus Gold may ara sang mga ingrediente santo antioxidant nga sa diin nagaprevent nga hindi magdamo o maglapta ang cancer cells sa aton lawas. May gamma mangustin, beta mangustin, alpha mangustin. Ini sila mga ingrediente or mga santon antioxidant nga nagahelp para i-prevent nga hindi magmetastasize ining cancer cells. Hindi siya maglapta, hindi siya mag-asilo sa ibang nga parte sang lawas taka mag-create naman sang another nga mga bukol. Ikaduwa, mayara siya sang balungay. Mayara siya sang balungay puno sang nutrisyon, vitamins and minerals kag hindi lang sina natun-an naton ang balungay may ara sintogis kag klase man nga antioxidant nga upod sini nga nagabulig dipinsa sa aton nga lawas, dipinsa para hindi kadali magkabalatian, hindi ka madali mga sipunon, hindi ka padali maghilanaton kag nagabulig siya nga ang imo kidney magfunction sang maayo, makasala kag makahaboy sang mga higko sa aton nga lawas. May ara man siya sang spirulina ga help cleansing sang aton nga liver. Dok Erwin, kabalo ko pala kaunid ka mo sa matambong nga pagkaon, kabalo ko pala inom gid ka mo sang soft drinks, kabaluman ko nga pala inom gid kamuya sa mga alcoholic drinks. Bisan hindi na ya paghambalon, mainom kag makaon gid kamo sina. Pero ang aton lang yang panugda sa inyo, hinay-hinay lang sa pagkaon sila ang mga pagkaon kag tumargid sang Santon Plus Gold. Inom sang Santon Plus Gold, kung mag-inom sila sang Santon Plus Gold, malikawan nila ang pagtaas ang ilang blood pressure. Malikawan nyo ang accumulation sang fats sa aton mga arteries. Agud hindi magbara. Ginabuligan niya nga mag-widen ang aton arteries para makaangkon kita sang good circulation sa aton nga lawas. Kag ginaprevent niya ang inflammation nga pwede makadala sa nagakalainlain nga balatian, most especially cancer sa aton nga lawas.
3: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Sukad nag-inom kog Santon Plus Gold, nauli

0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
1: So muna ka importante ang pag-inom sa Santon Plus Gold.
2: Premium D3, ang bago nga vitamin D3. Mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Napamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
1: yes,
3: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
3: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagitsang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno permi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung permi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So
1: amo
3: na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
2: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil.

0: address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
2: X-rated on XFM.

And we're back! Masin sa gig, kamo kayo nag-brand out! Kadami na ito sa tinikal ko, kulpirma brand out! Alright, but anyways, no, alas 2:43 na sa nga po mga katropa, kag nagabalik ang inyong programa. X-Rated, kao po ninyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavocal sa Facebook and TikTok. And of course, mga katropa, ining oras, alas 2:43, ginadulong sa inyo sa nga aton nga paborito, ang aton nga Sanson Plus Coffee Mix! Amo niya, ako niya nga paborito yung imunod niya, mga katropa. O, diba? May konsumo na naman ko. Pruweba nga, amo giniyang giniinom ko every morning. Kagungari ko niya sa opisina, amo man yung giniinom ko. Bangod, bagay gini sa akon, mga katropa. Bangod, ini nga aton nga Sanson Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang nagustuhan ko dire, it is because non-caffeinated. Wala sang caffeine. Okay, so hindi ako magpalpitate. Labinigid nga may high blood ako. So ga-avoid ako sa mga bagay nga may caffeine like soft drinks or any pure coffee, no? Ay ga-palpitate ako. Ang manami sa ini nga kape, kay nagkape ka na, healthy ka pa. At the same time, mga katropa, ini nga aton nga Sanson Plus Coffee Mix, may ara ini sang mangustin. Antioxidant ng Japon, ha? So, dako gid bulig sa aton pagkaka sa mga toxic. Kag may ara ini sang moringa, kag may soya powder nga nagapanamit pagid sa sabor, kag nagapahealthy sa aton nga coffee. At the same time, since non-caffeinated, hindi kaya ma-acid. And what's good about this Sanson Plus Coffee Mix, mga katropa? Nagabulig ini sa mga hormonal imbalance sa mga kababaihan. So if I were you, no, kung doga ereg-ereg na, suguri na inom sa ato nga Sanson Plus Coffee Mix, kay for sure maganami gid kag magabalik sa regular ang tanan sa imo. And syempre mabakal nyo gini sa tanan nga mga butika malapit sa inyo. All you need to do is ask, no? Mangkuton yung inyong mga butika dira kung may ara sila sa ginatawag na Sanson Plus. I mean, sa Sanson Coffee Mix, no? Kaya himo inisang aton nga Yes to Health Incorporated nga nagapati Health is Wealth, kaya mag Yes to Health! At the same time, mga katropa, ari na, mag-shoutout na kita noon. Utod-tugin na ito ng shoutout kay tungod nag-run out. Shoutout ko lang nagaliliwat, no? Si Sir Manager, no? Si Sir Manager dira sa Good Motor Trading, no? Incorporated. Dira sa Good Crib. Shoutout lang ko da, Lodi, kapita, sa mabugnaw na hapon. Hambal ko ni Sir Manager sa Good Trading.

Aralan na sila namtang sa may Magsaysay Street, no? Lapit sa Bristol, no? Sa kilid sang U Smile, no? At the same time, ariman din si katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob. Yan, from Kabangkalan. Eh, nagkanto ko sa Sir Yami sa Kabangkalan. Way, gito minag isa sa mga katropa at nga nakakita sa ako. Iban ko nung minakakita sa ako, naglabay ko nun, no? Opo, gamit ang ako nga big bike ng si RT. Ang bala, sobragi ka da. Sige mo padlagan, Uncle Bob. Hindi, wala mo kami na piyaran, no? Diba? Sa mga nagulat sa dalan. Hindi ko bikabisado ang dalan, no? Asang inyo nga lugar, so wala kabalo kung din kamo nga parte kay kung tanin kong kabalo lang kung nagpundugig ko ya kabalo naman kamo sa akon nga always have time to, you know, say hi to you guys, but anyways, hoping nga makabalik ko kag makakadugig ko sa inyong mga lugar. Okay, at the same time, shout out to John Ski P. Gaspar. Good afternoon sa inyo duwa pa, shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. And nariman din, no? Si Ma'am Lilia Lombrado. Good afternoon, Uncle Bob. We did not catch you next in Mr. Yami. We can't locate the place. Next time na lang. Hala, ang Mr. Yami ni Miss Looney, dira lang na namtang sa... Kailangan kayo maubra ko na sang another vlog, no, para makita nyo kay ang kung kabalo ka mo sang fellowship college, no, Baptist College na siya, no, aralan na siya sa kilid tabok sang quest company, no. Ipakita ko na sa inyo sa next nga vlog para at least malocate nyo kay medyo arin siya sa kilid lang gid. Siyempre damo na sila mga store da. So basi bala na malik mata lang kamo nga nalabyan nyo na. Pero I will create another vlog on that. And once again, thank you so much, Miss Lunino of Sir Yummy. At the same time, no, arin mabasa na kita sang sulat, no. Ini aton nga nabaton nga sulat halin ni sa mga katropa, ano. Taguon ta lang siya sa pangalan nga Elena, okay? At the same time, sa mga gusto magtawag, ari diri aton nga number, ha, available gina dira sa aton nga screen. All you need to do is dial that number, ha. 0950-522-2818 karon. Pagbalik ko, matawag ka mo, ha? Or ako pwede katawag sa inyo, no? All you need to do, kung wala man ako madlock, magbutang sa inyo ang mga number diri sa screen naton or sa aton nga official page diri sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page, please do. Ibutang dira, kitawagan ko na later on after sa aton nga drama, no? After sa, I mean, sa atong pagbasa sang sulat, kagpaghatag sa advice kay mamati man kami. Mamati kami sa inyo mga katropa ko. Ano naman niya inyo yung ma-say or inyo nga ma-advise sa atin nga letter sender, okay? So once again, ari ang taon ta kung ano ang unod sang iyang ginpadala diri nga istorya, no? Wait lang gid, no? Ini may kaangot party sa ginatawag nga motor. We all can relate on this, no? Kahit kita may mga motor man tanong, labi na kita ko, no? So let's tackle this story kag ini gintiguluhan mas may oras pa sa motor.

Mayong hapon, Uncle Bob. Tawag lang ako gali sa ngalan nga Elena. Isa ako ka. Tawag lang ako sa ngalan nga Elena, ha? Kaga ako gali ang asawa sa nga akon nga ba na nga mapisan gid pagabot sa iya nga obra. Pero bilang asawa niya, Uncle Bob, adlaw-adlaw ginaisip ko ang kwarta nga nagagawa sulod sa amon pamilya. Pati pisoson, wala kaluwas sa akon. Siyempre, hindi man magarbo amon pagabuhi, simple man lang, matawag man nga, sakto lang gid ang amon gina-income base sa amon nga pangabuhi. Bilang housewife, Uncle Bob, wala ako sa maibulig sa akon nga asawa, kundi bantayan ang akon na bata, kag himuon ang tanan nga ginaubra ang bilang asawa. Kung basian lang ang amon nga mga balayran, sakto lang kami makabayad sa ang budget namon, sakto lang sa pambakal pagkaon, pambayad kuryente, tubig, kag pangbalon sa amon nga mga kabataan. Pero Uncle Bob, nagliwat ini, no? Or doon naglain ang ihip sang hangin. Sugod nga nag-abot ang motor sang akon nga bana. Feeling ko daw nadagdagan or doon na dugangan ang amon nga bulan-bulan nga obligasyon. In other words, nagdako ang amon nga gastos. Hindi lang ang paghulog or pagbayad monthly ang amon ginapinsar sa ining motor. Ginapinsar man amon ang iyang gasolina, ang maintenance, amo inang pag-change oil, pag-ilis sa mga kung ano-ano ng mga parts, ang rueda, kung ano pa ang galastusan sa ining klase sang motor. Siyempre, kabalo naman kita nga pag naguba ang ining motor, wala siya sang gamiton, no? Kailan lang niya gipakay o ora mismo para magamit niya. Bilang iya nga asawa, Uncle Bob, wala ko man ginadalok, no? Wala ko ginadalok ang ining klase sang motor. Kay kabalo man ako, necessity na ginsubong nga panahon nga may motor ka. Kaginagamit naman ini sa iya nga obra. Siyempre, sa una, nagka-commute siya, doon nabudlayan siya, no? Mapuli siya sa balay nga kapoy. Kag, the same time, mas makasave siya sang time kung may aras siya sang motor. Amo na ganing agin-intindi ko gid, Uncle Bob. Pero galing ang masakit lang apart, Uncle Bob. Kulang na ganing ang budget sa panimalay. Nagdugang pagidang ini nga motor sa galastusan hamon. Kaabot sa punto, Uncle Bob, nga ako na mismo bilang asawa nagapangita paagi para lang ma tupungan namon or ma resolba namon ang problema namon sa budget sa panimalay. Kisa nagkaka-short kami, no, nga kisa before magabot sa sweldo, short kami 1 week. So ini nga 1 week, pangitaan ko ni isang hulman, pangitaan sang pamaagi nga masurvive na mo ng isa ka simana before magabot ang iyang sweldo. I'm not sure kung ka-hustle, no, pero it is what it is. Kisa nakapaminsan na lang ko, ang Uncle Bob, nga grabe ang ginakaon nga oras kag kwarta sang ini nga motor. Kisa sa mga panginahanglan namon diri sa panimalay. Uncle Bob,
sabab may pamangkot lang ako, no? Sala bala ini? Sala bala ini nga paminsaron? Sala bala ini nga ako dapat siyagan towards the motorcycle? Sakto bala nga kung pwede pa lang una-una muna nayanga mo ng mga galastusan sa pamilya kaysa sa mga galastusan sa ining klase sang motor. Mas maayo ko siguro nga mas may ginakaon kami kaysa sa mga change oil. Mas maayo na lang nga may balo ng kabataan kaysa may pambakal sang ruida. Amo na gisulat ko ni Uncle Bob para matagaan mo ako sang advice kag kung ano man ang inyo nga mga opinion base sa akon nga ginsulat. Once again, Uncle Bob, taguwa lang ako sa ngalan nga Elena. More power to your station. Madamog inyong salamat. And may God bless you. Thank you. Thank you. Alright, nabatihan naman nato, no? Nga... It's regarding a motorcycle, kumbaga. Halin sa aton nga katropa nga si Elena, una sa tanan, madamog inyong salamat for sharing that story, katropang Elena. So sa may mga motor dira, no? Kabalogi kita nga relatable gid ang aton nga istorya nga nabaton subong nga hapon. Kaga before I advise, siyempre, later on, magkakuha kita sa caller or magkatawag kita sa isa sa mga katropa naton para makuha taman ng ilang nga side, no, kung ano bala ang ila take sa ining story. So don't you worry guys, kay tawagan ta ina ng aton nga katropa Rio, may ginatag din nga number si Johnski from Kabangkalan. Ato ni natawagan later on, ha. So ang imuna na naton kay since it's 2:58 in the afternoon. Bali mamati kita rin sa malipot nga pahinumdom, no? Kaga musika kay sa aton pagbalik. Magkatawag kita sa isa ka caller. Nga aton nga katropa nga kuwaan sa nga opinion with regards to this story, no? So if I were you guys, tutok lang gyapon, ha. Stay tuning sa aton nga paborito nga programa tuwing hapon, X-Rated. Kaupunin nyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal sa Facebook and on TikTok. Kag syempre sa aton nga paborito nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM.
4: Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: And we're back! Alas 3:15 sa hapon mga katropa. Pagining oras kita tulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagabot sa mga kalalakihan. Walang iba ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ning aton nga Turbo mga katropa, himo ini sa mga kakaglabo huwas kang mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Nagabulig ini pampalawig sang puwersa para makalabot ka sa 12 rounds. Kag at the same time nagahatag ini sang gana sa kama.
1: Wow, ka-perfect!
0: Para hindi mabitin ang imong darling, pwes, mag-turbo ka na. Kaya ini nga turbo, nag-painit, gahatag gana, nagalawig ang resistensya, kag nagapabaskog sa imo pagkalalaki. Paano imo na nga ito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men? 30 minutes before sa inyong labing-labing, dapat natumar mo na para mag-take effect, kag para ma-enjoy nyo ang inyong romansa. Para wagas ang lakas. Babakal nyo gini sa mga butika malapit sa inyo. Pwede man orderon through Shopee and Lazada, or pwede man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center para dito nyo baklon ang aton mga produktong himo sang Yes to Health Incorporated. Kag, Johnski, are you ready na? Kay magkatawag na ako sa imo, no? Para makuha tang imo nga opinion towards our letter, no? Nga gipadala sa ato ni Elena. So kung ready ka na, let me know, mag-message ka na dire sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, okay? Pero try ta kung available ka kay Tawgantar. Let's go.

0: Sa mga gusto matawagan, ha, please, ibuta lang inyong number 3 sa ating official page. Wala ka mang kasabat? Hello, good afternoon.
1: Hapon.
0: Bang hapon, ara, dara si Johnski.
1: Yes.
0: Shopee ni gali.
1: Pinakon ba lang, sir?
0: 12 pitot. Alright, kamusta Johnski? Hello? Kamusta, kamusta, kamusta?
1: Okay,
0: kamusta
1: sir.
0: Alright, so how's your day? Gaulan ba dira sa imong lugar? Tira sa Kabangkalan?
1: So far, nag-init-init man ah. Perting init.
0: Ah, okay. Daw, batiyon ng mga manok na nag-tulakaw-kaw?
1: Okay, that's okay. Ato ni nalubuhon kay Pakanon, takali ah.
0: Ah, right. Ba, gusto ko gina mga... Di nga, naglabay ko da sa nanigad, no? Na ripatan ko gina ang galing. Oh, wala na gina ko sa oras. Bi mo na, kumbaga, do, limited lang gina.
1: Pakanon, nakita, naka, naka-brown ka, no? Diba?
0: Brown, wait. Sadiin mo ako nakita nga parte sa Kabangkalan.
1: Paano na? Papuli ka na.
0: Ah, okay. So,
1: Dito saan naka to picture ba? Ay, so, na to, dito.
0: Ah, so, ibig si Bunga spotted, ne?
1: Oo. Oh.
0: Baw, tingala ko mga doon, nagkain naman ang alan mo kay. Sa ligad, Bunga spotted, subong Johnski naman. Alright. Gani, no? Gimpasaan mo ko picture, pero sa kadamusang lugar ng gilabian ko, doon, ay, may peririyo tsura. Wala ko kabalo kung diin ginigzak. So, hindi ko man kabisado ang inyong lugar. So, wala ko idea. Amo na gani nga, nang invite ko to sa Sir Yami para at least siya ato'y tultulan ko mo. But anyways, sige lang, no, ma'am, basi hopefully, no, makalabay ko dira liwat, kaga makakaon kita dira sa Bisaya nga manok, ha?
1: Ganyan,
0: dinasyon ko.
1: Ganyan ang ano ko. Ganyan.
0: Ay,
1: ingit siya naghapit.
0: Grabe. Dasunggod magaling manok.
1: Noong sunggod siya.
0: Abi ko gani. Abi ko yan, balya. Kak. Alright, very nice. Mabawi kita. No? Basi may gusto ka na ipa-shoutout ang Johnski.
1: Shout out kali ngayong hapon sa mga taga Kabangkalan, no, sa 106.1 XFM Kabangkalan. Labi na gid sa aton nga gwapuhon nga ano nga reporter nga si Pastor Winston Villanueva. Badra no sir, mayong hapon ra kag sa kay Sir Win Salinas sa inyo dra sa istasyon dra no mayong hapon dra si sa inyo ang Bob no. Sa mga tropa, tandiriya, sila ni Justine, sila ni Roca, sila ni Amimi, sila ni Stoy, sila ni Toto Gamay, kag, mula na ko rin sir, ah.
0: Alright. So, honestly, no, naglabay ako sa mag-aso, di ba? Pasaka niya mag-aso, no? May bangga nga ako. So, inyo pasa sa ubos.
1: Sa ubos.
0: So, sige, tandaan ko. So, paubos na, medyo layo pa.
1: Hindi may makita ka na nga anong resort nga anong Villa Cristina.
0: Actually nakita ko ng Villa Cristina, diri na siya sa right side ko mo kung halin ko sa Dumaguete, diri siya sa right side ko mo. Meron sa Villa Cristina o the Pink. So iunhan ka muna or before Villa Cristina?
1: Sa Ubusina.
0: Ah, sa uluunhan pa sang Villa Cristina, pasaka.
1: Panaog.
0: Ah, panaog na siya, Glino. Sorry, okay. So, dira na, no? Sa gilid lang, okay?
1: Sa gilid.
0: Mm-mm. So, mga kumbaga, kung magambal ko bi, let's say, ketiam mo na ang mas nakita, kuya mo. Kung magambal ko bi nga sa Villa Cristina, kalakton mo, layo-layo pang Villa Cristina sa inyo?
1: Hindi layo. Lapit lang man.
0: Tita, nilid to mo kong ipakanto sa Villa Cristina para mapanaan ko again. Imo gi picturean mo ang mga Indian mango sa kadamo sa Indian mango nga nanabian ko.
1: Okay, principal din mo diri mi yung mga gibong balay.
0: Ate, pwede. Sige. Sunod kay sa Villa Cristina, tiya sa bangga gid sa may ngalan gid nga. Villa Cristina, ari ko di ka tindog, ang kulbab, kadto iko di kay kadto anda ka ha. kaya mamasaraman kita dira luwat ah.
1: Actually, nainyo ko na, binabi lang swimming pool.
0: Oh, ah, ati dira naman ta mablog eh.
1: Pang ipang dala si ano si ang tanan ng istasyon sila ni ano si nani Sir Wayne. Sila ah. Ni ano na?
0: Ah, sige so. Tanan dali pa. Sige, kumbaga maligo ta dira. O sige,
1: amo. Oh, mga banding-banding.
0: Oh, ti sige, so ikaw bala sa manok.
1: Wala na 'yung problema. Ayos
0: sa. Oh, okay, sige, sige, kaya garo data sila no. Actually, damo man nag-invite sa akin pati si what we call this Miss sino to Melanie no, galing kay ano to Ilaya ng La Castellana no. Sige lang taon tanan ano kung hindi na ko busy. I will try to do some rides no pag hindi na ako busy. Anyways, probably Friday no. Kasi every Sunday may hara ko tukar sa Pier 2 sa Baywalk. So Friday lang every other Friday man lang ako nga tukar sa Buklod. So next Friday daw available ko. Tanaw unta makakadto ta si mo ha.
1: Okay.
0: Kay padala ko da sang Sanson Plus Coffee Mix kay dira ta dululungan mga pe.
1: Wow. Hey. Okay. Yes. Nami kina.
0: Okay, madala kita dala sa Sanson Plus Coffee Mix. Gusto ko may kumbaga ang inyong thermos ready na kayo. Ready naman ang inyong mga kape kay mga pita dira, okay?
1: Yan, ako na ako ng anong thermos ha.
0: Oh, okay. Kaga ang paborito ko nga luto sa Bisaya nga manok. Wala gid sang iba hindi amang may ubod. Ubod ng sarap. May ubod. Ah, ubod. Sorry, ubod pala. Ubod. Sorry, ah, hindi ko yung ilong gumawa. Ubod pala. Ubod, oh. Ubod, oh. Namin may ubod yung may munggo, no? Bung. Salpak. Ina, tapos, bayang, yung mga kanoon, may medyo bulo bahaw.
1: Mambalas rin ng kolbab. Chalap.
0: Kag tapos may medyo dudulukot-dukot na bisa babaw no nga bahaw aguy. Tapos kamutun mo lang magkaon mo puli kag gudol kong chan. Tapos parisan mo pag isang butong aguy.
1: Tapos parisan mo pag isang coke.
0: Ay, hindi lang ko nagura kayo bawal na sa akin.
1: Dapat ibutong, may butong niya.
0: O pwede man binakol, no? So, pwede man ano, ang manok nga dugin laga siya sa butong nga tubig, pwede man. Pero galing ito yung ubad gadyang ako, pinaka-paborito.
1: Mas paborito ko yung ubad.
0: Oo. Oh. E, sige, planuhon, tayo na, no? Kaga, I hope nga makakadto kita dira, kaga makapamashare sa inyo. Kasi ako, as a vlogger, as a singer, no? Happy gig ko yung may mabanding ko nga mga katropa, no? Kag mga kabokals ko, siyempre. That's the reason why nga nagalibot tagan, eh. Para mabisita ta nga ito ng mga katropa pareho sa ginubrata sa Domaguere. Anyways, dito na pagpalawigon pa, no? Johnski, ano man ang mahambal mo, no? Kung napatian mo ang story, no? Just a little recap, no? Iningaton nga story, party ini sa may motor. May motor ka, Johnski?
1: Oh, may ara.
0: Oh, so may motor ka pero may asawa.
1: Wala ko asawa.
0: Oh, okay, so wala asawa pero may motor, to wala og tasan, no? Okay. Anyways, tiko ni Kaubi ang asawa ni Elena, no? Kag based sa iyang ginsulat, no? Nakabutang diri nga daw naga problema sila sa ila pamilya kay tungod nagdugang gastos or dugang ang motor sa ilang aglastuson ado adlaw. So ano man ang imo nga sentimento or opinion with regards to this, no? Go ahead, Sir Johnski.
1: Para sa ako, no, thank you for wonderful question, no. Say mo, Uncle Bob.
0: Do Mr. Pugi ba?
1: Para sa ako na pangitaan sang ano, pangitaan sang iya bana bala.
0: Mm-hmm.
1: Nga makapaagi man nga maka-income man ang iyang motor bala butan niya sidecar o ibiyabiyahi ya samtang nag-work sa no halimbawa layo iya ano iya nga agi na ubrahan pe kung may sidecar na ya mas mayo pa nga makapapuli siya nga may dalang bugas mabrobiyahi siya kag makabulig man ang iyang pagbiyahi nga maka ano man ay makasurvive man sa iyang balairan man sa iyang motor. Kag ang yaman ng asawa magano man ma si Elena maano man ma mga pangita man sa pamaagi nga para makabuliganay sila duha para maka tayo yun lang yung ilang anong kinanglanon sa panimalay kag isa pa dapat tagaan siyang ayabana si Elena sang ano importansya nga makakaon man niya nga mga bata baka eskwela or ano kag para sa akong mas mayo nga i-ano lang pagita sa paging side karon niya tricycle iya motor kag para maka-incoming ka man siya sang ginabay man ako ano kay para makapuli man sa nga may dala nga yuhum kag may dala man nga bugas no siya nga pamilya ang kolba.
0: Thank you so much. Well, actually, no, bana ini ni Elena, John Skimmy, obra na ini, ang mga nga ginagamit yung ang motor. Pero galing kay Tia, kung kay Elena ko, no, ano bala ko na iaunahon? Ang maintenance or panggasto sa motor or ang gilastusan nila sa pamilya. So, imong gina-advise, which is sakto man, no, nga, kung pwede, another extra, no, nga, for example, sa apo siya obra, takod siya sa sidecar, kaga ulo extra da sa bispila lang ka oras no para may pandugang no dako ina nga punto sakto na no let's say bi ang iya obra bi is around from 7 p.m. to let's say 4 p.m. no so may pila pa siya ka oras hasta bi mga alas 8
1: sa gabi okay, sa 6 hours yeah what na na
0: exactly no galing nga sakto man na may punto ka and or ngimuo nila medyo may bawas sila, bawasan nilang iba nilang mga galastusan. For example, kung duga consume sila, grabe nga kurente, medyo tipid-tipid sila na para. Tapos kung, kumbaga matipid sila. But anyways, I think, dako man nga bulig mo ang motor. Kay kung kunwari, sa pliti pa lang adu-adlaw, sa balon, di ba? So instead na ipliti mo, ti i-gasolina mo lang kaya subo nga panahon na Jansky yes. Intindihon tagid nga kamahalgit sa gasolina no oo. Subong daan mag gasolina ka hindi gidlog-lahog no labi na gid subong ako nga motor medyo dako-dako sisi so okay. Nagsisisi ako grabe nga ako nga ginagas from Bacolod to Dumaguete to Valencia to Dumaguete back and then balik siguro mga almost 2k ang ako na ano sa gasolina pa lang ha agragui diba so abang gani nga kumbaga hindi kidaglawag pero again hindi niya siling yang ang motor ko is what we call the top priority tagid no kumbaga hindi na niya mahulog sa needs kundi wants no pero galing kiti needed kay as a vlogger as a traveler singer so kinahanglan lang ko gid sa magdako nga sisi para mas dasig ko makakadto sa mga lugar okay so kung as long as para sa ako no since ara ka dira sa Lina Jansky ang gusto ko lang i-humble sa mga aton mga katropa is that kung ina nga klase sang bagay nga makabulig siya sa inyo nga pangabuhi ay kinanang ginasiyayang tagaan sang attention or sang maintenance or sang panggasto, no? Kunwari, let's say, biskan bike lang na. O, kung karon niya inang bike, ginagamit mo sa daily living, no? Pagkanto sa opisina, sa eskwilan, may maintenance gitina iya. So, muna gani nga, there's always gonna be a responsibility if you wanna buy something, no? Nga mga bagay, may ara ganiya kalakip nga responsibilidad sa inang gamit, di ba? So I hope mamaintindihan ni Melanie na wala niya gimbaka lang motor para madugang gastos, correct? Gimbaka lang ina nga motor para mapadali ang aton pangabuhi, maging safe ang imong bana sa adu-adlaw niya nga pag-commute, maka-save time. At the same time, hindi nyo pagkabigon nga gastos, kundi pagkabigon nyo nga blessing para nag-upgrade ang inyong kabuhi. And ara na lang na sa inyo, siguro it's about time man nga kay Melanie sa part as kung doon nabudaya na gid ang imong bana, pwede ka gid kagamay nga bulubaligya na sa inyo guaan, no? Ang bulig bala sa isa ka asawa nga financial, dako ina nga tanawon nga utang na loob kag ginhawa sa aton mga bana, no? Sabi nga sila mga bana.
1: Kaya ang bana, amo ang aligi sa tahanan.
0: Mm-mm, exactly. And so iningat ng mga asawa amo ni isa sa mga mabuligay. Kumbaga buligay lang tanan no. So as long as we are working as a family no, we help each other, wala gising imposible.
1: Uli kaya. Wala gising imposible na uli kaya.
0: Correct again, no? Kaga the same time, syempre, madamog nga salamat. Thank you. Sa imong
1: madamog nga salamat.
0: Pagtutok.
1: Bili nga ura sinadulong sa Tanton Plus Coffee Mix. Ako naman si Jansky Gaspar sa 106.1 XFM. Kabang ka lang, katropa mo. Exciting.
0: Alright, bro. Muna yan nga mga caller, yung daw mala DJ nga mga pag-goodbye. Bala mo na sa yung ginatawag, yung keep it up. And we're proud of you, Sir Jansky, no? May God bless you always. Kag I hope makakitanay kita. Kag makabisita ko na sa inyo para masadya ang aton nga adlaw nga memories, no? Amo na gani nga, we only have one life to live. Amo na ang balkobla sa ato ng mga katropa. Habang kaya mo pa mag-ride, ride ka. Habang kaya mo maglagaw, lagaw ka. Habang kaya mo, kan-una nga ng mga bagay, kimabot sa time nga, bawal na ina, bawal na ini, bawal na to. Okay? Alright, madami kang salamat. Once again, Jansky from Kabangkalan. Bye-bye! Alright, no, madamo gigi salamat Jansky, no. Thank you. Tsaktoy na ang punto ni Jansky, no. Kung if there's a way bala nga kumbaga, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. So always we find ways bala always, no. Pangitaan ta lang paagi I think wala man imposible diri sa kalibutan kung tagaan ta lang isang solusyon ang bawat problema, no. Anyways, madamo gigi salamat Jansky. Sa mga gusto pa din magpatawag, ha? Kung gusto maghatag sila nga komento, suwestyon, or opinion, pwedeng-pwede nyo gid-i-dial lang ato ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Number here, no? 0950-522-2818 or pwede nyo man ibutang sa screen. Diri sa ato ng official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page para matawagan kamo ni Uncle Bob. Kag siyempre, no, para kay Melanie naman niya, ang mambal ko lang si Moya katropang Melanie, actually hindi ka man nagsala, no, wala kasang sala. Ang ini nga motor, no, kung makabulig ma lang ni sa adlaw nga pagpangabuhi nyo, labi na gid sa bana mo, ikabiga siya nga blessing, no. At the same time, pero hindi ni pwede maging ining motor, maging rason sa inyong pag-inaway, pagpangabudlay, or maging kumbaga makabuhin sa seguridad sa inyong pamilya. Dapat ini nga motor, mitingan nyo gid sa imong bana, no? Usturahanay ka mo sang mahinahon, kag wala sang singgitanay. Open forum ka mo, no? Kumbaga pariyudungan nyo sulbaro ng problema. No, tandaan nyo ang kumbaga ining motor, kumbaga it will help you both, no, kung gamiton nyo lang gid sa insakto. Pwede man siya ka ining motor pasulod niya sa angkas, no, or mga riding or motorcycle taxi, no, para at least makabulig sa pag biskan pang bulan bayad lang sa bulanan, no. So there are a lot of ways, no, to create an income bisan hindi man dako pero makabulig, no. Hindi ka magbakal sang bagay nga it will remain stagnant or wala sa blasang pakinabang sa imo. So katulad sa akon, I buy those expensive gadgets, microphones, tawag ni nang speakers, portable speakers, what do you call this, digital mixers, magamit ko man siya based sa ako na pag-vlog, pag-promote, no, kahit however, may ginabaton man kita sa ato ng mga ginagmay nga mga income sa pag-vlog, sa pag-live stream, so it generates income as well. So we do not, kumbaga, people buy things for leisure. People buy things for support sa ilang mga nga ginaobra or it is a necessity to them. People lang niya buy some things just for the sake of having it. So it depends on your purpose and how you buy things, no? So muna importante, if we buy man, hoy sexy D, ara ka sa gate, abriyes ako no liog. Ara na sa wa adreng imo nga mga Sanson products nga coffee mix, no? Kay dalungo gini karon sa balay. Alright, no. At the same time, going back, no? Ining mga butang ginabakal ta sa pangabuhi, ta, no? Like for me, no, ari mga mambal sila do kadamo man sa nga glasses or shades ni Uncle Bob, no. It has a purpose, guys, ha. I'm not buying this expensive nga mga sprinto nga mga glasses for the sake of wala lang, no. Una sa tanan, I buy this for the sake of fashion. Kumbaga kinanlan, at the same time, ginhalungan ko mata ko, silawin ko. Dali ko masilaw sa mga sunlight, sa mga suga. Kaga at the same time, it has purpose, no? So, kumbaga as long as it has purpose, bakla. Kaga at the same time, the reason why nga nagabakal ito sa mga gamit, kung hindi, kung sobra-sobra man lang niya, kaga, kumbaga needed mo, di baklon mo eh, kaya iti nagapahappy na si mo. Muna ganyan nga reason nga ginabakal mo na because you gain happiness, no? As long as ginauna mo ang imong nga mga needs, una mo na mga needs sa imong nga pamilya, needs sa imong nga kabuhin, bills and everything, kung may sulusobra, give reward to yourself. Give reward to yourself. At the end of the day, gaan mo gini reward ang imong ako galingon kay ti ikaw yang nangabudlay, no? Shout out ng tagali kay katropang sexy ding ang gakwa siya kape. Mayo nga pagkuha lang gaan. Sorry na siya. O great TV, anay bisa ato ng mga katropa.
2: Mayong hapon, mga pinilangga ko kakatropa. Late sex edite.
0: Bawding kali na, why you're busy? Why you're busy? Ha? Ano, ano?
3: Burial.
0: Ay, ahay. Lubong?
3: Hindi ah.
0: Ano? Ah, okay. Oh. Nag-process sa iyang mga papeles, no? So, nangalang na goro. Nangalang, oh. Pero happy kaming ari ka day, pero hindi lang kami pubiyay. Yung mga pabo na bye-bye, along ha. And thank you for dropping by, Sexy D. More power to you. And kung ano mga plans mo sa kabuhi, ari lang kami diri suporta sa imo. Alright, and mga katropa, syempre, no? Kita na kita diri sa aton nga programa sa Monday, ha? Magkasugod na kita sa normal tanga nga buluwaton every Monday, ha? Kaya tiara na si Sexy D, no? Kaga, I think the impeachment, no? Kakatapos man siya probably mga around 2:30, so

music nga ginatukar na mo, no? You can visit Buklod Golf Club or Resto Bar dira sa Mandalagan, owned by Sir Mark Torre. Kag shoutout magali sa mga katropa ta dira, no, sa Sir Yami Kabangkalan. Ang motorcycle needs kung ikaw nagatrabaho hindi extravagance. Mas maayo na lang ina kung mag-commute ka adlaw-adlaw. So, may punto man si Ma'am Nilia, no? Kung, well, actually, no, for me, it's gonna be basing on kung kasarang ka, no? If kung kasarang malang ka mo magbakal motorcycle, whether it's a want or a need, then go for it, di ba? Pero kung di ka kasarang, hindi pagpilita because una sa tanan, magastusan ka. Tsakto na, change oil, bakal ruida, bakal mga parts, PMS, no? Tanan-tanan nga gastusan, do sa lakyan man sa mo, na kinala mo i-maintain. Pero if you wanna buy a motorcycle because you've been needing it, kung kolektor kami karon niya, araman mabay ka lang mo kakapoy, no? Kung food delivery ka rin niya, araman mabay ka kakapoy, di ba? If it is something that would help you upgrade your life or help you with your work, why not buy it, no? We have to work smart here in this world, not to work hard. Oo, nag-work hard kita, no? Pero sometimes we need to work smart. Nga, bitagaan mo gidang yung mga selves ang kabudlay nga magbulada sa init kung kaya mo malang mag-ubra or using your mind or your brain, di ba? This is my opinion, ha? Again, tabi-tabi sa mga may kaugalingon man ng opinion. Ako nag-work hard man ko sa una. So if I were ibutan tabi karon, wala sa ginapanganubo kong inyong mga klase sa ubra. Kung wala akong nagalin sa ginatawag na pagiging pedicab driver or tricycle driver, tiyabang buhay, mamulang ko na, ang income ko, sufficient lang pambakal ano, tisubong nagmahal ng tanan. That time, 3 pesos pa lang ang bayad sa tricycle, no? Di kong siling hindi ko bilit say maggamit sang utok ko nga para, sige, what if kuma eskwela ko, kaya kung maka-eskwela ko, maka-obra ko, kung maka-obra ko, ti mas da kong income mo compare that, diba? It's really up to us to upgrade our lifestyle. It is up to us to upgrade our life status, no? No? Nagadipindi gina yan. Kung ikaw kontento ka lang yan, nga rada sa imo panimalay, mapulo panilig, gada, taga-hapon, taga-aga, saka sa butong, kwasang tanom, eway ka man yan may ginabayaran ng mga internet, kaya tiwa, okay ka man lang yung wala yung cellphone, okay wala. It depends on how you live your life. Ang kalibutan niya, wala niya pilitay. Again, if you are contented with what you have already, then go for it. We're happy for that. Pero kung you want to upgrade your life, you want to buy comfort, no, you want to experience this, and then no one's stopping you to dream about it, go for it. Basta importante, guys, never kita mahisa sa aton kaparehas ng mga tao, no? If if kung may mga tao ta sa mga katropa ta nga nag-asinsoya because they work hard for it, let's clap our hands. Diba? Hindi ito yung mambal yung, ay, nakabakal na sila yung auto yung, kay man ang aribay, may kay, no. Amugi na ang kwaon tagid as Filipinos, no? Kay dira kita pinaka sagad ang manghilabot sang aton kaparihasan. Ang maglingling sang piyakbalay. Instead nga bantayan mo ang giyo sang imo nga piyakbalay, bantayan mong giyo mo. Are you being productive? Naga-contribute ka ba sa imo pamilya? Naga-contribute ka ba sa society? No? Kung ikaw ya palatul mas palatulog ka kumpara sa mas palaobra, so expect mo ya nga inang mas palaobra amo niyang mag
asenso kaysa pala tulog.

0: Di ba, real talk. Masakit man ba to nun, pero daig pa rin ang masipag ang tamad. So kung ano man ang malabuot ta subo nga panahon niya, diskarte, it's a choice, and ikaw na yung nagpili sa imo yung dalan. Now kung karon na nagapangabudlay ka mo, again, no one's gonna blame, di paghatag ang basol sa iban nga tao, but blame it yourself, because again, we have what we call our own will. Miara kita yasang kaugalingon nga desisyon. Tikong ara ka da, it is your decision to be there. No, kay damo sang paagi para maghalin ka dira sa sitwasyon nga ina. Pero you choose to stay there. And then it's the consequence of your choice. So karon balikan tang ini nga sistema parte sa motor. If subo nga panahon nga naga medyo nag-struggle ka mo because of another expense brought by that motorcycle, then again it falls down, it all boils down to your decision. Kamuniya nag-decision bilang mag-asawa, no? So since nag-decision ka mo, just cope up na lang, buligay ka mo, and both of you must have contribution to the family. No? Helping hand ba, kumbaga, kung nakita mo na nga dugat tagilid ng imong abana, please buligan mo man siya eh, di ba? Amo na nga nga dapat, correct na, no? Small minds talk about people, big minds talk about solutions, correct? Nantawa bala, ang mas laban niya nga nagamarites, amo niya mga hindi busy nga tao.
1: Wow, ka-perfect!
0: Correct. Because people that has business, people yung mga sako, we don't have time para makipagmarites because our time is, we don't have the luxury of time to talk about people. We are so busy of working and creating and generating money. Subong aryo, may radyo ko sa aga, may tukar ko sa gabi. Kisa halos hindi na ko ka-edit sang akon nga mga vlog. Ginahingago ko na lang na-edit tanan because sa sobra ka, kulang ang 24 hours sa akon, di matulog ka pa. Dugangan ko pa time para magmarites. Para may kachismis to ko na ano. I'm sorry but wala na ko ayas ang time para sa dira, no? No, ginakulang na ko ganis sa time sa kugalingon ko sa mamarites pa ko. So again, let's practice bala as Filipino not to mind other people but to mind ourself, ang improvement sa aton kaugalingon, ang pag-improve sa aton nga life. Amo niyang fokusan ta, no? Kay at the end of the day, wala kita sang makuha. Kung alata tuya ka lakalingling sa piyakbalay. Timos-timos ang makuha mo. So if I were you guys, kita nga mga nagakabuhi diri sa kalibutan, let's focus on our lives, not to other lives. Because at the end of the day, hindi na sila ya ang ginatawag, ginakwaan ras ang aton nga pang-adlaw-adlaw, but our work, our kumbaga, our family, focus lang tayo sa kung anong mayara tayo. No, kag kung nugula sinso na kita, kag makabulig-bulig din, bulig ta, di ba? Pero sa akon, siyempre, no, hindi man ako amuna ka manggaranong para mga tagwes ang kadamaan, no, nga mga bagay. Iti. Simple nga pagbisita, pagdala sa mga product, paghatag sa mga kalor, simple nga mga kasadyahan. Kag amula na ako rin matag, hindi na mo magreklamo! Hindi ko yan nga pareho na sa iba nga mga tagda kwarta mo nang kati anong kare kay wala ko na. Para ko yata ang bagay nga wala ko. Oh, di ba kanya-kanya content man lang niya mo. Kung iban they content using money, I'm sorry, I cannot. I can only make you happy, but I cannot provide you a lot of money. Kisa nagapara, full man kita, no? Katulad sa pag-birthday ko, no? Sa July 30, we gave out almost 8K, no? I mean, 8K of worth of cash. Siyempre, sa bulig sa ato mga sponsor. Hindi naman pwedeng kita lang tanan. No, nagpa-contest kita, nagpa-raffle kita, nagpapakot-pakot kita. Depende na iya kung paano ta makabulig, no? Kag hindi man permi nga tanan ko nga gina bulig is dapat makita sa video, di ba? Sometimes mas nami nga ni nga wala sila kabalo. Wala pa issue. Kag sa mga nagabulig sa ako, no, mga generous people, no, Sir Junjun Abueva of Dumaguete, no. Napasimple lang, no. Siya mapakaon si imo. Siya ang ma-tour sa imo sa lugar nga mga kundiin, may mga falls, may mga ano. Tapos simple lang na matag, o ariyo, panggas mo. Una, hindi man ko yung magbato ni siyempre. Kasi dako na nang abulig daan ng ano. Kumbaga kanin lang ang hiningi ko, binigyan mo ako ng ulam. Edi, wow! Galing kasi siyempre, sometimes, a refuse to an offer is an insult. Eh. Kumbaga, patunan na lang. No? Sabi, thank you so much. Kundi nagpostlan ko, gaya napagas ko. Thank you, thankful gid ako, no, sa mga naga sponsor sa akon. So since may mas sponsor man sa Cebu ta, dira naman ta kita na sa Cebu, sa mga Bisaya riya, magkita kita dira sa Cebu sa September, no, last week of September. Dira naman ta ma-meet and greet ah. And gusto ko lang pasalamatan si Miss Malot, our organizer, Miss Independent on TikTok for her hotel, no. May hotel ya si Miss Independent. Bongga, di ba? Ang balya ka, bukal. Kung gusto mo mag-meet and greet sa Cebu, ari, may hotel ko, i-open ko na sa imo. Paistaron ta kada libre. Kag, may ara kita dira sang function hall nga ihatag sa imo para sa imo nga meet and greet. O, di ba? Korek, di ba? Ubra lang ta sang kayuhan. Kimi maabot man nga kayuhan sa aton. Pero again, we're not perfect, ha? Siyempre, normal lang na nga kisa hindi taman matag ang tanan sa aton mga ka-vocals, ka mga tropa, kati limited man lang ang resources man kasulod sa aton, pero pasensya inyo lang, ha? Importante, may dala ko dira sa nga Santon Plus Coffee Mix sa inyong mga lugar ko makabisita ko. Thank you so much gid kay Doc Remilito Uy, no, our CEO and boss, no, kay Sir Mitch Lee, power bossing man sa aton nga admin da nga si Sir James King, sa lahat ng mga crew gid, no, sa aton nga mga broadcasters kag mga DJs, no, Mami G, Sir Friends, sa mga aton nga mga engineers, Sir Janelle, Sir Chris, no, kag sa tanan-tanan pa, no, madamog nga salamat. Ang purpose nga nagaradyo kita, no, para makatagda sa entertainment sa aton mga katropa. Kagang purpose sa aton nga Yes to Health Incorporated para ma-extend ang kabuhi ta, pinaagi sa mga suplemento, sa mga produkto nga para sa ato, no. This is our lifesaver, kumbaga ginobraining mga produkto para maglaway ka aton kabuhi kag maging healthy kita. Wala man ginobra para maging malain kita. Di ba, di nga kita bagay nga ginobra para makadaot sa imo, di ba? It has purpose in our life, no, to be healthy, para maglawig kita sa kabuhi ta, diri sa kalibutan. Kag at the same time, syempre, ginapanamit nila nga ito ng mga coffee para at least nagkapi ka na healthy ka pa. Thank you! So once again, happy weekend, no, everyone. Enjoy your 2 days rest day, no. Kay ti, pag-abot sa Monday, is a busy day na naman. Kilit anay kita diri Japan, ha, sa X-Rated every 2 to 4 p.m. in the afternoon. That's Monday to Friday, kaupod si Sexy D, no? Kaga the same time, your Uncle Bob, a.k.a. Boiter Boy, kay ka-vocal, no? Diri lang Japan sa inyo nga paborito nga tambayan nga istasyon, no? 103.9 XFM Bacolod, okay? So wala na kita sa oras. Madapagiging salamat. God bless you guys. And thank you so much sa always yung pagsuporta sa aton nga programa, sa aton nga istasyon, no? Always lang tutok kag palanggaon ang aton nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. God bless you guys. Bye-bye. X-rated.

0: SFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kung ayara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwedigid.
2: Yes.
3: Na, ah? Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
2: Mm.
3: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: So, ba't siyang pag-inom ko sa premium D3? Nabatsyagan ko gid sa akon nga laut nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyagan.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
2: Mm.
3: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na, pero ang combination sang lima mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
3: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
6: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay mauray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
1: Vision X, slay ang kapitibo.
3: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low adlaw para ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
7: Visionex! Slay ang kaipitibo!
5: Ang ato sa nga pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
7: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
8: Exciting, bro!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na, Santon Plus Gold.
2: Si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Sa sinang nabalaan ko ang tambal nga Premium D3, nakabatsyagit ako sang kaayuhan sa akong tonsillitis. Dako nga kaayuhan sa akong balatian.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Mga katupa, excited.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, ka mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal, nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka four main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man na sa klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, gitna bilong ang aton sinay pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed yan ang alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara. Nasa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos, malang ginaguan sa aton ni ko. Kagperwisyo, gate kung magpagwa ka sa imo sinihig. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, the pa there. Agot pala, natawin na, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Gid kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ina sila. And of course,
3: Evergreen Coffee Mix.
2: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kung i-challenge naton ang ka-epektibo sining mga produkto nga ini o kung sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang balunggay o kung malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain ng mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kung ampalaya. Ah,

0: nga nagatakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sa wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika ang tabi. Upgayon. Tika, oh, may ingredient ang barley grass extract, no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Exciting, bro!
4: Extra Drive.

That's right, mga katropa. Alas 4:52. Nga ikaw ta. Play ta sa mga songs nga daluyang yugid mabatihan sa muning oras. Sa Extra Drive, Friday Afternoon Edition, kaupod si katropa ang James King. Uy, nag-trending ang ining lalaki nun eh. Mga lalaki nga nag-adlagin nga go-blast sa diniman, Santipolo. Ahay, kay mga sindikato ko no, kag nagapanunto dito sa may, sa may Antipolo Coliseum, tood ne. Nadlagan sila, pila katatlo kabilog. Kadlagan, nakahublas mga katropa. Ay na, no. Punishment, grabe ba? Ang ini nga programa, Extra Drive, ang ginadulong sa inyo sa Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Pang-ing mga food supplement nga makabuligid para sa imong ikaing lawas. Katropa, inyong ikaing lawas. Ato ni kaing lawas, katropa. Madamo na nagpamutod, madamo na ang nakabenepisyo. Ikaw, basi wala pa, itry mo na, katropa. Abakal sa mga butika sa inyong lugar na binagid sa atong Yes to Health Store. Sige ah, daan nyo ko ah. Ito po, dugay-dugay, antes kita mag sunset, katropa, at ma-play slow, but go with the flow. So 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpinto sa bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix umiandit ko kay my glow tap technology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na din ako.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting, bro!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM 103.9 XFM News!
5: XFM News! At sa FM Time, alas 5:05 sa hapon mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagpangunang balita. Ginkompirmar ni NBI Director Melvin Matibag nga nagwa sa Pilipinas ang magiloy nga si Senator Loren de Garda kag First District Batangas Representative Leandro Leviste sa Agosto 2. Padulong sa Hong Kong ang magiloy sakay sa nagkalain-lain nga flights. Sa France, ang ilang destinasyon. Dugang pa ni Matibag, nagabiyahing magiloy antes ginpagwa ang sabina batok sa kongresista sa Agosto 3. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong ang bata mag version X Plus para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
4: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. X

0: My power, pa. Full throttle, tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Hapon mga katropa, alas 5:14 na sa hapon. Ini ang Extra Drive. Ako anay, sininga Biyernes ang hapon. Kita na mag-aup na nai mga katropa. Ang oras, 5:14, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, mga katropa, muna siya nga itong ibaylo. Ibaylo ta, no? Kwaunta, liwatang ini, kwaantang ini nga mga 96.7 nga mga radyo nyo, mga katropa, no? Baylo ta sa aton nga Santon Gold Coffee. Ah, okay. So magbisita sa mga subungyan daw magano na kita mag sunset kasi dugay so Saturday afternoon mga katropa hasta lang kita mga alas no amuning oras probably mga around Monday no Monday mga katropa and office hours pwede nyo Baylo pwede ko mo kabisita sa station ni Baylo tas ano ang ina nga radyo nga natin sa inyo no XFM 96.7 Baylo tas aton nga mga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee nato ang ato nga kape nga masustansya, siksik sa nutrients ingredients nga makapanami sa imong balatsyagon. Ah, balatsyagon. Makanami sa imong pang sa imong lawas katropa, no? Healthy kag makapagwapa pa. Kay man may collagen kag glutathione. Kani mag Santon Gold Coffee ka na, no? Aside from avail mo na, once madala mo radyo mo dire, no? Nga 96.7. Pangatag tabala nagbigad, no? Kailan tat sang Santon Gold Coffee. And of course, ang ining Santon Gold Coffee sa ramuman mabakal sa mga butika sa inyong lugar kag sa aton Yes to Health Store. Okay, katroba!
2: Oh, baby! Just relax!
1: Relax na, nai, no? Sound trip kita, sining hapon sa aton Extra Drive. Pero antes kita magpadayon, mga katropa, kumusta na ito na naining si Maymay, no? Ang habagat, mga katropa, nga nagkaroon na nagbubos ang, you know, may mabaskog nga ulan nga dala ni siya, no? And sa may mga Luzon areas, no? Tropical Depression Maymay. No, kagang southwest monsoon ukon habagat amo nang experience yan sa mga katropa nato na no sininga una nga semana sang Agosto sa mga pila ka mga areas like northern and central Luzon no sang nagdigit ka mga duwa ka adlaw mga katropa and sa madumduman sa Baguio City may aras ang 355.2 millimeters of rain ginbubo niya ulan. No, alas 8 pa lang sang aga, mga katropa, sang August 5. No? To 8 a.m. na sang Agosto 7, makon mo na. O muna ka ulan ng dalaya. Kadaan mo sang ulan ng dalaya. And this is equivalent, mga katropa. No? Kung tutusin ko, no, pang 11 days na siyang worth sang ulan sa bulan sa Agosto. 355.2 millimeters of rain. Ginbubo niya sa sulod lang sang duwakadlaw. My goodness. Ini mga localities ko na record na experience ang mga pagulan-ulan sa mga nagdigad ng 48 hours. No? Tagupan City, 164.8 millimeters. We're talking about ano kadamos ang ulan katropa nga dala, ha? 73.3 millimeters naman or check to example ko, millimeters, right? Sa Tanawan, Batangas. Tugay-garaw naman, City Cagayan, 58 millimeters of rain katropa. Well, sa ibang mga areas, Zambales, Zubic, Zambales, Sinait, Ilocos Sur, Cavite, City, Cavite, arada sa mga lapit na Subrasyen, katapit-lapit siya ng mga millimeters of rain, mga katropa. Experience, that's why may na-notice nyo, may nakita posting sa social media, may mga pagbaha sa ilang mga areas tungod sa hindi nga dalang bagat kag southwest monsoon sa bagyong si Maymay. So, ini nga weekend mga katropa, bantay lang nato na, lang taon nato, kaway pa nga mga inaming weekend nato, kaupunta nga itong mga pinalangga sa kabuhi, oh, samta kita nag-spend sang quality time sa ila. Well, spend like a few more minutes with me sa itong next door drive, sininga po na antes kita mag, ano katropahan, no? Mag, stress to kun mag-play sa mga of course no mga bahanon nga makabulig para ma-lift ang aton nga spiritualidad. Diba la? Kinalan lang natin niya mga katropa. Dapat balancing aton spiritual kag amo na siya. Ang spiritual natin kag life natin sa, you know, talaga mga ginahimo natin. Nalipat na ko sa term ah. Ano ganito ba? Ha? Temporal. Spiritual kag temporal. Ayan. Ay, 5.90 na nga itong oras. Ina 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra Drive with James King on XFM.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Sample Plus Gold!
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
11: Ang bagong Santone Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
0: Exciting! Win!

0: Mga katropa, Madam Bugid, nga salamat sa pag-upod nyo sa kay katropang James King sining hapon para sa ating programa nga Extra Drive. Well, in a while, pa Sabat, ano kita katropa? Tungod sunset, sumaplay naman kita mga songs nga makabulig para ba relax man ta. Maganda man ang aton nga pamatsyag. Maka-devote man ta sa aton oras sa aton makako. Salamat gid ka madamo sa inyo tanan. Sa Sunday na magkita-kitaya. Padayon lang sa pagtutok at pagpamati sa 103.9 XFM Bacolod. Ang ininga programang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang atong mga kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Ang Vision X Plus, kag Turbo Dietary Supplement, mga suplementong sarang nga makabulikin sa inyo, katropa. Ang Sass the Pain, Santon Plus Herbal Oil. Ang aton nga, of course, Santon Plus Herbal Soup, kag Clear Skin. Ngayong gabi, nakaroon. Actually, may habon. Salamat, Gede. Hindi ang XFM, Bacolod.
1: XFM.

0: Exciting, bro! Supple
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga parigoy,

0: may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
2: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen.

0: mga katropa. Dali na, try mo kung ino mo nung ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabaskog, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
2: Mga katropa.

0: FM 103.9. Mamayagpag sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.